0: Nuestra Señora de Salvación, y para mí, vimos camí. Nuestra Señora de Salvación, dana y ne para mí, vimos camí.
1: Orasyo Imperata was brought to you by Blue Peak Studio, Photography Beyond Limits, Doctora Judith and Mayra On and Family, Attorney Jomar Madrilejos and Family, Romelds Dorothy Marketing, Miss Maria Salome Villanueva and Family, Municipal Councilor Belen Borjal Celiona and Family of Malinao Albay, Mrs. Martha Angela Mirasol, Jun Bunayon Fruit Stand, 6568 General Merchandise, Family, Kanawon and Zone 5 Kanaway Malilipot Albay.
2: Yo, programang matatar kan mga darakula asin relevanteng issues kanal daw. Ini ang totoo. Pagbintilar kan tunay na katotohanan kalaban kang fake news. Ini ang totoo. Makakaibanan si Glenn Ogao sa Ini ang totoo. Lunes hasta Biyernes, alas 8 hasta alas 9 nin aga. Didi sana sa One Radio 91.3 News FM. Si Glenn O sa Ini ang totoo. Uni na ang sa indong makakaibanan, si Glenn O sa Ini ang Totoo.

Maraina Agapo. Gilaray, minapasan niyo po ang programang Ini ang Totoo. Hindi po sa One Radio 91.3 News FM. Iribanan po kita, Gilaray. Sundo pong alas 9 nin pagkaagangon yan. Aldaw nin Martes, petsa 11 na po, kan bulan na Agosto. And at saka boss, ang satuy agarari ng pagtataon ng pangungumusta asin unarabuay na dumampo sa satuyang mga parantabay. Nigdi po sa City of True Love, Tabaco. Mga pagtaraid na lugar sa bilog na Premier Distrito kan satuyang probinsya nin Albay. Lalong-lalo na itong mga yaon sa hararayong lugares na aabot pa kan satuyang signal sagot sa mga oras na ini. Kumusta ka mo dyan sa Isla Cagraray, San Miguel? Ano, mabalud pa? Dengon na kita mag sira sa mga parasira at itibad maiswain. Mga paraoma, parasira, mabuhay ka mo. Morning sa tuyang mga paradangog sa mga paradahan kan tricycle, mga tricycle drivers, jeepney drivers, mga yaon sa UV Express. Kasabay na itong mga katugangan niya to na natibaad na kamonitor sa inang mga kanya-kanyang berlina. Sa inang mga harong, ikonin mga radyo, maray na aga. Morning sa tuyong mga paradangog asin para healing sa Facebook Live. Makishare na lang po sa kadakol niya itong mga friends. Mga parapadyak, mabuhay ka mo! Hayan mang kamo sa mga oras na ini, anon sendong pinagigibo. Kami po girari naglalaom na okay in sendong kagahon. Dahil man sigurong pinagmamating maraot, sana po. Dahil kita maghirelang. Pangatamanan niya tan sa tuyang salud. Dahilan sa kasabihan na health is

Wealth. Kadaakol kitang mga pag-uurulay-ulayan, digdi po sa satuyang programa, kaya relax sa nakamu dyan. Relax, tibad mag-collap. Kung minsan nga ni Day na niya ito natatapos ang satuyang mga pig-preparar diting tema. Sarokan mga tutukuran niya ito, maning niya na pagkaaga. An mapadapit sa kape. Ta nahiling ko sa pahit manikan sa tuyang congresswoman, Madam Creselagman. Igo siguro maninin committee hearing. Mapadapit bagadigdi sa mga pagpapataw ki mga boys mani. Pero sabi mani sa nabasa ko, exempted na itong ano ito? 3-in-1 na kape.

Maski ano-ano, nasa na po, di pa nun sa Satuya. 3-in-1. Iguangani, maninin, 7 plus 1 na bulong. As in, iba pang mga medisina. Kan mga nakalis manal daw, iguanin garong bill ang Satuyang Congresswoman digdi sa Premier Distrito. Mapadapit ini po sa ano na nga nito. Let go na. Medyo nakaligtaan ta. Siguro sa kakainom taman maninin kape. Ay, itong anti-tobacco, anti-vape bill. Yan. Karong iso na ramdaman ko. Mga tugang an national na budget kan Pilipinas. Garong management gayo. Itinaon baya an Satuyang pang nasyon na budget hali sa DBM. DBM Secretary Palanmani kan gabinete ni presidente. Aki uno pa ini mani. Oh, sa gabinete mani. Iguana naman ki ito doon. Inbuilto po an sekan DOH. Tinalka sinalit. Ibinugtak suyaon sa PhilHealth na dati man. Kaya nabakanti siya sa PhilHealth. Binugtak ka naman sa PhilHealth. Ano na ini Mr. President? Deka na kinakukuha ang pahit. Kaya baga sabi ko kasudma man eh. Sa gabinete kan sa tuyang presidente sa ngunyan, an kaumaumawi o kaya talaga mani nagdi-deliver nin marairahe na pahit, dua, Secretary of Agriculture buda, Secretary of Education. So iba mani, inda. So iba de, manaunang bitan. Susog ini sa obserbasyon ka nagkakapira, lalong-lalo na ang mga yaon sa pribadong sektor. Kaya man eh, kung kita mga yaon sa barangay, sa pagpipili niya to nin mga lideres, bako man eh, dapat ang sa indong linyada sa mga maurag, takun ba kung mga maurag ang linyada nindo, ay, bay na. Di ka mo magiging epektibo ka yan. Minsan sa mga LGUs man eh, kung maloya baya ang leader, medyo bagulbol ang leader, siyempre, human yan ang masunod ta. Maloyaon nga man eh ang leader ta. O tibaad man eh, ang leader, muya siya siya napirmi ang masusunod. Pero uning una ang pahit man eh, inutong tatabi ini tayo inian. Garong grabe po an kamugtakan kan mga kababayan niya tong napahit kan baha ano ah. So mga bareta sa television kagabi amo manggihapon.

Ha? Sige nang iguaduman manik isarong lugar na nawara su tulay garong steel bridge. Di dai man mani mababaluan papaano su pagtabang sa inda ig-interview sa ibong asindig di man siguro niya ano nga yata nem sundo mani su mga papa na itatahan makakabot talang putol sa tulay ma-interview sa rong babae mani niya ano nga yung papa nindo igwamang yung kami diyang kinatatada pang bugas ansira mi nga ya asin bagoong toyo iho di kabra mani di kakain magaba. Ah, uningo na. Mga tugang, ngunyan tabing aldaw na Martes, petsa 11 kan Agosto, igwada po ni rollback sa mga petroleum products. Ngunyan tabi, sabi po kan Department of Energy o kaya DOE. Kung igwali na cost vehicle, ano po kagata sa mga gasolinahan na nag-rollback na. Takunda, alkasubagong amay, malamang po ining ang rollback. Kunda eh, halatun ta po na dyan sa indong mga gasolin, magbugta ang bagong presyo kan sa indang mga produktong petrolyo. Kunda rollback, di, papano lamang. Aprobitsaran ta po ining, sabi po, big time. Sa diesel tabi, at big time, 4 pesos, 30 centimos kada litro ang rollback. Nguro alam ko managad nakaliis na aldaw mga sintimo sana. Ngunyan, sabi po, digdi, 30 sintimos kada litro ang pahet sa diesel. Gasolina, ang roll peso, 70 sintimos sa gasolina. Di, uro alam, tapos. So, nagagaramit yung kerosene, 4 pesos and 18 tabos man ang pagbaba kada litro. So, iyan po ang mga presyo kan petroleum products. Bako sana yan, duman sa igwapo nin nagagaramit ki liquefied petroleum gas o LPG, igwaman nin 2 peso grawa sa LPG, kabalikan mga staan sa indadyan na pahit, mga nagka-restock pa, ruluma na. No, di andri rason man negosyante ka. Sabi ko na nga ni, ani ba mga ma-aprobitsar? Ha? Pigpaparasite po ninda, sugira duman sa Middle East, kung ano-ano. Ngunyan baga, daiman. Daiman ki pundo ang burumbahan. Yeah? Hindi. Papano lamang. Minsan baga ang barakalon. Yun ang pahit. Dain, bata ang barakalon. Dain naman po nagbababa ang presyo. Yun ang problema tayo. Ang nagkakadarali po, digdi sa mga kasarada yan. Yeah, so, ininota po, tasabi ko, magayon po ining bareta, ngunyan pong aldaw na Martes. Sa masunod na simana, halos uro simana bagaan bareta. Unang muka ini, sa next week, ha? Uday pa, ngunyan sa nang simana, pakarollback, diba at magbaralbala naman duman so Amerika. So, Iran, next week, ma-increase naman ini. Maso increase, bandi po sa satuya. Yeah? Kaya, iyo po yan. So, makaturutris tidigdi sa satuya. Na kung minsan, alangkaw ang increase, hababa ang rollback. Pagabot sa barakalon, dahil na po yan, nag-iiro, rimati na. Kaya baga, labi ka importante na paminsan-minsan magtaga pahit kita duman sa mga pinagbabakalan niya itong mga tsindahan na talagang minus-minus ang presyo. Buda, mala nga ni, pinagbabudget ang pahit. Lalong-lalo sa mga kasarada yan. Paano nga ganiglin mag-budget na? Hindi nga ni, pinahit mga tugang so sa Manila duman so increase kan daily minimum wage. Digdi pa sa tuya sa mga probinsya. Eh, ta mga tugang ang pinagdududa nagpa TRO. Sudara ko lang negosyante mga tugang siyempre tabo sina magbayad.

sa paghunak ko sa nakandugang na minimum wage para sa mga obreros. Ah, nasamantalang kung pag-isipon mga tugang, iningaling presenting rate kan mga daily earners, mga tugang, harus kapos-kapos. Ah, kakakayod ang sa tuyang mga obreros. Ah, hmm. Sa pamasahi sana. Yeah? Duman nga ni mga tugang sa siyudad kan Legazpi. Oh, si Seseno nagdadangog dyan sa Legazpi. Mayor, oh, members kan sanggunian, nagpaluwas ki taripa man eh. Taripa kan pamasahi duman sa paduman sa Bulod. O nga tata, may bagong taripa na aralang kau na ang pamasahi na nagpaparoll back nga ni. Nga tata ka munang inuta na. Ha? Para maaraman nindo at yan, tukaroon niya to yan. Nigdi na nga kita sa kape. Sabi kan sa tuya,

yan na 3-in-1. Grabe ano ah. Sa madaling sabi, grabe kahamis. Ano ba nga ni Seno? Magsala, didugangan patatibad. Day pa naamisan. Dakula da ang mga tugangan epekto ka ini sa salud. Ibata kun minsan ang mga kaakian natutuod man sa kape. Yeah? Mm. Nya nun, black coffee na sana. Yeah? Magdyan ka mo sa mga tsindahan, sa mga groseria, naririparo po nindo na ang kape, kung ano man ang paborito nindong brand, kunya na, bibrandel na, pirana po ang pahit, asuro sampulo na. Ah, pwede ka man siguro magbakal sa nanindua, di luway-luway mong papak nitong mga tugang, takon mabigla mo, ah, mabuka yan, magurula yan, abunaran mo. Diba ka? Yeah. Minsan so, utong, ano po sad to? Creamer. Ah? O, pwede kita. Kape o kung anong mabakalan nindo, si ripanindo an expiration date. Ah? Ah. Iyo po yan. Ah? Ah. Iyo po yan mga tugang ang gustong ipasabot niya to. Day po, maiiwasan na, hindi ba, ah, day po magkape. Bata kun minsan mani, an kape, ah, natutuod naman, kita nga ni kun minsan, nagkukopi-kopi man kita. Ah, pero bako po, sige-sige, ta, an arin man tabing sobra, maraot yan. Kaya siguro, itaramta kay kong groswoman na, kinakaipuanan, pagurum dumunta, naday po ka mo, urual daw, kopi-kopi ka mo permita. Kung sige nindong ka, pahit ki 3-in-1, grabe man ang gadki, urual daw, ang asukar, maray, ani bang ani man eh, bako sa nadamlag na kape, ani ba dyan habang nagbabasa nin periodiko o kung ano, kopi. Pagkahapon, kape. Dahil na ka mo magkape pagkabanggi. Yo, taramang ko ka mo. Lalo na kung madali na ka mo mag I love my bed. Diyan na kamutabi magkape. Yeah? Mm. Di, iwasan niya to ining mga 3-in-1. Takon, pag-isipon man ang gadman eh, ining mga true 3-in-1 na ini, kung minsan dahil na dyan nababakalan so tingi-tingi na asukar. Aperakan asukar mga tugang ambida ansi salakpa diyan sa 3-in-1 so iwabada abang atugang nin artificial sugar yun yung pigtaram ko naman sa indo. Yeah, ang gamiton tang asukar mga tugang sugar an pahit na nakita mang para pahit ki white sugar sa paghuna ko sana ha sa bagay nasa sa indo po yan tako na pagtudan indo minsan an tinapay. Unrecommended ngon yan mga tugang na tinapay. Kung bako, ano, brown man. Wheat bread. Yun na ini ang pahit. Mga tugang, ang gustong sabihin niya to, mga tugang, kinakaipuanan, conscious na kita kan sa tuyang salud. Lalong-lalo na kung mga nagkakaedad na tuya. Oh, itong kapot-kapot ni Manny. Ano yan, Manny? Ano ang tatakayan? Barbie. Parehasan pigbabakal taman eh. Ha? Taka, arog kayo man eh. Parehas kami, ina ako, may edad na kami. Dahil na kami kan mga oro white bread na iyan. Ta, medyo rimati man eh. Ta, ang pahit mo niyan kan mga nagkakaedad na man eh, ang satuya pong i-monitor ang blood sugar. Kaya baga sabi ko kung minsan, importante mang giraray na nagtagatubod kita sa herbal sa mga dahon-dahon na iyan. To lower ang satuya tabing blood sugar. Kung madumang ka mo sa doktor, ano na pod kan mani, creatinine gayon, kundi ko nasasal. Yeah? Okay. Bako man po maraot ang kape, sabi ko baga, ang anuman na bagay na sobra, maraot yan. Kaya, kung kita po mahilig sa

Sa paghuna ko, in moderation sana. Moderate sana. Yeah? Ibaga, moderate sana. Parehas bagakan mga kalalakihan, minsan ang mga babae, na nag-iinom nin wine o kung ano-ano, ang pahit baga, moderate drinking man. Ta kung masubran ka nin alak o kung ano man, alcohol, ay rimati ka, magsaladay ka na makapuli. Deng surti, maagaan ka dyan kung sa ina, kunyan. Yeah? Narumduman ko kay itong mga tugang. Igwa kaming na iling na sarong lalaki na grabe na po, bako na ito moderate drinking, ta solo. Solo, gustong patuwalon mga tugang so, ano ito, black label na 1 liter ganito. Sabi ko mga tugang, dawa, gura, no, antibay nindo sa alcohol, alak o kung ano, di po nindo matutumbaan mga alak, sundo na iguanin bukas na tindahan. Kamuan papatumbahon ka yan. Umala mga tugang, dahil na balik-balik na sa sayang harong pigpaparapasurunod na mga tugang na mag-uli na gabo, mintras kaya pa magbaneo. Sa madaling sabi, pag kun minsan tipsy na, makulit na. Mala, pagkaaga na barataan mi, itong lalaking ito nagadan sa laugan sa iyang behikulo o berlina. Naputan. You see? Kaya iyo po yan. Di balikan niya to ang kape. Moderate sana. Then ako nakakata ng brewed coffee o sublack coffee. Then nakita pigi-invitara ni boss. Boss, patana naman kami ni brewed coffee mo dyan. Ito sa nang sugar. Yeah? Di iyo po yan. Bata sabi ko mani, ang kape daa, masiramon mani pag mainit ang kape. Pero nga tadaw yan ang Pilipino. Ano ma? Muyakan kape, mainit. Pagkatapos na iserve, o kung ano ba, sa Indian mga kape, pagkatapos na iserve sa Indian kape, papaliputon. Sa bagay, kung mainitunon mo, dahil ka man mapahit kita, madadalso ka, no? Yeah? Okay. Garoon na yan, so amigo tang Jaguar, duman sa Legazpi. Jaguar sa sarong sikat tango niya na kapihan. Medyo mahal-mal ang kapi man hanggang sa inda. Yeah? Pero siyempre, masirang. Yeah? Okay, di, na diskutiran niya to, and dahil ang tayo po yan so naglataw, nabasa ko, na siguro sa sarong komitiba, na pag-urulayan po ining mga pinagbabarakal niya to na, linga ha, paparatungan po nin buwis. Garo na po yan so systems loss na may value added tax. Minsan magbakal ka muna sa mga groceries, ikaw bagang VAT? Ikaw bagang value added tax na pera yan, 12%. Ha? Kay po ananda, mga tugang, na ining maski 3-in-1, dapat patungan man ki. Tay exempt da ining mga tugang ta. Mala, sumanga kasarada yan ang pigi-irisip. Kaya lang, iyo po yan. Kaya, sabi ko, taga tumari niya to ki kung ano-ano, minsan po ang magkakan, pagkakan, ang gabos dapat moderate sana. With moderation. Yeah? Minsan nga ni ang pagkapaslo, ang pagkaganid ka nagkakapira, saro man yan kan pwede niya tong iswistyon, moderate your greed. Dahil manido pagkapaslo eh. Yung baga, ano ba baga? Greeding maray. Aber daw sa ngunyan. Sabi ko nga ni kahapon, o si sa Induan, igwa lamang nin sobra sa buhay, o kaya mayayaman. Igwa daw ka mo nin mauyong buot na ilingan nin doso. Inilingan na sin doso mga lugar na rinabasan po kan pagbabaha.
Si Sengon yan ang primerong LGU. Ang pwedeng mga podan na, uy, tabangan tama nitong mga yaon duman sa Cavite, yaon duman sa Pampanga o kunsain man na grabe po sa pagbabaha. Ha? O. Minsan yan mga tugang, iba kayan. Ha? Yan ang pahit na. Ta, tama man sa tuyang presidente kan sa iyang itinaram siguro duman sa zona na dahil niya ito paglingawan ang bayanihan. Ah, nakatatak na po yan sa mga Pilipino ang pagtinarabangan. Ili nga po itong nagka grabe po sa mga pigtatarabangan na makatawid, makabalyo kung sa insain, iguanin dapat na raon sa ospital, iguanin mga ngaki o kung ano-ano pa. Pigtatarabangan kan mga kapwa niya to Pinoy. Ah, dahil lang sa spirito po kan bayanihan. And sa tuya pong sinasaladuran, so mga nagtatarabang na mga otoridad, PNP, Coast Guard, Sundo Bureau of Fire Protection money, nagtarabang duman. Na kung pag-isipon mga tawag, ang taga-Bureau of Fire, dapat may trabaho sana kung may sulo, ili nga, tarabang, Philippine Air Force, Gabos-Gabos, ah, AFP, PNP, tarabang, ili nga na po. Ah, na hagad po ini, dahil niya ito ginusto ini. Kaya mga tugang, tibaad, yun na po ini ang pasabong kan sa tuyang kagurangnan. Ah, nakipuanan, barahaunta ang mga lugar na ini, if only to remind our people, our officials, ah, na kunigwa kita nin pirak para sa proyekto, gastuson niya ito sa proyekto, bakong ibulsata. Bako? Eba yan. Ah, yun po yan ang tunay na lideres, tunay na leader na dapat niya itong haranapon. Ngunyan ang mga panahon, challenge ini. Bako pahuri ang gabos. Ah, para po sa tuyang nasyon, ilinga na po ang pinag-urulayan sa ngunyan. Dapat taiguanin master plan kan drainage. Tano po so kausa kan mga pagbabaha duman mga tugang. Uni o. Ah, saraditon po so luma na as in saraditon so mga then lumuma o saradit na kahit to po yan ang mga drainage canals. So iba nagsaradit susalog dahil sa mga konkretong istruktura na tinurugdok. Bako? Ibaga? So nakakaulang mga tulang, mga tugang kan marhay as in buwelong bulos kan sa tuyang mga salog. Ilinga po, ang nakakaulang dyan, binurugtakan po nin mga istruktura. Nagsaradit po susalog, kaya pag umina po yan, yun na ang resulta, baha. Ani man niya itong mga salog, day na po nadidredge. Day na po nakakalkal. Kaya sabi ko, yun na po yan mga tugang. Ah? Day po kita nin consistency. Makalkal, madredge, gabos, nga na. Sa mga maabot, ma na. Maringani kita mga tugang, sabi sa bareta. Ah? El Niño pa kita mani. El Niño. Herak man kan mga parauma, ta basta El Niño, tagmarain, maringani, tamiguanin habagat, nakakatamag nin ito sa satuyang mga parauma. Yeah? Diyo po yan, mga tugang, pig parahit ng unyan da, master plan na naman. Ha? Narumduman ko si Palafox. Yeah? Sa roopong sikat na inhinyero na dapat iyo po yan mala siya nga ni siguro architect guide ini siya mga matugang sunag adal duman kan sistema duman sa BGC mani sa Metro Manila di duman pigbabaha mala tak kinoa po su pahit su talento ni Palafox kun yun na po ini ang kaya yun na yan. Igwa ka munin assignment, mga lideres niya to. Ha? Kung papanuhon ang unyan, padarakulao na as in baragohana po ang satuyang mga drainage system, kanal, gabos-gabos. Yeah? Ta, ruluma na po. Yeah? As in, ilinga, ansaro, grabe po subaha talaga. Kaya Rakman, Bulacan, duman sa Tumana, Marikina,
Yeah? Oh. Sabi po kaniba, ha? So iba da ang mga tugang na pumping stations, day na po naggagarana. Nga ta po taday na naggarana, inabandonar da mani so iba kan mga contractors. Day na. Ha? Pinunan sa naman, pagkatapos na makuha na siguro sa bilog na kantidad, goodbye, maliwalo. Yeah? Mm. Ano po, susarokan mga sinight duman na ehemplo mani, na naramduman ni dumani sa investigation kaning flood control, uni si Bryce Hernandez. Alam sinabi niya, na si Jingo Estrada, kuminoan na tulos kan sa iyang porsinto, 25%, kinabano na. Ah, kaya iyon na yan mga tugang kunminsan ang pahit digdi sa Pilipinas. Ah, maralaog sa politika man eh. Antuyo kan iba, bukod man gabos, suporsintong mako ko aninda. Kaya, kung arog kay inan pipirilio niya to, ngapit na panahon, bayain na. Goodbye na ang Pilipinas. Day na kita makakabang karas. Ah, oh, sa Santo Domingo, si Bong, Mayor Bong, maray si Bong, tabong karas ang fight kan Santo Domingo. Baka, Mayor? Mm. Iyo po yan. Oh. Ngunyan mga tugang, ano na naman ang pahit man eh? Investigara na naman da ini. Poros kita digi investigasyon. Irinvestigara na naman ining mga puminalpak pumping stations. Gabos-gabos man eh. Dahil na po naggagarana. Garo na po yan sa pumping station man duman man sa Legazpi. Oh. Ano sa pumping station sa Legazpi nangyari man eh? Dahil kinangyari, tangata, nagdurulak. Ha? Nagiriwal man eh. Ngatata, nagdurulak. Pirak naman, supigdurulakan. Ano na kita digdi? Hmm. Sisengo niya na nagdurulak dyan kan pumping station kay ito dyan sa Legazpi City. Iyon na iyan, mga tugang anpahet. Ha? O apotana nindo. Salmi nga na ang sendong sa diri. Ha? Di yun po ini, natukarsa na po niya to ini. Tanganing, lugod pa man, kita man digdi sa mga LGUs, sa Albay, sa Kabikolan, mga tugang, mamulat na kita kung ano talaga ang katotohanan. Kung ano ang nangyari mga tugang sa Kamanila na sinibapang parte, mo yan hindi na mangyari digdi sa tuyang lugar. Siyempre, habota yan. Tadakul po ang madi-displaced. Oh. Pasiriring naman ito dumanmani sa mga lugar na siyempre, evacuation naman ang paita. Rimate na naman mani. Ha? Dadarahan na naman ki mga ready to eat foods kan DSWD so mga nakakahon man eh. Ha? Naruluma naman ita all stock na yan so pigi pa para irinit init ano natawan ka mo? Ha? Tarawan ka mo nin sarong tring bunay okay na. Kinaban sabi ko na nga ni hain so itinao kan sekretaryo kan agrikultura digdi sa Albay kan pagtuga kan bulkan naaraman ta daw tabi kamo dyan sa sanggunian panlalawigan ta sabi ko baga tibad ha tibad pinadiklom. Ah iyo po yan ang pahit baka tarawan ka mo nin 10 kilos bagas kabos de lamang aram nindo tibad pinakudak man eh. Pakapakudak ka, isumitir gabos-gabos, pirak na naman. Iyo po yan mga tugang ang gustong ipaabot niya to sa satuyang mga kahimanwa. Ha? Hmm. O ni, ipahiling ta ay iya. Ano naman ni? Oni nga ni ah? Oni ah? Ah? Oni. Nawara? Oni ah? Hmm. Parang dumuntas na po ang sa tuyang mga kahimanwa mapadapit sa mga bagay-bagay ni. Ah? Ah? O nabasa ko na po ini. Ah? Do not wait for leaders. Do it alone. Do not wait for leaders. Do it alone, person to person. Sabi po yan ni Mother Teresa.

Oni, o. Sabi man ni Father Jerry Urbos man ni, mayaman ka nga, pero magnanakaw ka. Is that something to be proud of? Yeah? Ngayon man siya na iyan. Leader ka. Man sa imong katugdan, ligdi sa LGU. Ah? Alagad. Ah? Mabas ka. Ikakaorgulyo ta daw yan. Diba ka? Yun po yan. Sabi naman ni Padre Joel Gatos, mani, buti pa ang pera, may tao. Pero yung mga tao ngayon na may pera, hindi na makatao. Why? Pag may pirak mani, whether we like it or not, minabago ang pag-uugali. Kan iba. Yeah? Kaya maray sa naman ian, ura, maray sa na po ang pobre. Ha? Ang mga sakim sa kayamanan at mga mapagmataan ay hindi magiging payapa at masaya. Rumdumuntabi nindo yan. Mga bagay-bagay na pwede niya itong isye sa tuyang mga kahimanwang. Tangani po ngat na ini. Yeah. Tangani po kitang magtrayumpo sa tuyang pagkabuhay. Ha? Hmm. Tama po yan. Sabi ni Uslaonon, 335 pumping stations. Million yan ha. Kanligaspi, San Roque, Buda, Pigkali. Project Inican, San Luis. Pero non-operation. Yun na nga ni. Tamala nga ni. Nagdoriwal kan 335 million. Ha? Mm. Nga taday kita nagtatarayong po. Kung minsan, yun yan. Kanagkakapira. Kaya, kadaklanda kan mga tao, mga tugang, dahi nagtatrayumpo, dahilan, sa inda pong binugang comfort, they chase comfort instead of growth. They have big dreams but small discipline. They start things but never finish. Mapoon, tapos, di man po papadagoson. Distractions, laziness, and excuses become their daily habits. Tandaan po ninyo yun, ha? They fear failure more than they desire success. They compare themselves to others instead of proving. They expect instants with work. They are small step, but success one step at a time. Those who are persistent keep learning and never give up. Once who choice is yours. Waste time or create a life you are proud of. Yan po ang mapadapit sa triumpo. O kaya success. Yeah, ano pa? Ano ini? Okay. Susa kuya pa nung mga sobrino as inibapang mal sa buhay, yaon duman sa lugar na pigbaha sa may kunyan. Kaya sabi ko, pigripar, okay man. Money is the root of all evil. Totoo po yan. Kaya lang, iguaman po. Iguaman po din mga exemption. Ta iguaman po din mga makwarta, mayaman. Nasabi ko na nga ni, mauyuan, buot, malangani, nangapudang kita. Kung mapapwede. At this early, ah, at mga mahal sa buhay, primuho na tibad, rinabas, puro galakan gobyerno. Ha? Tamalaan. Kung minsan, buntulo ng gobyerno. Ha? Nga ta nakapagtaram kita mga tugang. Only an example. Only man an example. So dating secretary kan DOH, fuhalte kayo dito, nag-resign, mani, dahilan sa health reason daa. Ang sabi niya, health reason, only na siya nagsalida.

Anang salida sa Director kan PhilHealth, Dr. Edwin Mercado. Yan ang bagong DOH Secretary. So, Acting PhilHealth Secretary ngunyan, sarong nagangaran, Dr. Beverly Lorraine Ho. Siya ang Acting PhilHealth Secretary. Yeah? So, rason mga tugang kan dating Health Secretary nga nag-resign, health reason da si Fuhalte. Ba't bako man yan mani ang rason na health reason? Ara mo sa ibang rason digdi? Ha? Riniklamo siya kinagkakapir ang mga grupo ta habuon niyang aprobaran sa pagbaha, pagbakal ki mga bulong para sa anti-TB as in iba pang kahilangan. Habuon muna, pinundo niya. E duman siya nadali. Mani, kay puhanan kan mga tao. Ano pa nag ano pa ang mga kahilangan duman sa Manila? Dengue, gabos-gabos. Ha? Pipag-iringit nga ni kita kaining pagbabakal takan mga data aran ma mga hot meat. Ha? African swine fever, bako mani? Pinundo mani so pagbakal kan anti-tibing bulong. E nagnala so tao nga ta. Ay siyempre, yun ang ani mani sa gobyerno sa Pilipinas. As in, sa, yun na inian pahit. Para birkan pagbakal, alat, ay teka, magurulay ko na kita ang lagay. De kita magurulay. Kinaban! Yan po yan ang katotohanan. Iniyan totoo. Saro pa mani ang rason. Inipalan si Fuhalte, nagduduman sa kasino, nagsusugal. Bako man eh, pira na naraot, nabuhay, naraot, nabringkan pamilya, dahilan sa kakakasino. So mga nagparakinabang digdi sa flood control, yun eh, so mga contractors money, ano so nagka-discovery? Pero permiso si mana na sa kasino. Why? Easy money, money. Flood control. No sweat. Kaya, yaon sinda sa kasino. Oh, ilinga money ang karatan. Tama ini. Ang pirak mga tugang root of all evil. Mabagsaka ta, mabagsaka dahil ta. Evil yan. Rimati ka sa kagurangnan. Believe in me. Ha? Noarin ka mo sisingilon kan kagurangnan, maghalat ka mo. Ha? Maghalat ka mo ta, mga tugang, magtubod ka mo sa karma. Mani. Iguangani, digdi mani ki politiko sa Albay. Ha? Dinarayo duman sa Manila, pigil interview. Kung igwa ka mani ki na sa taray dyan, i-play mo. Iba na ang pagtaram. Iba na, garubagang nagtagadurudubli na, repetisyon na, kaya sabot-but kan iba, ayun na ini, karma na ini. Magtubod ka mo sa karma. Yeah? Kaya di ka mo magpapara minus kitao. Di ka mo magpapara daya. Di ka mo magpara urotek. Ah? Di nino pagpara tri, makanan kasaradayan. At nga ni, tabangan nino ang mga kapobrihan na makahawas lamang nin ito sa pag-Diyos. Iyon po yan ang pahit. Aka? Hmm. Yun na ini ang nangyari kay Fuhalte. O, ilinga, bakong matibay talaga ang mahal na Diyos, durudurog tong mga tungan sa tuyang ibinabareta as in tinutukar. Tayo yun sarukan mga luminuwas mga tugang sa dispatcho sa telebisyon. Pagbabalasan na naman kan sa tuyang presidente, kaya ang sa tuyang presidente, dahil na nakakakaw, niin mga, ini, bago na naman ini mani, na maturukaw, alam ta ng mga tugang, basta may bagong tuminukaw, medyo, it would take time. Ma-adjust, mabago naman. Siyempre mani, mabit-bit ka nin mga sadiri mong tao sa mga pigapod na trusted mo. Eyo? O ilinga duman mga tugang sa Senado mani. Duminulag si Bato, dahil na nakukakunhain. Aram mo mani kung sisian mga staff niya sa Senado. Yaon sa mga aki, parinti, sa mga prima, family affair ang pahit. Pigbabarayadan kan sa tuyang buwis money. So sa pamilya niya, day man nag-aatindir kan sisyon. Day man mga tugang pigpupundo so sweldo, padagos, sundo so sa iyang pamilya, na yon sa iyang staff. Isus and roses na buhay digdi sa Pilipinas. Kaya mga tugang, yun yan, lesson.
ano man ang pagsisirbi sa gobyerno? Family affair? Naan sa imong mga tugang yaw na dyan sa Kapitolyo? Ah, Kapitolyo. Kinaban! Sabi ni Presidente Manny, mahiya naman kayo. Yung Manny? Pero sa Manila, Manny, pagtaramda kang presidenting, mahiya naman kayo. Hindi man nagtuturubod. Ha? Ininadangog ko sa naman, itaigwamang kitang mga kontak duman sa Manila. Ha? Ang gustong sabihon, daa, allegedly Manny, kan pagtaram kan presidente sa Sona, mahiya naman kayo. Ha? Takulang da sa pigtatarao. Iling ang mga tugang, bako sa speaker, piga ako saran man Manny, i-investigaran da. Siya baga nagtaram. Pakapon kan so na mga tugang, sabi niya, so ombudsman, may i-investigaran. Mala, pingaranan niya Manny. Hindi niya man pingaranan. Mahiya naman kayo. Dapat Manny, bako kulang ang pahit. Yeah. Joke man sana yan. Duman yan mga tugang sa Metro Manila. Yeah. Mm. Ano pa? Unin ang kinaban, no? Sir Glenn, maray na agad. Tindogon kami digdi sa Santo Cristo. Buna obra bilyen. Going to Isla di Cagaray, mga taga-Kabasan. Bati ko. Bilyen, Marbs. Thank you. God bless. Bati ko palan si Inso na mauli sa Kabasan. Ayan. Nakatutok naman sa paramasage na si Ma'am Cherry Carborja kan San Lorenzo. Tindugon pa. Shout out. Salamat po. Si Mary Ann Cepres, Herminia Buragay, Winnie Burse, Sione Buela, and Edine Salinas. Yeah? Okay. Anything that is in excess, good or bad, God bless. Salamat, tabi. Morning, Mr. Glenn. Ah, yan. Dapat, ang pahit mo niyan mga tugang, we have to live within our means. Yeah? Mabuhay kita, so tama sana. Pati bagamani ang paggagasto, pagbabakal ta dyan, so, makakaya ta sana. Not beyond our means. Yeah? Yan ang pahit. Romnick, morning. Christian Macenas, Dan Martinez Herrera, watching from Abu Tigawon, Camarines, yugod mo yan, sa Camarines, sir. Cogs, Diaz Canyon, morning sir, nakantabay naman kami sa One Radio sa Purok sa Is, Balading Malinaw, Barry Bausa, Mems Bulante, Christian Carillo, Joy Baroga, Pedro Baroga, Jay Batalya, Baroga, Eric Baroga, Marvin Buelba, Kurang Bembenuto, Gloria Ceresa Casitas Piña, Peña, Asuncion Perez, makandidato gid ini si Cogs Dakulon. Cherry Carl, Lanaga, shout out po digdi sa Urpao, si Jamar Marilla, kay Clara Cagoco Remonte, mga taga Urpay, Urpao, maray na aga. Pearl Abindal, Shirley Sabilla Bilir, good morning. Jean Bulalakaw, maray na aga. Didinganin sa tabako para probationary increase, so fair increase kan di motor, na ibabalik sa dati, maski fight rollback, yun na nga ni iyan. No, kamo dyan sa sanggunil ang panglunsod kan Legazpi, chikadaw nindo ang pinaluwas nindo dyan ng mga taripa, at ata, kamo na ang nanginginot, nagpaparollback, may increase sa pamasay kan pabulod, uni ang katotohanan ka iyan. Kanagka-pandemic money, ining mag-increase kan sa inang pamasay, on their own, tanag-pandemic, day na nakakabalik sa dati, iyan sangguni ang panglunsod Legazpi, ang investigaran nindo. Sa dyan pinunan, kan pandemic, kusa sinang nag-increase, day na nang kaaisi sa sangguni ang panglunsod, day na nang pigbabalik sa dati. Ngunyan, mapahit sa sangguni ang panglunsod, tinawan kita ripa, kaya rakman mani kan mga estudyante, ano sa kuya digi, sa mga student, kaya rakman, morning Sir Glenn, arog po sa ko, makulugan pa yun pag dahi nakakape si Martinez Herrera. Matamani ang kape, nakakapaalik ang kulugi pa yun.

0: Ang sarap man ikan araman kung nakakapaali kikulog kipayo, bako man kape. Dumumang ka sa membro kan pamilya mo na iguanin kwarta, alimbawa 500 o 1,000, itapal mo sa payo mo, maali ang kulog kang payo. Itapal mo sa angog mo. Good morning po, taga boss. Sir Glenn, tama ang alak. Buhay na buhay, yan ang maray. Kaya ipasal. Basta pirak. Remati na, sabi ni Aoni sa 335. Iyon na po ini. Sir Glenn, ang tao kapag daing pirak, mamundo yan. Enot na enot. Kung may muyang bakalon, dahil niya nababakal kaya. Basta pirak, silyado. Okay? Dahil paglingawan, kickback. Jinggoy palan. An mo yung kickback money, 20%. Buda, advance na. Umala. Oto, plunder. An sweldo kan stop ni Bato, 900K. Kinabanon talaga. No? So mga parabayad din, buwis money, Rackman. Parabayad na buwis. Good morning, pa-shoutout. Ditablan, Bakery, Crossing, Barangay Rizal, Kasiguran, Sursugon, Tindugon. Oh, good mo yan si Boss Lulo. Barangay Rizal sa Kasiguran. Adele Basmayor. Morning, Sir Glenn. Ano pa ini? Morning, Sir Glenn. God bless always kay Riza Kino Biloso. Yeah? And budget money kan Pilipinas, 7.2 trillion. Trillion! Yeah? Isusan, pirana naman daw digdian para sa flood control. Time na po. Maparam na kunin amay ta masipag. Dahil ta naman niya to natutukar so iba pang pahe. Saga naman po magiribanan kita sa inian totoo. Napapasin niyo po ang programang ini Lunes sundong Biyernes, alas 8 sundong alas 9 din pagkaaga. Digdi po sa One Radio 91.3 News FM. Sa pangalan ni Manny Almoguer, sa kuyang kapartner sa Lado Technical, sa mga nagpaabot kan sa indang mga greetings, mensahe, mga pagbabati asin ni Bapa, Diyos mabalos mo. Sa mga naghiling asin nagdangog sa tuya sa Facebook Live, Diyos mabalos po. Inipuan sa inyong amigo sa radyo, Glenn Ogao. Salamatunon kan sa inyong pag-antabay, pagtitiwala. Enjoy your Tuesday. Be with your families and loved ones. Be safe, everyone. God bless.
1: Sa inyong nanamo, ang programa Ini ang Totoo. Si Glenn O. Sa Ini ang Totoo. Hasta sa masunod na presentasyon ng programa sa dating oras na 91 News FM Tindugon.
2: One Radio.
3: You're listening to One Radio
1: FM Tindugo sa buong Bicolandia. Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawain bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Marado na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
5: Arthritis. Isang sakit na nagpapahirap sanhi ng impeksyon o pagtanda. Isang sakit na pumipigil para magampanan ang ating aktibidad. Nangangailangan ng matinding panlaban.
6: Boss Herbal Capsule.
5: Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng. Nakatutulong labanan ang sakit na arthritis. Labanan ang arthritis. Regular na ehersisyo, tamang pagkain, ipayong pag-iingat. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
7: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabuna? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat

0: ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
1: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po, hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
2: Ako si Joel, isang construction worker, taga Rawis, Ligas City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
1: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar. Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
3: Ako po si Albert Catanyag, isang call center agent. Every time meron akong shift sa work, nagtitimpla at binabaon ko ang Best Juice. During break time upang kumain, Best Juice ang inumin ko instead of soft drinks. Mas ginaganaan kasi ako kumain at hindi ako nagkakasakit kahit po yan dahil sa mga gulay na ingredients na mayroon ng Best Juice. Masarap talaga dahil sa katas ng orange, dalandang at guyabano. Ang gamit na sweetener ay stevia kaya napaka-healthy nito.
1: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
4: One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM.
1: Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan.
4: All in one. Ito ang One Radio News FM.
1: One Radio.
4: Tindugo na. Bicolandia.
5: Alubo, tabako, kauswagan, karahayan, asin pag-asenso nin buhay, dangan kabuhayan.
6: Hadun sa ito, kan Paul for Christ Ministry, digilang sa One Radio 91.3 News FM.

Well, good Tuesday morning. Kamusta ka na nga ba, Katalubo, sa inyong pag-iempleyo, asin pag de negosyo? Ako po si Cecil Amog. At ini ang programang kaagapay mo sa paghahanap ng mas magandang oportunidad sa iyo at sa iyong pamilya. Alam mo bang sa pinakahuling Commission on Audit 2024 Annual Financial Report released last December 12, 2025, apat na munisipalidad digitabi sa Bicol Region have secured spots among the country's top 100 wealthiest local government units by total net assets. And leading the pack for the region is Daraga Albay, ranking 23rd nationally with a net asset total of 2.301 billion pesos. At susunod po dyan ay ang top 25, Aroroy Masbate. Mayroong sa 24th spot na may 2.298 billion pesos na total assets. Iba pang Bicolano municipalities making it into the top 100 list include Labo Camarines Norte, rank 40, with 1.848 billion pesos in net assets, and Virac Catandoanes, rank 80, with 1.387 billion net assets. Sa nationwide ranking, ang top 1 ay ang Bigias Benguet na may 8.165 billion pesos. So paano ba nila ito at paano nila ina-assess, no? Of course, kasama po dyan yung financial growth, strong asset management, and fiscal standing, ano, nitong mga towns na ito. Dito naman po sa Bicol Region, according to the same report ng COA, 2024 Annual Financial Report, ang Tabaco City ranks 4th among the cities in the Bicol Region in terms of total assets. Ang recorded asset value ng Tabaco City is 4.36 billion pesos. Ang Naga City ang number 1 with 8.95 billion pesos. Ang susunod po ay ang Legazpi with 7 billion pesos na net assets. And ang Ligao City naman ay may 4.38 billion net assets. At digditabi sa Tabaco City, 4.36 billion pesos ang net assets. So, syempre, not bad, di ba? Kaya talubo pa more, tabako. Hello din sa ating mga katalubo na maaga pa ay naka-tune in na at nag-aantabay. Hello kay Christian Macenas. Hello din kay Clara Cagoco Remonte. Good morning kay Marites Brito. Good morning, Ma'am Cecil. And pabati po sa family Brito, Canpawa, and Boqueo na si Ate Lolit Kang Saguron San Miguel. Hello! Hello din kay Joni Calieja. Good morning po sa Gabos. At shout out sana, Tabi, sa mga masisipag sa work. Tama. Happy, happy listening. Amiya, thank you Lord sa araw-araw na buhay. Tama nga naman. Sabi ni Desa Nabub, good morning Ma'am Cecil and pabati man kami digdi sa Bantayan, Purok 5, ang Buban family. Hello, happy, happy listening. Hello din kay Elsie Bongalo. Sabi niya, good morning po Ma'am Cecil. And hello din kay Perla Bendal. Good morning, madam, and pabati man kami sa Isla San Miguel. Hello. Hello din kay Irene Banyes. Hindi ko nabasa kahapon. And kay Liz. Kamusta ka na, Liz? At si Baby Jenny. Happy, happy listening. And hello din kay Tan.

0: mo bang makamit ang iyong pangarap?
1: Nag-stop ako ng pag-aaral eh. Maagang nag-asawa. Kagraduate pa kaya ako ng high school?
2: Ako naman, nalulung sa droga at sa barkada. Kahit elementarya, hindi ako nakapagtapos.
3: Ako, nahiya ako sa mga magulang ko. Ginapang nila ang aking pag-aaral. Kaya lang, nahumaling ako sa computer games. Ayun, hanggang ngayon, hindi pa ako nakakabalik ng high school.
0: I know you still have a million dreams. Huwag manghinawa sapagkat hatid sa iyo ng Talubo Tobacco, Department of Education, Schools Division Office of Tobacco, and Alternative Learning System Tobacco, ang Talubo ALS. Sa pamamagitan ng ating mga on-air and online classes, maaari mo nang makamit ang iyong pangarap na mas magandang buhay sa iyo at sa iyong pamilya. Makinig lamang tuwing Miyerkules, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga, dito lamang sa One Radio sa programang Talubo Tobacco. Kasama ang ating mga magagaling na ALS implementers, sisiguraduhin nilang matatapos mo ang elementary, junior high school at senior high school.
1: Totoo ba yan, DJ Chloe? Sa simpleng pakikinig lamang at makakapagtapos na ako ng pag-aaral?
0: Well, syempre, may effort din. Dapat sumasagot ka sa mga on-air and online quizzes at ikaw ay magpa-participate sa face-to-face classes and assessments. And yes, by tuning in and being a good on-air student, your dreams for your future will come true.

0: kailangan gawin para maka-enroll kami, DJ Chloe?
1: Mag-fill out ng IELTS Form 2 dito sa One Radio at isubmit dito sa ating istasyon. Ilakip ang copy ng PSA or NSO birth certificate, dalawang 2x2 ID picture at Form 138 sa mga nakapag-aral na sa formal school. Ating lilikumin ang inyong IELTS registration forms at ibibigay sa IELTS implementers natin. Para sa iba pang katanungan, maaaring mag-text sa 0962-409-3467 at 0928-646-4295. 0962-409-3467. 0928-646-4295.
2: Naku! Salamat sa Diyos at may Talubo IELTS. Matutupad ko pa rin ang aking naunsyaming pangarap.
1: Talubo IELTS this coming June 17th sapagkat nais natin ang bawat Tabakenyo ay tunay na tatalubo. Talubo IELTS. Talubo Tabako.

0: Okay, good news sapagkat may baon na naman mga trabaho ang ating broadcast partner, walang iba kung hindi ang Peso Office ng Tabaco. Of course, sa pangunguna ni Mr. Zosimo Buenconsejo.
1: Impormasyon manunungod sa mga trabaho asin pag-iempleyo. Haniyo na Palubo Peso in partnership with the Public Employment Service offices here in the 1st District of Albay and in the Bicol Region. Palubo Peso.
0: Okay, at batiin natin na si Sir Zosimo Buenconsejo ng Good AM. Good morning, Sir Simo. Kamusta po kayo?
2: Po sa gabon po na ginanyo po sa 91.3 just Marinaga po.
0: Okay, well, bago ang lahat ay congratulations sa successful na job fair ano nung nakaraang linggo. At dun sa deployment sir ano ng ating mga job seekers na ngunyan ay may trabaho na.
2: Opo.
0: Okay, sige po. So ilan po ba ang na-hire on the spot doon sa nakaraang job fair?
2: Nag-total po ito ma'am na out anak online pong ano is more than 1,000.
0: Mm-hmm.
2: Ang nag-onsite po during job fair is 735.
0: Mm-hmm.
2: So out of 735, igwa po kitang 312 na hire on the spot.
0: Wow! Ang galing.
2: Yung Philippine Army po, actually, double man po ang nakuha niya. Kaya lang, may mga proseso pa dapat ito.
0: Okay. Nako, congratulations. Sige po.
2: Apo.
0: Okay, so ngunyan po ba ay meron na naman kayong pabaon ng mga trabaho para sa mga naghahanap ng trabaho?
2: Okay. Actually, ma'am, kaulay ko po so Star Kang Epson. Maybe mga third week daw, fourth week, kan September, matigin na naman sila sa tabako for local recruitment activity. Hello po.
0: Hello sir. Okay, so Apo. Third or fourth week of September. Ang Epson, ano? Epson Philippines.
2: Apo.
0: Okay.
2: Apo.
0: Sige po. And ngunyan na August, ang Ibalong Festival, ano? Familiar
2: Ibalong
0: Festival Job Fair. So, magpa-participate po ba lahat ng Peso offices digdi sa Albay or?
2: Yeah. Yes, ma'am. Actually po, siyempre, support po kami sa Peso Albay po.
0: Mm-mm,
2: yes, ma'am. Mm-mm. Actually, ma'am, pig-encourage nga ni pong mga kumpanyang ini. Kaya lang,
0: mm-mm,
2: may nainatada po sila mga schedule. Nag-conflict na sa schedule. Kaya rin sila maka-participate sa iba.
0: Okay, sige po. And sir, meron kayong information patungkol sa upcoming Ibalong Festival?
2: Actually, ma'am, nailing ko po ito naman sa Facebook page. Mm-hmm. Kaya lang po, dakot naman po ito ng mga company na yaong po duman.
0: Mm-hmm.
2: So, anyway, kung may mga tapos district po na willing ma'am po mag apply duman, mm-hmm, magduman na lang po sila sa Albay Astrolong.
0: Oo. At may idea po kayo kailan po ito gaganapin?
2: Ang ano ko, ano ba yun? August 20?
0: Next,
2: next week.
0: Alata na. Ay, di ba August 17, sir?
2: Ah, sorry po, ma'am. 17. Ang 20 pa lang, iba ma'am po ito. Sir, yes, ma'am. 17 po.
0: Actually
2: po, igwa man kaya pong ano ang testa.
0: Mm-mm.
2: August 20, 17, Province of Albay.
0: Mm-hmm. Okay. So, saan po ito gaganapin, sir? Nining job fair na ini. Sa 17th, Albay. Ano?
2: Mm-mm. Ang anong po, parang Albay Astrodome po.
0: Ah, sa Albay Astrodome. Okay. So, tingnan natin kasi, parang nakita ko siya kahapon. Okay, sige po. Kasi medyo maaga-aga siya, no? So, itong Grand Ibalong Festival Job Fair 2026, ito ay gaganapin nga this coming August 17th, ano? At ito ay sa Ibalong Centrum for Recreation. Sa Ibalong Centrum for Recreation, ano? Sa tapat ng tama ba? Sa tapat ng
2: SM.
0: Oo, 8 a.m. Ano
2: yes,
0: usually
2: ma'am,
0: ang dinadala, sir, kapag merong ganitong kalaking job fair?
2: Actually po, update resume po ang kayo po na dapat darakan mga applicant.
0: Mm-mm. Meron po bang overseas employment dito? Sa pagkakaalam niyo?
2: Di ko pa sure, ma'am. Anyway, baka yan po ba po ng Sopeto manager ng Albay.
0: Okay.
2: Para po ano pa po.
0: Okay. And na-mention niyo yung TESDA rin. You mentioned something about TESDA. Ano po yun?
2: Yes, ma'am. Mayroon pa sindang isa. Parang job fair din po. Gaganapin po ngayon na August 20. Yan po sa Albay Astrodome.
0: Okay.
2: Actually, nag-apurngani po sa ako sa TESDA. Nag-request ko may mga company baka pining makasabay sa inda during tag-job fair.
0: Ay, ang kaya ganda.
2: Kaya lang po, minsan talaga, pag may mga schedule na pang kumpanya, may na kumbaga first come, first po eh. Yung ano ninda eh.
0: Okay, itong sa TESDA ang magiging, ang magkoconduct ng job fair, no?
2: Opo.
0: Sa August 20th at ito ay sa Albay Astrodome.
2: Albay Astrodome. Anyway, ma'am, mamaya po, ma'am, agadon ko po sa details ng mga TESDA para po may info ko. May tao ko pa tayo.
0: Okay. So ang dami rin para, no? So sa ngayong August wala na, sir, kayong nakikita na maaring mga local recruitment sige sa Tabaco City?
2: Actually po, may nag-approach ako, ma'am, kaya lang agency po po ako dahil may experience na po kung mga nakalipat na taon.
0: Mm-hmm.
2: At talaga po pag agency, maray lang pag walang problema. Pag may problema na, di mo na makontakt.
0: Ay, nako.
2: So, abo kung po mangyari yan dahil siyempre ako ang babatulutan mga magurang.
0: Tama.
2: At pag may problema na. Kaya mas maray po itong direct ako sa kumpanya dahil ang kaulay ko mismo po sa HR kang kumpanya.
0: Kaya pala, sir, hinahatid nyo mismo duman sa... Okay.
2: Okay. Dapat talaga, ma'am, na ma-assist po yun yung mga aplikante dahil po siyempre itong mga magurang nag-alitsinda, lalo na po itong mga babae, first time na makapasirin sa Batangas. So kung dahil naman po yan ma-assist, siyempre mag-regwa po ang kinigatibin ka, baka din na kita mapakuan mga aplikante. Pero sa hirap ng Diyos, ma'am, sangunyan po, nakulong kita ng mga aplikante dahil po ura man po kita kinaranasan na ngayon negative dumang po sa takuyang pag-deployment po.
0: No? Okay. Sige po. And meron pa po kayong, what about dito sa Tabaco Livelihood and Skills Training Center? Meron po kayong mga skills trainings na gustong i-share sa ating mga tagapakinig?
2: Yes, ma'am. Actually po, nagpuna po ako kang Apple Story Making. Ito po ang bigyan po ng Integrated Training Program po na Apple Story Making para po sa mga padjack driver.
0: Okay.
2: So, dahil po sa kadakulang po, almost 150 na unit. So, ang ginibo ko po, at least sa 2 days, itong padjack po ang i-Apple Story after kani po, ako naman akong panibagong 7.
0: Okay.
2: Para po hanggang sa matapos. Dahil kung gigibong ko po man po inayahon, hindi gabot din yung mga padyak. Medyo crowded kami din. Maray makatik talaga kami sa terminal. Kaya mas makaya po iniip sa kada po duwangal daw, may mahaman kita ng 7 padyak na ma-approach sa terminal po.
0: Wow.
2: Hanggang sa matapos po ang 115 na unit pong padyak.
0: Okay.
2: So para po, para naman po presentable sa mga pasahero ninda na magayon pong pagilingon at the same time, mga malinig po pagilingon na sa inda.
0: Oo nga. Okay. And meron pa po kayong gustong i-share. Sir, siguro maganda magbigay din tayo ng tips. Ano?
2: Yes, ma'am. Go ahead. Actually, ma'am, yung nakaagi pong job fair, magpapasalamat pa kumama sa CCDI.
0: Okay.
2: Dahil po itong Children International Development Incorporated, during job fair po, nagtaw po sindang 10 pong gift check worth po 500.
0: Wow.
2: 10 pong ito.
0: Mm-mm.
2: Ito po so first 10 na hired on the spot kang kumpanya.
0: CCDI.
2: CCDI.
0: Wow. Okay.
2: Actually po, makayon na po ito din, nagtara po sindang printer para maka-manin photocopier. Sa Pulaon po, ang tinang suporta po kaning Chilean International po sa muyang gini mo may pong chapter.
0: Okay.
2: Salamat, Sir Kipin, Sir Sam. Salamat po sa hindi pong Dakulao na po na opportunity yung tinang suporta po during kasi nakaagi pong job fair.
0: Oo. Sabi po ni Sir Herman na Bolimo Bonaobra. Congrats, Sir. Padi, Sosimo, buen consejo. Keep up the good work at mabuhay ka.
2: Hey, thank you po. Thank you.
0: Okay, sige. So, magbigay tayo ng tips, sir. Kapag nagja-job fair, para mas mataas yung chance mo na ikaw ay kumbaga ma-accept ano doon sa kumpanya, ano yung dapat mong una, ano yung mga dapat mong dadalhin?
2: Number one po, dapat may dalaga po itong updated resume.
0: Okay.
2: Then at least yung pa yung personality mo po dapat talaga to dahil nailing man po ka mga SR staff yan kung ang kayo mong pagkatao during ka di kapag interview sabi ko sa inyo dapat talaga po magkagawa ka kumulalo. Number one po dyan itong values formation
0: so po, dapat so meaning po, dapat with pleasing personality.
2: Ang pleasing personality ma'am, hindi masyado dahil baka mas yun yung higher position po actually production program. Pero importante po naman ay filing po ninda na maray po talagang, alam na kung piga po sinda, dapat maray pang simbag ninda, maray sa action ninda para po sinda ma-hire po. So, dakula pong salamat sa mga kumpanyang ini. Tangunyan baka po bibalik-balikan kita para maghanap yung mga workers. Kaya lang, sa part ko ma'am po, medyo mapagal talaga yun dahil halos kapot ko po so albay sa deployment. Ang pikibo ko po, pag one day tabako, one day ligaw, and one day ligas pure daraga, then during the before deployment, nagkakanak po kanyang pre-oriented before deployment, then po sa City Hall sa Pipro Kan Tabako, with Mayor and Vice Mayor, and chairman, Committee Chairman on before deployment, si Kagawad.
0: Okay. Yan po.
2: So, medyo talaga. Pero anyway, mama, kini ba pa ang trabaho ng sinampan, na dapat tapos ang gampanan.
0: Oo. Sir, may tanong pala ako about ito lang feedback lang ano. Kasi may mga college graduate na say for example 4 years, 5 years na naka-graduate sila na naghahanap ng work. Hindi nakakuha ng work because sabi daw ay overqualified sila. I understand, yes, 'di ba? Ano 'di ba sa labor ng ang tagal na na walang age ano eh, walang age requirement or walang 'di ba parang ganon, ano? Di ba wala ng age limit, in other words? And so, bakit ganun yung feedback na paulit-ulit na nakukuha ng mga college graduates na ito? Eh, naghahanap lang naman din sila, sir, ng work. So, ano ang pwedeng isagot natin doon? Kasi di ba, pag sinabi ng, of course, ng Department of Labor na wala na dapat na age limit kapag ikay nag-apply, nagiging yun nga overqualified. Bakit nagiging overqualified ang isang college graduate na gusto din naman mag-work, halimbawa doon sa mga companies na na-mention nyo, yung mga sa Batangas, sa Cavite. Ayan, sige sir. Ano po ang masasabi ninyo about that?
2: Actually, ma'am, pig required po yan ang kumpanya. Dati po, pig ano kan, 18 to 25 years old, nag-abot na pa na 18 to 35 and 18 to 40 years old. Kasi ma'am, pag more than 40 years old na po, ang kamot po kaya, lalo ng lalaki, mayroon po, mayroon na po eh, mayroon. So, kayo po naman sa production operator, dapat ang kamot mo po, baka pang, ano, pa dahil nag-ano ka yung mga saradiyuto na pista na nilalaog mo naman sa aparato. Kung ang kamot mo po nagkikimik-kimik, di ka man talaga kuhaong ka. Then may advice mga nga ni sa mga college graduate. Kung talagang di ka nakakuan trabaho, during na mag-apply ka sa kumpanyang ini, siguro mas maray na sabi mo ngunan day, college undergrad ka para makalaog ka. Pipiling mo na sa imong credential or sa imong talent, pagyahong ka na sa kumpanya.
0: Kaya lang, sir, di ba rakan nagsisinungaling, nando sa resume mo na college graduate kay. Sasabihin mo, college undergrad ka. Di ba, sir?
2: Dapat naman, dahil panay ka. Actually, ma'am, may in-advise na ako. Dahil nga nila, dahil siya nakakalaw kitang trabaho, nag-iwalay sa kuna kung pinag makalaw. Ano, may pinagbigyan ko man siya. Ngayon, nakalaw man sa kumpanya. Then, duman niya na po, pinalin sa performance niya. Hanggang sa na-absorb pa siya, nakaregular po siya sa kumpanya.
0: Okay. And sir, I'm talking here about itong mga college graduates na to. Ano mga 30 years old lang. Kaya sabi ko, ha, di ba parang napaka-unfair? Sabihin mo na 4 years or ilang years na 2 years hindi nakapag-work, pumupunta dyan sa job fair, pumipila, tapos sasabihan ka ng kumpanya na overqualified. What's, ano yung overqualification na ikay 30 years old, di ba sir, nakuha niya na college graduate? At syempre gusto mo rin naman na ano, kasi kung hindi po yun sabi nyo nga, pinalawig na pala. O hanggang 40 years old daw, pwede. So bakit ganon? 30 years old, college graduate, sasabihin sa'yo overqualified.
2: Depende siguro, ma'am, kung anong kosan sa iyong tinapos. Dahil kung ba kumarelated naman sa kumpanya, so di man talaga po siya pining ma-absorb.
0: So pero dapat hindi overqualification ang nagiging reason, di ba? Pwede sabihin, so, hindi, di ba? Hindi ka, sabihin, hindi ka fit doon, yung qualifications mo ay hindi fit doon sa
2: kailangan nila.
0: Doon sa kaipuhan ninda. Di ba, sir? Kasi di ba nakakaano naman yun, nakaka-discourage. Kasi ha, sinikap po nga makagraduate ng college, sasabihin ako ng overqualified. Di ba, sir?
2: Opo, mali naman siguro po. Dapat talaga na inunduman na itong work na kailangan nila sa ganito lang na qualification.
0: Siguro, sir, nakakausap, nakakahurun nyo naman, no, sa mga ano, HR, di ba? Mga HR managers na nagpa-participate, di ba, sir?
2: Sige, ma'am, para before ka ng activity, makakaulay ko naman sa mga HR.
0: Yes.
2: Para naman tayo mawaran ng gana sa mga applicant ito.
0: At maging truthful sila. Hindi pa, hindi naman, napaka-automatic naman. What's so overqualified about being a college graduate and being 30 years old, di ba? Baga sa ano, anong kailangan mabigyan din natin sila ng magandang rason as to bakit hindi sila natanggap. Di ba, sir?
2: Yes, ma'am. Dapat talaga po araw ka yan. Kaya lang, siyempre, may minsan may mga staff ng exam na siguro nakulong na applicant sa inda, nakulong siya sa inda, kaya nakapag-sabi din na. Pero actually, dapat tayo po inisabi nila sa mga aplikante. Siguro po, mas maray na ito, sumaray na may paliwanag ninda para po so applicant team, hindi man po mawarang kingana na pag-apply kita ba?
0: Tama. Okay, sige. Okay, sir. Nako, maraming salamat. And baka may last tip kayo, no? Alam namin na busy-busy kayo.
2: Yeah, patensya naman, hindi pa kumaka dyan sa 100 dahil nga po yan ako yan sa training center.
0: Okay lang po.
2: Nagre-repara po kayo sa nagre-repara po dito po.
0: Opo. Meron po kayong final thoughts na gusto nyo i-share sa ating mga job seekers at sa mga nagnanais ng upskilling para sa kanilang paghahanap ng mas maray na pagkakakitaan?
2: Okay. So, mga mag-abang lang po sa mga aplikante po na willing na magtrabaho. Mag-abang lang po kamo dito po sa One Radio, dito po sa programa ni Ma'am Cecil. Suggesting kisigwa man po ako mga job opportunity. Maraman po nindon. Then, ma-update po kamo para po makasabay kamo sa local recommend activity.
0: Okay. Magabutong
2: na September po.
0: Opo. Naka, maraming maraming salamat, sir, at mabuhay kayo. God bless you, Sir Simo.
2: Okay, salamat po, ma'am.
0: Si Sir Sosimo Benconsejo, ang ating broadcast partner at ang butihing Peso Tobacco Manager.
3: One Radio. You're listening to One Radio News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
0: Okay, ulitin lamang natin yung mga job opportunities na nabanggitan no, ni Sir Simo. Unang-una na riyan na ay ang Ibalong Grand Job Fair. Dito po ay gaganapin sa Ibalong Centrum, katapat po ng SM Malls. No? Next week yan, Monday. No? So talagang malakihang job fair po yan, ano? Digdi sa Albay. And ang Test da Mantabi ay magkakaroon ng job fair sa Albay Astrodome. And this is on August 20th, next Thursday.

Ang nanalo po pala sa ating talubok quiz kahapon ay si Aika Mikaela. Ayan. So Aika, mari mo nang kunin ang iyong gift certificate tabi digdi sa estasyon. Si Aika Mikaela ang nanalo kahapon sa ating talubok quiz. At sa mga nagnanais po na mag-join sa ating talubok quiz ngayong araw na ito. Okay, magkakaroon ng dalawang job fair, ano? Ngayong August. Ano po yung dalawang job fair ngayong August na magaganap, no? Nabanggit namin kanina ni Sir Simo. Yung isa ay gaganapin sa August 17th at yung isa naman ay gaganapin sa August 20th. So ano po yung dalawang job fair na gaganapin? Dalawa dapat, ano ang sagot niyo po? So at sa in ito, sa dalawang job fair, ano po yung dalawang yon? Ang isa ay sa August 17th at yung isa naman ay sa August 20th. Maaari din po kayong sumali via text, ano? Sa 0962-409-3467. So, ulitin ko po, ano po yung dalawang job fair na gaganapin ngunyan na August 16? August 17th, I'm sorry, August 17th. And August 20, yes. Sabi ni Imelda, good morning, Ma'am Cecil, and watching and listening with my friend Pilar from Zone 5, San Vicente, Tabaco City. Hello, happy, happy listening. And tomorrow po, kung na-miss nyo ang ating mga ALS implementers, ay tuloy na tuloy ang ating Talubo ALS. Okay?

0: So again, ang ating Talubok quiz for today. Ano po yung dalawang job fair na mangyayari at gaganapin ngayong August? August 17th and August 20, yes. Habang inaantabayan na namin ang inyong mga kasagutan, narito na po ang ating Talubo story ihatid ni Pastor Mar.
1: Stories that warm your heart. Stories that inspire and instruct. Success stories that strengthen and encourage. Here is our Talubo story for the day with Pastor Mar.
2: Ang kwento po na aking ibabahagi ngayong umaga ay tungkol sa magkaibigan. At ito nga ay ang kwento tungkol kay Nancy at sa kanyang kaibigan. Ang pangyayaring ito ay naganap habang ang dalawang magkaibigan ay naglalakad sa isang disyerto. Sa gitna ng kanilang paglalakbay ay nagkaroon sila ng mabigat na pagtatalo at dahil nga sa init ng pagtatalo ay biglang nasampal si Nancy sa mukha ng kanyang kaibigan. Samantala ay hindi naman gumanti si Nancy at hindi man lamang siya nagsalita laban sa kaibigan. Sa halip ay isinulat na lamang niya sa buhangin ang ganito. Ngayong araw na ito ay sinampal ako sa mukha ng aking matalik na kaibigan. Pagkatapos ay nagpatuloy na sila sa kanilang paglalakad hanggang sa makakita sila ng isang batis. At dahil sa sobrang init ay nagpasyang maligo ang magkaibigan. Hindi napansin ni Nancy na siya pala ay nasa malalim na bahagi ng batis at dahil hindi siya marunong lumangoy ay unti-unti siyang lumubog at unti-unting nalulunod. Nakita siya ng kaibigan at sa puntong ito, bago tuluyang malunod ay nasagip naman siya ng matalik na kaibigan. Makalipas ang ilang sandali, pagkatapos na mahimasmasan ay naghanap si Nancy ng isang bato at mula dito ay kanyang isinulat ang ganito. Ngayong araw na ito ay inligtas ang aking buhay ng aking matalik na kaibigan. Ang kaibigan na sumampal at sumagip kay Nancy ay nagtaka at nagtanong. Kanina pagkatapos kitang masaktan ay nagsulat ka sa buhangin. At ngayon ay napansin ko na sa bato ka naman nagsulat. Anong ibig sabihin ng ginawa mo? Ganito ang sagot ni Nancy sa kaibigan. Kapag mayroong isang tao na nakasakit sa atin, ay marapat lamang na isulat natin ito sa buhangin kung saan ay madali itong mabubura o mai-erase ng hangin na simbolo ng pagpapatawad. Subalit kapag ginawan tayo ng mabuti ng ating kapwa, ay marapat lamang natin itong isulat o iukit sa bato kung saan ay hindi ito mapapawi o mabubura gaano man kalakas ang hangin. Well, napakaganda po ng aral na ipinaparating sa atin ng kwento. Na mas bigyan natin ng pansin ang mga magandang bagay na ginagawa sa atin ng ating kapwa. At kung maaari ay huwag na nating masyadong isipin at damdamin ang mga negatibong bagay na kanilang nagawa sa atin. Sabi ni Apostol Pablo sa 1 Korinto 13, talatang 4 at 5, ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob. Hindi nananaghili, nagmamapuri o nagmamataas. Hindi magaspang ang ugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim sa kapwa. Sa English ay ganito po ang pagkasalin sa 1 Corinthians chapter 13 verse 5. Love is not rude, it is not self-seeking, it is not easily angered, and love keeps no record of wrongs. Ang pag-ibig daw ay hindi nagtatago o nag-iipon ng mga nagawang mali ng ating kapwa. At maging sa ating buhay, sana nga ay matuto tayo na isulat sa buhangin ang mga masasakit na bagay na nangyari sa atin at iukit naman natin sa bato ang mga pagpapala na ating natatanggap. Learn to write your hurts in the sand and to carve your blessings in stone. Tayo po ay manalangin. Diyos Ama, dalangin po namin na tulungan mo kami na mas mabigyan ng pagpapahalaga ang magandang bagay na ginawa sa amin ang aming kapwa kaysa sa kanilang mga pagkakamali. Ganoon din po sa aming buhay, nawa ay mas makita namin ang mga pagpapala na iyong ipinagkakaloob kaysa sa mga problema na aming nararanasan. Maraming salamat din po sa mga kaibigan na iyong ibinibigay sa amin. Lord, tulungan mo po kami na maging isang tunay at tapat na kaibigan. At salamat din po, Panginoon, dahil mawala man ang aming mga kaibigan, Ikaw ang aming matalik na kaibigan na palaging nariyan. Maaari naming maasahan at kailanman ay hindi mo kami iiwanan. Ito po ang aming dalangin ng may pasasalamat sa pangalan ng aming tagapagligtas at Panginoong si Jesus. Amen.

Bagong lahat ay batiin ko lamang din si Mami Marisa Ranoco. Palagi daw nakikinig, sabi ni Sir Irwin. Happy, happy listening po. Salamat din sa mga sumagot kay Mary Ann Buenconsejo Borcelis, kay Renato Magalona, kay Dante Borcelis, kay Rosa Angelica May. Hello kay Geraldine Candel Cid, kay Romnick Bilaos. At ang nagwagi sa ating patimpalak. Si Mary Ann Buenconsejo Borcelis, Grand Ibalong Job Fair at TESDA Job Fair. So, yung Grand Ibalong Job Fair ay sa August 17th, ano? At ito ay gaganapin sa Ibalong Centrum 8 a.m. At yung TESDA Job Fair naman ay sa August 20th sa Albay Astrodome. Okay? And hello din kay Jusla Onon. Salamat sa iyong pagdadangog at pakikinig. Nagdadangog na kayo, nakikinig pa. Hello din kay Mari Chris Boota ng Zone 5 sa Ginubat, Tabaco City. Hello din kay Tess Cruz at salamat and happy, happy listening. Sabi ni Tess, good morning, silent but avid listener po ako ng program nyo. Gusto ko rin pong magka-work ang panganay ko. Hello, Tess! Salamat! Sige, bigyan mo ng tip ang iyong panganay, yung mga job fair na yan, ano, hindi mo alam, ano, baka ma-hire on the spot sila. Sabi dito, good morning and pabati po ng happy birthday kay John Andrew Caneta and more birthdays to come. Love, Mama.

0: na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko. Kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na ang healthy ba? Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
2: Ako po si Norma Nacion ng San Mariano, Isabela. 59 noong mayinang mayina ako at madaling mapagod. Masakit ang buong katawan, laging mahihilo at mataas ang BP ko. Nang gumamit ako ng Valdearco, lumakas ako, hindi na ako madaling mapagod at mahilo. Sa edad kong ito, kailangan mapanatili ang mabuti kong kalusugan kaya ipagpatuloy ko ang pag-inom ng Aldrich Valdearco Herbal Capsule. Sa dami kong ginagawa, hindi ako mapapagod at bumaba na ang aking BP. Kaya mga kaibigan, subukan ang Aldrich Valdearco Capsule para kalusugan mo garantisado.
3: No approved therapy claims.
4: Imagine this: the juicy sweetness of watermelon, the calming scent of lavender, the crisp freshness of green apple, and the delicate aroma of cherry blossoms. Now imagine all that in a hand wash. Introducing the new LCC Essentials Liquid Hand Soap Collection. A refreshing escape in every pump, leaving your hands clean, fresh, and beautifully scented. As an introductory price, especially for you, get two for only $179 only. Available across all LCC Essentials branches. Freshness you can smell. Cleanliness you can feel. That's the LCC Essentials Liquid Hand Soap difference. Grab yours now.
5: One Radio. Ting do gana.
6: Indo gana.

0: stores. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o piyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services. O hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page, Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marini Sur. O maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generator, tumawag na sa 0946-739-4073. 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita.
1: Heads up sa Gabos, mag-aki o gurang man. Ang St. Anthony Infirmary PhilHealth accredited na ang nasabing ospital. Bukas 24 oras. Ang sa indang mga serbisyo, arugan, paanakan, laboratory, consultation, check-up, confinement, as in iba pang serbisyong medikal. Para sa iba pang kaputan, manungod sa indang serbisyo, pwede tabi ka mong mag-apot sa cellphone number 0981-259-4827 or you may also like and follow their FB page, the St. Anthony Infirmary.
2: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ang kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
3: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
4: One Radio, tindugo na.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia. Honey, ano yan? Gabundog ang labahan mo ah.
2: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.

Padi-madi! Naghahanap ba kayo ng dekalidad na pintura para sa bahay o sasakyan? Bisitahin na ang 6268 Paint Center na matatagpuan sa Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. 6268 Paint Center. Owned and managed by Mr. Charlie Labrador and Doris Yap Labrador sa 6268 Paint Center. Available ang iba't ibang klase ng pintura tulad ng latex paint, acrylic paint, urethane paint, lacquer paint, and automotive paint. At kung gusto ninyo ng eksaktong kulay, nagtitimpla kami ng pintura para sa kotse at pangbahay. Kaya kung pintura ang hanap nyo, quality at tamang timpla, ang sagot, 6268 Paint Center. 6268 Paint Center. Located at Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. Para sa matibay, makulay, at siguradong kalidad na pintura. 6268 Paint Center na.

0: best. Matugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Ting Bicolandia.
1: You're listening to One Radio News FM.
2: Tindugo na sa buong Bicolandia.
3: Daing mag-gibok isala para daing masita. Mga kabulastugan, punduho na. Opisyales ni gobyerno, ingat ka mo. Tauni na ang matiras.
4: Tirahan na ang tabagpakan iba.
3: Tirador sa uno. Tirador sa uno. Kay Mati News Director Ed Bordeos. Tirador. Tirador sa uno. Pantukar kan mga issue kanal daw. Pagtao kikuro-kuro asin opinion. Detalyado. Agresibo, yan ang tirador sa uno.
5: Madadangulig di sa One Radio 91.3 asin sa Sorsogon City. Radyo natin 91.9.
3: Tirador sa uno. Tindugo na.
0: One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM.
2: Tamang balita, tamang impormasyon, at the best matugtugan.
0: All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio.
2: Tindugo na.
0: Bicolandia.
6: One Radio.

0: Domeng, kalma. Baad at akihon ka.
1: Deman lugod. Tirahon ta na, tatibado tirahon pa kaniba ang mga isyo niyang pongaldaw nin Martes. Nagbabalik kita mga katindugo na no sa pang-Martes edition ng programa. Pero for the meantime, hanggang lang una kita alas 12. Alay nindo sa mga masunod na aldaw, balik kita hanggang 12:30. Pero dahita na pagparahalo yun ha, dahita na pagparalawigon pa mga katindugo ng mga discussions. Tirahon tatulos, talipot lang ang oras. Sa hiling ko, ah, mga tugang, lawos o day malalawos ang barangay asin sanggunian kabataan elections tabi. Ini opinion ko lang mga katindugo, ano? Opinion ko lang tabi ang bagay nini. Pero kung ako nindo personalmente nga hapoton, kung dapat ilawos o day ilawos ang barangay asin sanggunian kabataan elections, para sa sakuya, dapat nang ilawos mga tugang. Ilawos na yan. Kadi ano ba yan magiginibuta mga katindugon kung haban administrasyon? Yan ang medyo alanganin na sitwasyon sa ngunyan. Ano po? Paano mo man nga sir nasabi na day malalawos ang eleksyon sa Nobyembre? Mismo ang presidential son na si Sandro Marcos ang nagsabi kan mahapot kan media. Kung ako ngayon hahaputon personalmente, sa opinion ko dapat ngayon barangay asin sanggunian kabataan eleksyon. Aki kan presidente na po mga katindugo na nagtaram. Imposible na su aki, buda su ama, dahil nag-iistoryahan na na. Kaya kung iyan po ang sa tuyang hihiling-hilingon, asin pag-aadalanin maray sa sobra sa 70 na mga lawmakers na nagsusuporta o nag-file ni man lain-lain na version kan postponement kan barangay sinsanggunian kabataan elections. Karong talagang dailawos ang barangay kabataan elections. Sabayan pa dyan ang version mga katindugon. Iguan na kuya sa Senado na si Senador Chis Escudero.

Ege. Pagrestoryahan ta pangunyan pong pagkaudto. Padangog ko sa indo mga tugang sunagin pahayag ni Mayor Ray. Ma, ta medyo titong ko sa nga diduo na ni Mayor Ray na ang lokal na gobyerno kan siyudad din Tabangco inot na pong nag-initiate na magpadara tabi mga tugang ni kuyan inihong canopy chan po sa NFA. Sinikwal ka na NFA. Matindi ano. Oy, ingat-ingat kita digdi sa siyudad din tunay na paggamot na nagpayag po tabi ang City Health Office na naglalangkaw ang kaso kan nakagat kan lamok na may dengue. Nasa 86 na po ngunyan ang kaso kan nakagat ning lamok na igwapo ning dengue digdi po sa Tabaco. Kaya limpya-limpya, linig-linig kan palibot dahil po maging biktima kan dengue. Kaya kung ni kanyaon man sa nasa harong, nagpapatura-turatoy kan sa imong lawas, dingge kang gibo. Limpya ka na sa natangani makatabang ka pa, tangani na maging malinig ang palibot. Kung dingge kang gibo, maggibo ka. Taod-taod ay padangog taman ang pahayag ni Doc Liz Duncan kan City Health Office. Unong dyan mga katindugon sa nagdadakol na kaso. Kandeng gidigdi sa Tabaco City, budakong anong barangay, an igwaki may pinakang dakol na tinamaan kandengge.

0: Diyan sa natabi maikot ang satuyang mga diskusyon. Ngunyan pong aldaw taliput man lang ang oras ta. Vulcan. Sa technical department, si Sir Manny Almoguera. Ako ini si Edward Deus Potabi. Sagkod kita alas 12. Katuwang ta sa pagpaabot ng mga impormasyon, mga bareta. Ang tabi na si store, kung kamutabi mo yan na magnegosyo. Gusto tabi nindo mga katindugo na mag-put up ni turutindahan sa barangay, mag-sound ka dyan sa tabi na si store, ta-kompleto sirikado dyan. Wala ka nang hahanapin pa. Magsabagas, magsapaninda na kung ano-ano, asukar, lana. Yao na dyan ka, boss. Wala ka nang hahanapin pa. Iyo po. Kaya kung kamo mo yan na magnegosyo, tabi, makipag-partner na po kamo dyan sa Tabina Si Store, Ground Floor, Cantabaco City Public Market. Anapon sa napon nindo si Ma'am Yoli and si Sir Rocky Tabinas kan Tabinas si Store. Madali lang ang mako at ayawin po dyan sa kuyan. Inihong haraniyon po sa may food park. O dyan baga sa pagbaba mo sa matina pa, mabadi pa, matuyo pa. Iyawin po dyan tabi ang pwesto. Kataning lang kansaro dyan na Lotto Outlet. Iyan po tabi, Tabinas si Store. Yan man dyan ang best kapi tabi. Sukaping natural, kaping herbal, na paborito kan mga lolo't lola, paborito tabi kan mga health conscious. Dapat maging health conscious ka mo, no? Kaya kung panindaan hanap nindo, maski best kapi tabi, dyan ka mo magbakal sa Tabinas Store sa Ground Floor Cantabaco City Public Market. Siyempre! Androni Bio Barsaga Flower Shop, kung kamo mapagibunin burak na pangregalo, aba aka na, pinagre-recommendar kang programa ngini, Androni Bio Barsaga Flower Shop, basta burak na pangregalo, pagatugang, dyan kamo magpagibo sa Roni Bio Barsaga Flower Shop. Haranihon niyan dyan kay Ma'am Yoli sa Tabinas Store. Kung magbakal kamo dyan kay Ma'am Yoli, kay kunyan, best kape, apot naman nindo kung hain ang kunyan, Roni Bio Barsaga Flower Shop, ta ituro kamo ka ni Ma'am Yoli. Diyan ka mo magpag-ibonin burak na pangregalo. Tamoragon dyan mag-ibonin burak na pangregalo, mga tuga. Pa-shoutout na kay Ma'am na Lourdes Bibal, from Tayhi, Purok 3, 67 years old. Ural daw, kibakal sa mo. Sige niya da po kaya andangog kan programa mo si Red. Ipakusugo niyan, radyo yugod mo ini. Salamat, tabi ha. Nakaabot dyan kay Ma'am Yuli. Nasusog si Ma'am Yuli kan 67 anyos na paraan tabay ta dyan sa Tayhi. Nanay Lourdes, Bibal, maray na pagkaud to si Imo. Diyan ka mo magpag-ibo sa Roni Bio Barsaga Flower Shop nin burak na pangregalo. Ta uragunon ang si Sir Roni magkuti-kuti nin burak. Best kape bouquet, money bouquet, chocolate bouquet. Basta gabos na klase po nin burak na pangregalo. Wala ka nang hahanapin pa, diretso ka na dyan tabi. Sa Roni Bio Barsaga Flower Shop, Purok 2, kan Divino Rostro, pag-ilawag mo ng gadabi sa may arko, ang primerong pwesto po dyan. Kan para gibunin burak, iuna po yan ang Roni Bio Barsaga Flower Shop. Hanapon sana si Mr. Roni Bio Barsaga. Ta ariglado, kumpirmado, buda, kunyan ang kunyan kapakaatado, matindihan mina. Matindihan mina atado din burak. Kaya pait na tabi. Diyan na kamo sa Roni Bio Barsaga Flower Shop. I-follow nindo sa iyang Facebook account, Roni Bio Barsaga Flower Shop. Siyempre pa kung route ang cellphone. Ipahirahay nindo yan sa pinakang maurag magirahay ng cellphone sa balat ng lupa. Diyan na nindo darahon sa Sweet Cellphone and Computer Repair Shop. Pulido magtrabaho barato sa Sweet Cellphone and Computer Repair Shop. Bakusan ng cellphone ang kayang hirahayon, printer, laptop, tablet, kayang tirahon dyan, kayang hirahayon dyan. Kung route na nanggadan sa indong cellphone, nagpapautang naman po dyan ng cellphone sa pag-download ka na po. Komunikasyon. I-chat nindo tabi ang Sweet Cellphone and Computer Repair Shop. Maghapot kung manggura ano, tasisimbagan tulos ka mo kayan ni Sir June or kaya ni Ma'am Hazel na Sir Dinya. Cellphone and Computer Repair Shop, sigurado ka maaasahan ta. Nagpo-photo ka, pinaman dyan, taigo dyan ki photocopier machine. May Xerox copier machine dyan. Iguasin daning sa Rumbrans, dyan sa Kalabaan, Kansiga Avenue, pasirin dyan sa Simbahan ni San Juan, dyan po sa may ASY Building, Kailarakan 7-Eleven, yaon dyan ang Switch.com Gadget Center. Kung uyam ka na, gusto mo na tabi na magsadiri man in harong, napapagal ka na na makisaruan pa ki kunyan, ki mother-in-law, ki father-in-law, ki ugang. Pag-ibo ka na kisadiri mong harong, magbakal ka rin bay-bay sin graba. Sa Balayo, Gravel and Sand, sa Proclos, kan San Antonio, Tabaco City, hanapon sa nanindo. Si Engineer Jun Balayo, kan Balayo, Gravel and Sand. Kapartner ni Honorable City Mayor Ray Bragay, Servicios and Progreso para sa Tabakenyo. Hala. Tabaco Rising, sabi po kan alkalde. Padagos na ngayon pagtalubo kan syudad. Honorable Mayor Shee Capos Bilo kan bagong malinaw. Happy sana, sabi ni Mayor Shee. Katuwang taman mga katindogon tabi. Sinda Board Member Carol Siga, buda si Board Member Vic Siga Jr. Servisyo asin pagriparo sa mga taga Premier Distrito day po nagkikibrada. Poon kay ito sagkod sa ngunyan, servisyong Siga paman gilayon. Mantinido, sustinido pong servisyong Siga. Salamat tabi, Paul. Salamat tabi, Board Member Vic Siga. Katuwang taman si Honorable City Councilor Rinendaan, kagawad sa pag-asenso, tunay na amigo Riner Burse. Tandaan Riner Burse, tandaan Riner Burse. Siring man si City Councilor Roy Bon Imperial, matik sa serbisyo, matik na yan.
1: Tila.
0: Ano na, pait na kita.
1: Tila.
0: Kay Clara Cagoco Rimonte, kay Mabubier, Jael Verano, Maricel Milliares, Christian Macenas. Ano lamang tabi ang pigiipo sinus na kamo tayo. Ay maray na pagka morning man kay Donna Balana na day aram na nagaprograma akong niya. Oy, nakaprograma ako tabi, Dons. Ano lamang ang may paglilingkod ko sa imaw? Day ta ka masisimba gano, naka-onboard ako. Day nagdadangog ini radyo.
1: Hala.
0: Batchmate, nakatog.

0: Jai Romeo Balaguer, Maray Shirley, Sir Shirley Sabilia Belair, Reina Untutabi, Kai Konsi Father Noli Alparse, Marina Pagka Untutabi dyan sa sugod, baka kay Almay. Oy, sa baga partidarios ko dyan sa sugod, baka kay Almay, sa pamilya Bordeos. Primay Christy Bordeos Tabi, kumusta na sana tabi ka mo dyan? Kumusta na si Chadiling? Alas 11:14 na mga katindugo nin Udto din sa programa. O isa, pagbulta data, tirahon tatulos, ano, an issue, manungod sa barangay Isinsangguni ang kabataan election mga katindugo. Taaram ko na gulpi sa Indo ang atat na, na malawos talaga ang election. Pero, ako, ang opinion ko mga tugang, ini sa sakuya lang, ano, sa sadiri kong opinion, garo na malalawos ang barangay Isinsangguni ang kabataan election. Sa mga rason is mga tugang, tayo padalangon ko sa Indo taon-taon, so pahayag ni Congressman Sandro Marcos, ah, so sa iyang opinion. Tapos sabayan mo pa yan, kan sobra sa 70 na baga lawmakers niya to, mga kongresista na nag-push, nag-busol, nin man lain-lain na version, kan postponement, kan barangay Isinsangguni ang kabataan elections. Uyugun mo yan. Sabayan pa kan version ni Senador Chis Escudero. Pag-irestoryahan taan sa pagbultada, alas 11:15 rin pag-gaudo.
1: High blood. Salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod.
2: Ako po si Andres Cristobal, 54 years old ng San Antonio, San Mateo, Isabela. Masakit po ang aking paa at halos di ko mailakad noong una. Nalaman ko po sa doktor na mataas ang aking kolesterol. Nalaman ko po sa aking kapatid ang kanyang paggamit ng Pau-D'Arco capsule, kaya sinubukan ko din. Agad pong tumalab ang bisa at unti-unti nawala ang aking sakit at sakit sa katawan. Sa tuloy-tuloy kong maggamit ng Pau-D'Arco capsule, gumamit na rin po kayo dahil ito ay mabisa sa ating kalusugan. Basta Pau-D'Arco capsule, kalusugan mo garantisado.
1: Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau-D'Arco herbal capsule na para kalusugan mo ay garantisado.
3: Kung ka mo naghahanap ng dekalidad na sala set, dining set, bed with frame, asin iba pang furnitures para sa indong harong, office o kaya business, bisitahon ang showroom kan N. Boyan Furniture sa Zone 1, San Antonio, Tabaco City, yaon sana sa National Road. N. Boyan Furniture also accepts customized furniture and design gamit ang solidong Nara Wood. N. Boyan Furniture, located at Zone 1, San Antonio, Tabaco City. Mag-apod sana sa 0917-339-6987 or 0908-943-7958 for more details.
4: Sa panahon ngayon, mahalagang magkaroon ng mabuting kalusugan at maagapan ang karamdaman bago pa ito lumala. Hanap mo ba ang mabilis, kumpleto at wastong medical na serbisyo? Dito ka na sa Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Meron silang laboratory services tulad ng blood test, complete blood count, blood chemistry test, blood sugar, blood cholesterol, uric acid, kidney function test, liver function test, prostate test, urinalysis, pregnancy test, stool exam, pap smear, at ECG. Medical services, meron din tulad ng flu, pneumonia, at hepatitis B vaccine. Pediatric checkup for kids, internal medicine checkup for adults, OB-GYN checkup for pregnant moms, at fertility checkups. But wait, there's more! Dahil naka 50% off ang kanilang electrotherapy treatment sessions para sa diabetes, stroke patients, may chronic pain dahil sa dementia, ADHD, depression at anxiety, PCOS, myoma at cysts. Nakakatulong ito para sa mas magandang brain function, anti-aging, pampalinaw ng mata at pampaganda ng sirkulasyon ng dugo. Available din para sa employment requirements ang neuropsychiatric and psychological evaluation. Bisitahin ang aming clinic sa second floor, JRV Palmer Building, Barangay Bombon, sa taas ng BDO Karangahan Boulevard, Tabaco City. Bukas kami Monday to Sunday, 7:30 a.m. to 7:30 p.m. Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Diagnose with precision, treat with compassion.
5: May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa.

0: Manok ni Asang Chicken Nuggets. Tiya na si Ram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Asang Chicken Nuggets. Manok ni Asang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng Manok ni Asang.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Hindi lang siya masarap. Itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
2: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe in One Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: Mga best, life is short. Bawasan ang stress at ingatan ang mental health. Mag-relax man kita sa RL Beauty Clinic. Sa RL Beauty Clinic, lingaw mo na ang problema. Magayon ka pa. Makukuha sa second floor, Brohan Building, AA Berces Street, Tabaco City. Igosindaki mga facial treatments, laser treatments, laser hair removal, Barbie arms, slimming services, manicure pedicure, eyelash services, fillers, Botox, hair and makeup services, underarm whitening, as in ang napaka-relaxing na Japanese Royal and VIP Head Spa. Body massage as in dakunan pang iba. Hanapon sa FB page, RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Mag-text o mag-apod sa 0922-221-2520. RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Beauty and wellness in one place.
5: Ne malabag ini alas 11:20 na tulos nin udto. Shout out kay Manoy Agi diyan sa Baybay kan Malinaw Albay. Sa mga taga Baybay, diyan kay Manoy Agi sa kaki Manay Ibet na nakatrum padaan radyo diyan. Mantang nagaatado kang langka na may bangot na kasang. Ugun mo ni bulong sa iblad. Yan, marayan, anap buhay. Magtagatado ning tamalang kaon man sa nangunyan. Bangutan mo man ng gading langka adi. Tapos laganan mo nin sanggari ang lada adi porte. Ang pangod to mga tugang. Sabayan mo pa ning prinitos na sira. Eh, baka na din tirinuhan ang kinabahan. Ay, hala. Nagahapot si Father Consi Noli Alparse kung ano databi ang rason or hararom na rason asin magayon na mga rason para sa kagustuhan nindang ipospon ang barangay sinsanggunian kabataan eleksyon. Sabi ni Father Noli, pareho ngaya, ano opinion asin pagmati ita na dapat madagos asin daguso na ang naka-schedule na BSKE sa November 2, 2026. Ako ko tayan man, ano yan kung mangyari? Bagatugan, nadideprive na ang karapatan kan mga Pilipino na makapagpili kan sa endang leader na gusto. Dahilan sa mga kapritsyo. Ini, ang hiling ko kay ni Father Noli, kapritsyo naman sa rinikan mga kongresista. Taday nakatipon ning budget na ikapa na okay kaap. Ini, personal, sa sarili kong opinion, agatugang day pa nakakatipon ta, nabuklo dahilan po kan issue kan flood control anomalies. So mga kickback, baka katindugo na iyuman sana ang pigtatao sa mga opin pang suporta sa mga

iyan yung mga particular na rason kung nata, kinakaipuan dang mapostpone ang barangay sinsanggunian kabataan elections. Nga ni su budget, ako, pigluloko na kita kaini. Su budget na mga katindogo na masisave na, pero ito, 19 billion baya, ang sabi ninda, tamagastos na ang barangay sinsanggunian kabataan election ni 19 billion pesos. Magamit na dalamang iyan sa mga pangangaipo kasatuyang mga kababayan. Iyan po, iyan ang sabi. Paano? O yan, indubagakan super mingsig sa nang ayuda. Badi yun na iyan. Badi yan na tabi mga tugang kukuunon. Diyan na gayod kumbaga itong budget na ito na para sa barangay sinsanggunian kabataan elections, duma na sana, ipangtabang na sana, ipagibo na sana gayod na flood control project sa 19 billion. Di ba dapat may kanya-kanyang budget yan eh. Natamuhihiroon kung nakabudget na para dyan sa eleksyon. Sa version man ni Senador Chisi Escudero, ang pinakang rason man sa namagatugang ni Senador Chisi Escudero, dapat ngaya i-extender na or gibuho ng 5 taon. Yan. Gigibuhon mga tugang na 5 taon. Ang termino kansarong barangay official. Garon nakakalingaw na sinda. Pinospon ninda mga tugang su eleksyon kan mga nagtalikod na taon. Perang taon 2018 nag-eleksyon kita mga katindogon, 2023 dapat kuta ng eleksyon kung every 3 years baga ade 18, 19, 20, 21. Dapat 2021 may eleksyon. Dahil nagkaiguan ng eleksyon, pinospon ninda mga katindogon sa eleksyon. Tananta pinospon sa eleksyon dahilan po sa presupuestong lay, ginibong 4 na taon. Nakapasar sa 4 na taon. Napospon sa eleksyon. Nama. Tama ba yan? 2018, tama ba yan sa kuyang pagrumdom? 2018, mga katindogon, saka 2023 naging 5 years pauro-oktaba sa eleksyon. Pag 2023 nagkaigwa mga katindogo ng eleksyon, iya nagkaigwa ng eleksyon, may guminara na na mga opisyalis kan barangay, pero sa taon na ining 2023, igwa na po kibatas pagkatapos kaning 2026. Ang pagkatapos kaning 2026 election sa Nobyembre, magiging epektibo na kuta mga tugang suginibong batas kan mga kongresista na magiging 4 na taon ang sarong termino kan sarong barangay official. Asin masagibo na sa mga katindugon ano, ang kada barangay official, elected barangay official, e 4 kang taon maninirbihan. Sa 4 na taon, 2 term ka sa natabi. Iyo, 2 terms lang, mga katindugon tabi. Bakon araw ko niya na titugutan na magkandidato otro sagkod sa day ka nakakagraduar sa tulong termino. Yan. Kan mga panahon, tulong-tulong termino. Kaya kung halimbawa, padaba ka sa barangay, kung kukuin taon mo, makagraduar ka sa tulong sunod-sunod na termino, mga abuton man kisyam na taon ang sa imong paninirbiyan sa barangay. Ganon yon. Pigparahiling ko sa history mga katindugon kan barangay elections. Nagpon kan 1982 yung barangay elections. Suminod inin mga katindugon 1989. Kaya kung kukwentahon mo from 1982 to 1989 napalihisa naging 5 years. Suminod tabi 1994, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 5 years. Puro 5 years ang election kay ito. Hasta mga katindogon, nalawos na so kada ikatulong taon. Pagkatapos kang 1994,

0: or nagkaigwa na po ng eleksyon na ma-eleksyon ngayon kita, dapat kunya na sana taginibuhan ka ito ng paagi na ang batas ngayon kada tulong taon. Kaya ka 1994 na bilog sa batas, pag 1997 nagkaigwa po ng eleksyon, 3 years. Ang problema, pag abot ka 1997, sunod na eleksyon mga tugang, imbis magkuta na 2000, binalik sa 2002. Hamaki mo iyan. Pipospon na pipospon mga katindugon. So minunod ka 2002, 2005. Kaya nagi na naman na 5 years. In-extend na naman. Pag 2010, nagkaigwa na naman po ng eleksyon, balik po sa 3 years. Di nasunod na. 2013, nasunod na 3 years. Pag 2018, postpone na naman mga tugang. Mapagalon, ano? 2013, dapat ko ta 2016 ang sunod. Ginibong 2018, tapos pinospone kan 2013 sa eleksyon. Dinagdagan naman kinuwan taon. Nangyayari ini, kada bes na magkakaigwa ng presidential elections mga katindugon tabi, nagdadangadang ang presidential elections, huning mga kongresista at sisiribot kakafile kan postponement kan barangay asin sanggunian kabataan elections. Hamang kinindong gigiboy ni sa tuya. Warang power ang barangay level. Ano man talaga ang power nindo na wara mang kamuki representante duman sa Congress. Na pwede kuta na na iyo ang makibugti ang duman sa Kongreso, di ba? Wala man. Maray lamang kung may barangay captain, party list, ano? Dangagunta si Sandro Marcos. Dan sabi ni Sandro, kung ako ngayon indo hapoton personalmente, kung malalawos ngayon o dae, ini ngayon ang simbag ko, dangagunta indo.
1: Pero kung ang rasyon sa postponement ng barangay election?
2: Ako bilang... My personal stance, suportado ako doon. So if you look, sa tingin mo, ang sitwasyon ng bansa ngayon at sa laki ng ititipid ng gobyerno, kung ipopospon natin ang BSKE, I think aabot ng 25 to 30 billion. So just imagine, ang pondo na yun, pwedeng gamitin para makatulong sa ating mga kababayan. I think with what's happening now, nasa gitna tayo ng krisis ng ekonomiya, ng energy, I really think every penny needs to be spent on the Filipino and on the Filipino people. So for me personally, I think pwede naman tayo maghintay ng konti para magkaroon ng isa pang eleksyon. I think mas mahalaga na gamitin natin yung pondo para tulungin ang ating mga kababayan.
0: I think your honor. I think your honor, kailangan nang ituloy natin yung barangay at sangguniang kabataan elections. Kasi I think your honor, yung mga calamity na ganito kahit anong taon po pwedeng maranasan ho ng bansang Pilipinas. Di ho ba? Yung election sa barangay, eh, alam ho naman your honor na na-postpone na yan dati. At gumawa kayo ng para niyo dawin ng 4 na taon. Ang budget sa kung matitipid na abot ng 20 to 25 billion pesos. Ibig sabihin ba nito, mahal na your honor, pagka 2028 hindi nagagas na yung gobyerno ho natin. Huwag na lang kayong mag-election sa barangay, your honor.
3: Tira!
0: Sa tingin nyo. Para walang gastos. Tanggalin na lang yung mga barangay officials natin. Kayo-kayo na lang kaya. Kayo na lang. Kayo na lang magpatakbo ng bansa na kayo. Total, kayo na lang magaling.
3: Hala! Tira!
0: Huwag na nating i-involve yung barangay level. Pagka may away sa barangay, kayo na mga congressman ang magsettle ng mga problema. Gusto ba ninyo ng ganon?
3: Hala, tira!
0: Problema sa sinda ta. Porque, nyaon sa congress mga katindugon, tigluluto ang gabos, pag naisipan ninda na i-postpone, ma-postpone. From doon nindo na nagkaigwa ki-postponement nito, ang proponent man si Amy Marcos. Ngunyan,
3: hala, tira!
0: Mapagalon. Mapagalon mag-istar sa Pilipinas, mga tugang tabi.

0: Dahilan sa nasa mga rason na siring kaya. Masyado nang nadideprive. Sukarapatan kan mga Pilipino, sukarapatan kan lambang sa rusa sa tuya na makapagpili, makapagilihir nin mga posible mga katindog na bagong leader. Takon uyam ka na sa kapitan nindo ta. Biyo ka nang nagduduling-duling pag nahiling musika pa rin. Grabe na ang sa imong ugup-ugup ta kung ngayon mas maurag dyan ki kapitan. Mawawaran ka nin pagkakataon na mag-ibuan bagay na yan.
1: Hala, tira!
0: So mga kapitanes, sa pabaralik-balik na sana sa barangay, ginibo ng negosyo so pagiging barangay opisyal.
1: Hala, tira!
0: Dahilan sa pagiging kapitan sa barangay, gulpi na napundar. Makangalas.
1: Hala,
0: makangalas, tira! No? Kaya, muriahon man, paraburon man. Sabi ko baga sa sendo bang katindugon, ako, anhiling ko, digdi ko nanta, pigpo-push na ma-postpone ang barangay sinsanggunian kabataan election. Bako, por dahil sa crisis mga tugang. Bago, por dahil sa dadagdagan ng termino ni Kap, nagibuo na panghali sa apat na taon, dahil pangani na babalo so apat na taon. Ginibo sa batas mga tugang kan mga kongresista na apat na taon na sa duwang termino, sa duwang turno ang mga kapitanes, ang mga kagawad. Dahil pangani, tama eleksyon pa sa nangunyan, paka-eleksyon ko tangunyan na 2026, sa katapasan na maisihan, kung marayman, kung epektibo man mga katindugon, sikap sa apat na taon sa sayindang barangay. Na ipatatigtok sila naman, gibuhon na ang limang taon. Muda krisis na, kaya dapat limang taon.
1: Hala.
0: Limang taon ang paninerbihan. Oh, lingnan nindong mga gibo-gibo ni mga katindugon kan mga pinagkatiwalaan ta. Bata-bata, sabi ko na nga ni, documentary stamp naman sa naankulan ko, lawos na ta. May panding na ako ang katindugon, may tada pa sumaleta, dahil pa na titipakan. Pagkakataon ko na ko ta na, nagumana, tahiling ko sukalaban ko na ikimaleta. Ako sa nangigwang maleta mga tugang. Rimati na.
1: Hala, tira.
0: Kulang bagay. Ano? May adbintahin ako ta na ako sa barangay sinsanggunian kabataan eleksyon ngayon na 2026. Ano di? Ang kutob ko mga tugang, dahil talaga malalawos. Piraman tukawi yan kan mga congressman sa pagbalik po kan sesyon. Pakapasar kan sa congress, tahilingon nindo, sobra sa 70 ang muya ng ipospon ng eleksyon sa barangay. Sobra sa 70. Pero ang mga miyembros kang kongreso na igwa kita, sobra sa 300. Di ito man sana, ang house members, di ba? Mga katindugon. Kadaklan pa, iniyong kalyado, kang presidente. Oh, sailing nindo. Takalyado kang presidente, mga tugang. Malawos daw, ang eleksyon. Ay, nako. Dahil lamang malalawos mga katindugon ng eleksyon sa mahal kong Pilipinas. Alo yun man kaya ang internet ni Magtalibong. Nagbibiripikar pa. Ige. Oy, kapitan, ano lamang? Ano lamang, Kap? Ano, makunyang ka dyan? Mapa, podkeni? Basketball cup ka dyan sa barangay nindo.
2: Apo basketball
0: na yun. Apo basketball ka. Libre mo gabo sa day. Uniform. Celebrate ka na pala. Gana na manggiraray. Ano? Kapitan manggiraray. Ano sa ilig mo, Migo? Malalawos o dahil ang eleksyon sa barangay?
2: Tunarong kaya niyang mga tirada. Ano kaya ng opinion ka? Ating yung presidente.
0: Oo. Oh.
2: Takulang po siyong tao.
0: Na dahil malalawos? Na
2: dahil madagaw. Mayroon ka pala rin ganyan na sa presidente.
0: Iyo.
2: Kung anong mula kang presidente, iyan ang masusunod.
0: Oo.
2: Maski mag-ibus in the mask, kung di ang perman kang presidente.
0: Dahil maki mangyayari. Iyo, tama.
2: Dahil maki mangyayari. Ang bulat na sa kamay ni
0: BBM.
2: BBM. wala sa kuya man. Pinagos ni Luan. Karong na sa kanya ganit sa Nruke.
0: Ika talaga, oh. May nasagasaan ka na naman.
2: Ito na sumala residente. Apektuhan na kan dahing kamugta ka na iriwal.
0: Makapili na lamang, adi. Iyo.
2: Kaya ni marama na nila. Kung sisi talaga ang tigtutubudan kang tao. Pero ninungan, kung sisi yan, gusto kang tao.
0: Malataw talaga yan dyan. Iyo, adi. Deciding game, kumbaga, ano? Kung sa kawa.
2: Ay, kung puro maray ang servisyo sa karangga. Paano mas gusto na magbalaw? Ugup-ugupan na ta. Nakulo na ayaw na rin nakakatanggap.
0: Dahil lamang nga kami na...
2: Hindi na ngayang pagkakataon. Nung eleksyon sa nangayak.
0: Dahil lamang nga kami na wawisikan kung ano man na ayaw na adi.
2: Hindi, bagawo.
0: Pirmi na sa nangayang silda. Swara na ngayang sa kusina. Yung pirmi na sa listahan.
2: Ayaw bagay. Siyempre. Masuporka man ito. So, sa hindi mo na gustong nanunugaan naman sinda na. Pa-service yung tapat.
0: Ayan.
2: Ano
0: ba? Basta tag-stay pa sana, may ayuda na.
2: Iyak ka na, dahil na magtubod ka. Sumula.
0: Dahil mo lang magtubod ka, tag-stay pa sana, may ayuda na.
2: Gato na ina.
0: Parang ay hambog pagtipidan. Tag-stay pa sana yan. Pero may ayuda.
2: Ay mga politiko na, nagsasulong na. Nagtatawang mag-opinion nila. Madagos sa angilis
0: yan. Pag ako nagkandidato, Migo, yan ang gagamitong contact line. Tag-stay pa sana. May ayuda na.
2: Ayun, nakana, idol.
0: Gana na kita. Gana na.
2: Huwag ka dyan na malita.
0: May matubudokan sa kuya, Migo. Pag guminana ako, Migo, tapos yan ang tagline ko, bud sabihin kayo, grabe na talaga, Migo. Grabe na.
2: Matubudan tayo mga ito. Talaga narangungan ni Sam. Gusto ang sabi ko.
0: Nagtutubod. Ang bira man sa loman na ini. Ayaw manangad. Palsok ang radyo, adi. Ayaw manangad, adi. Delikado kayo ni. Aka ang tagline kong ini. May magkupya pa kayo ni. Delikado.
2: Madagos na. Halimbawa, sa isasabi ka, Supreme Court na unconstitutional na. Halimbawa, etos kung na lang nung dibong ka Supreme Court.
0: Yan ang magayunon ko ta na. Kung ang Supreme Court na magtanong, postpone na nindot, akamo gabos ng mga congressman, gabos ka mo dyan, padusahan ko.
2: Ang taram na Supreme Court, ang taram na sila, ito magigirespeto ang desisyon ko ang Supreme Court.
0: Eyo, dapat kain, so mga mapabor, ano, suspindido gabos, ade? So gabos na mga boto, suspindihon.
2: Ang nangyari, ang siging taram ka ang Supreme Court na illegal, padusahan.
0: Yeah, pati ang presidente. Yeah, pati ang presidente kung magpirma, padusahan.
2: Padusahan man ra kadugod.
0: Iyo, tama man ang gadan no. Iyo. Okay, sige mi.
2: Dahil nang gerong puro na amo, dahil nang i-irrespeto
0: papas. Iyo, puro maura gadi. Puro maura. Iyo.
2: Kaya buo to ka matitibay.
0: Sumaluya sana de.
2: Sumaluya sana.
0: Maray sumaluya.
2: Ay, kung pangaluya, nagtutubod sa korte.
0: Nagsusunod. Natatamagsunod.
2: Matibay pa sa korte.
0: Iyo, tama yan. Depende isin pagkasusubrahan ng mambagang tibay, ade?
2: Ay, paan na? Talo na kung beso po.
0: Siya na sana ang mauiling si Kayatano, so magtugang na Kayatano. Pag naahiling ko, inay. Sobrang tibay. Matibay yun talaga.
2: Sobrang tibay. Kalmado ba kasi...
0: Ayo ta, dai siya nervyoson kaya.
2: Tatigiro makakasabay si Ate P.
0: Ata sigurado tatigiro na subaso. Yun na naggumagalaw na yung baso. Yun ang masunod na imbestigaran. Oh, sukat kan matabilon pa no.
2: Ano na daw kaya si Inday?
0: Ay, Miga, sige na.
2: Tapos na nagkadiroonan.
0: Ay, sige na, tama. Iyo ba, may punto ba si Amigo ta? Maraibagan may nagdadangog. Iugod mo pala nini. Sabi ni Amigo, mangganahon pala na ko, no? Maski yan ang tagline ko, no? Na tag-isti pa sana, may ayuda na. Pag gumina naman ang mga katindugon, ano? Halimbawa, nagkandidato ko, yan ang ginamit kong tagline, tapos gumana. Dahil pa ako na nauning, halimbawa, dahil pa nimpaipit, adi. Kunyan, matubod ako naman kay Amigo na nagtutubod sa kuya ng mga tao. Ayaw ko na. tagis di masa tama yayudan.

ang paghungit mo, luhay-luhaya ma. Sa iling ko, garo dahil talaga malalawo sa BSK sa November 2. Parehas na sa majority, lower house, upper house, ang pag-asa na sana kung malawos ang BSA kung paboran kang Korte Suprema na ilawos ang eleksyon. Sabi ni Chad Nabunkol mo. Ayun, Chad. Iyan man ang sakuya na kunyan, inihong napupulso. Maray sa nasinda, tadai na asuhan kami, uragan kiparong, sa purok tres marirok, uragon kisulo, kiplastik, bangan may inadalan. O, daida na adapt sa sadiri, aray mo, yugun mo ini. May parasulo dyan yung plastik sa purok tres. Ay, so mga plastik sa nang kapitbahay mo ang sulon mo, pero so plastik na tunay, day mo. amparong kaan, malay. Si Red, tama ka sa sinabi mo kay ito na dapat may reward ang COMELEC sa mag-report kan vote buying. Dapat mahali ang vote buying dahil iyo talaga ang kausa kan korupsyon. Yan, tunay.

0: Oy, padangog ko sa sendo ta, ba alas 12 na, bago kita abuton kan Horacio Imperata, bagatugang, ta, si Mayor eh, medyo high blood kidiitit man sana sa National Food Authority. Buda, mga katindugon sa sa kunyan FTI tigdi sa tabako ta halos mapirang bulan na mga katindugon. Pebrero pa yan nagpuon kang pagpabakal diyan kang benteng bigas meron na ang problema diyan iyong iyo ang pila mga tugang na day mo hunaon pilang pagkahuruhalawig na wara nin atop wara nin matukawan ang mga naghahalat na mga mabarakal dyan sa National Food Authority, dyan po sa FTI, Food Terminal Incorporated. Ang ugunta ni si Mayorita, nagpadara na nin canopy. Sinikwalda po mga katindugon kan kunyan dyan, mga empleyado ka National Food Authority, may matiun ta, supress ko nini mga tugang suod ma.
1: Ang harisem to you, magsurat siya na. Kapunday siya na, munyanagap ako magsurat siya na. Yan ang pumasabi ta ha. Nag-open na kami maglagi kanapi. Nag-open na kami maglagi pagkawan. Binawal nila sa law dahil may naglilaw na truck. Ang gusto sabi yun nila, dahil masama na pagkakapi siya, na nag-represent ng kanapi. Kami po.

0: ang nagpalara dahil po sa mga yan. Dahil sa mga media, mag-ista pa ako. Yeah? Nagpalara kami. Ang inako lang nila sa Rome, dalay na pwede sa takol, tamakaw lang sa laong pagbiri ka ng kalinda. Puturong po tabi, dahil kami pwede magpalagi kanabi sa luwas. Dahil kami pwede magpalagi ito kaman sa luwas. Nakanda po ang lokal na gobyerno na magtabang. Alagad po ang NFA mismo, ang FBI mismo, sindaan din ang ikipag-cooperate sa MGU. Yaw lang po kami hindi nag-ala. Kami po nagpalara na. Nainot na kami. Karambula na po nainot na kami. Tanahinig po ang sitwasyon. Walang concern nito. Nainig po. Nangamati ko po yan. Sabi ko nga, bako sa lakong taga-taba kung biliming tabangan. Aram ko po nagbabakal dyan. Binog ng First District. Okay? Tabang lang po tabi ako. Taraman mo niyan. Pagpapatago sa rin, dumanunusin na. Mag-requisit ng opisyal. Pero lagay mo nga lang ikanope sa luwas. Lagay mo nga ipagawan sa luwas. Dali mo bang pwede, pwedeng bantayan yan. Okay?
1: Ay, nanonota, naka-off pala. Iyan kaya po, tabi, an pauro o true na sa nang problema na pigpapaabot sa mga miyembros kan media kan mga nagpipirila dyan sa National Food Authority. Pag hinapot mo ang NFA, sisimbagon ka kan NFA, bako man ngayon kami ang nagpapabakal kan bagas na kami man sa nangaya ang nagsusupply nin bagas. Ang FTI ngayon ang nagpapabakal kan bagas. Pero nasa compound kan NFA mga tugang. Ika nga ni malibong kan lula.
2: Hala, tira.
1: FTI ang nagpapabakal. Di pahanapon nindo sa FTI, kimaray na pwesto tabi NFA. Konsensin na pwede magpabakal. Tapos subagas na ipapabakal, daraw nindo konsen makakuaning lugar na maray ang taga FTI. Ano na tayo? Marasa pangday ka mo dyan ako konsensya. Oral daw na sa napirming iyo ang reklamo na pipaabot hindi sa muya. Kan Pebrero pa kan pagdyan ko, yan ang problema na hindi dyan. Papila, kan mga mabarakal. Dahil nasusolusyonan. Halawig ng panahon. Ay naku tayo. Pipadarahan na palan ka mo dyan kan kunyan lokal na gobyerno na may masirungan lamang ang mga parabakal dyan ang bagas dahil ko lamang nalingwan. So reklamo na pigpaabot hindi sa sakuya baka katindugon kang nagtalikod na bulan na so kunyan dyan nagtataw kang tiket nagarubagang so pigpapabukod mga katindugon sa mga nagpipila dyan magkaigwasan na ning tiket. Grabe. Grabe yan, pasali nindo dyan sa National Food Authority.
2: Lato ba naan?
1: Armalite ba kayo? Iba kung malato ba?
2: Hala, tira!
1: Dapat kayo nisalidahan, Armalite na yan!
2: Hala, tira!
1: Iba ka?
2: Tira hanaan!
1: Unyan, pwede pa! Ay, nakukita. Yugon mong fighting doon. Hello? Hello po? Hello?
3: Hello?
1: Hello, Manay?
3: Ano po?
1: Ano
3: po? Ano mga parabakal naman po? Pero may sala
1: na. May sala ng parabakal? Opo.
3: Niyo po. Paano?
1: Dahil masindi ang susunod ng sanila. Makiisug-isug. Manay, makiisug-isug. Sa radyo. Tama, makusugon. Yan.
3: Dapat man po, sa mga senior na, lalo senior, dapat nakakaintindi sila. Kanling. Dapat tarong linya sana.
1: Mm-hmm.
3: Minsan, nagkiriwal sa anlinya, nagtuturulong linya na.
1: Mm-hmm.
3: O, so nainot ko siya, nainot.
1: Uh-huh.
3: Dahil na
1: ang magsulod kan uh-huh. Tama? Saro pa yan, adi. Anas mo yama, ayas anas mo yama inot pati.
3: Yan, pero uh-huh. Gustong mairot. Kung gustong mainot, di magamay po singa.
1: Uh-huh.
3: Iyon lang po ang para sa takuya.
1: Iyon po.
3: Ako nga, kan Lunis, naglinya man ako.
1: Uh-huh.
3: Umilulit na ako, talaga iriwal na kan linya.
1: Uyugon mo yan.
3: May kamigbid, milik si sa inutan.
1: Yan.
3: Marani, natamili kamigbid.
1: Uh-huh.
3: Diyan na makingit.
1: Yan.
3: Yan, paano man sumasunod pa.
1: Yan. Dahil mga disiplina talaga, ano, tiya?
3: sir, na disiplina. Kulang sa disiplina ang tawong naglilinya po dyan.
1: Iyo. Salamat, tiya, sa riparo.
3: Po.
1: Iyo po, thank you. Tama ini, para dangog tang ini mga tuga. Minsan man paano, so para bakal, dahin disiplina. Gabos pa, ano mo yung makabakal? Tabarato nga ni. Bako niyo, amigo?
4: Imbayo, sabi ay daw.
1: Oh. Anas, may kunyan, may pagkukulang, ade?
4: Ano man si Inip, kita buwan palindungan dyan, sumunag sa Sirila.
1: Yun na nga ni iya. Abo palindungan. Kasabay sa kunyan, pagpadusa gayon iya.
4: Sa pila ay daw, nagpipila dyan. Kapila kan ama yun dyan, mabukas alas 8.
1: Kaya, paano ka makapila? Paghali mo sa tiktokawan mo, may nagsalida ng iba.
4: Para sa kuya, nakatulong lamisa dyan ang papabakal. Ano makaskas ang talaga? Itong sarong pila sana. Sarong lamisa sana nagsikita-sikit mabakal.
1: Ano yung Buda, ano? Kung ako man sana, Migo, gabos na yaon dyan, pabakalan ko. Tangani, deng ribo. I-announce ko, o gabos ka mo na yaon, di day na ka mo magparehero, tagabos ka mo pabakalan.
4: Ayun, tulong ko tayo daw, sarong pila sa senior citizen.
1: Yan.
4: Sarong pila sa PWD. Sarong pila sa mga single parent.
1: Oo. Buda, ayun, ako mo daron gabos, sa loob kisarong aldaw. O gabos ka mo na yaon, di garo baga so nagpabakal sa tindahan na di kada pag may dyan may mabakal pabakalan
4: nakulo ng pagay daw sa aning maging dayaday kapumapagal
1: hindakaan malibungon sa payo taan rason pa an rason man kaya paano Migo dahil pwede kayo may madubli kasi tigge-check nga ni sa data dahil ba madudubol siya na pag diyan nila putol sa panganan ito type mo mahaling manduman kung nakabakal na o dahil ba ko niyo
4: aligwan ang mareklamo nga niya oral daw. Nakapilang mo niya sa
1: akin. Kaya nga ni. Kaya nga ni. Kaya imposible yun ano? Mahiling mo? Nga imposible yun. Kaya kung nakukuta na, kung para sa kuya Migo, pabakal mas na kang doon. Pabakal ang kipabakali ang mga iya.
4: Sistema ang problema.
1: Iyo? Mapagalo?
4: Sana mapagkakayang sistema. Willing man mo sa mga tabang
1: po. At pinadarhana? Kikanupita nga, dahil mamparakainitan sa mga parabakal? Tasaro pa yan sa minairinitang payota. Siyempre, mainito na duman sa luwas. Muya ka na makalaw ta mo. Mapriskoan ka lang duman sa luwag. Mga kalindong lamang. Dahil kinangyayari. Tama ito sa nag-react ligdi sa satuya. Pag may kamidbid ka dyan, ano, dahil ka magpila. May number ka. Talagang malsibado. Malsibado talaga ang sistema, no?
4: Ang sistema talaga sa Pilipinas.
1: Ayo. Totoo yan. Sa bagasan na, mahiling muna. Oh, sa bagasan na, ano, sa pagbakal sa nakanbagas, mahiling muna, ano, ang sistema?
4: Opo.
1: Ay, naku kita.
4: Sa pag, ano, po sa nagang bagas na yan, daw ng alakasan sistema.
1: Ayo, bulok na sistema talaga. Ay, nagbabago sa bulok Pilipinas, kung mahal. Ayo. Sige, Migo, talas 12 na, Migo. Ipaagitan na sana sa pangadji. Ayo.
4: Dapat madagos na talaga sa maging kapitan ka
1: na. Ayo. Sige na. Iyo, sige na. Sige na. Ta, kung ano-ano tigtara mo. Last 12 na lamang. Ruluwasan na sa TNHS. Harayo na naman, igbabaan kan mga dimotor sa mga pasahero pasaod. Wara man na nagmamangnong enforcer. Ruluwasan na naman. Kaya nang nagmamangnong.

Maparamdango na. Marites Brito, maray na pagka-untusi mo. Kay Nena Palanas Bubis, maray na pagka-untuman tabi. Kay Shirley Ezekiel Serrano, urulian na, talas dosi na, iyo! Asin, sanang amuta. Arog manangad kaan, pero bago kita maguli, magurasyo yung piratang ko na. Si Sir Manny sa Technical Department, so mga sponsors kang programang inisalamat tabi isa sa inyo. Lugod magdakulpa kita, tanganin na mas dakulpaan sa tuyang kunyan, iniyong matabangan sa pagninegosyo tabi, no? Sa paagi kan pag-promote kan sa mga negosyo. Alamat tabi isa sa inyo. Si Sir Manny dyan sa Technical Department. Ed Bordeos, tabi. Oy, sa mga mapa-check up sa Sabado ha, de paglingawan. Digyan po yan sa The Generics Pharmacy tabi. Sa Sabado na po yan, ang libreng konsultasyon Agosto 15. Bago ka mo magpasiring sa piyestahan o kaya pa-check up nindo, saka ka mo magpasiring sa piyestahan. Salamat po, kampanago sa pagantabay. Ed Bordeos, wala man sa kong ang binalagatak, hindi sa mikropono, bilang pagsaludo sa inyo. Hindi po yan sa One Radio 91.

0: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Sasai mo kami minahagad, ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.
1: Horacio Imperata was brought to you by Blue Pig Studio, Photography Beyond Limits, Doctora Judith and Mayra On and Family, Attorney Jomar Madrilejos and Family, Romel's Dorothy Marketing, Miss Maria Salome Villanueva and Family, Municipal Councilor Belen Borjal Celiona and Family of Malinao Albay, Mrs. Martha Angela Mirasol, June Bunayon Fruit Stand, 6568 General Merchandise, Clemenia Family,
2: Miss Eden Banawon and Family of Zone 5, Kanaway, Malilipot, Albay.
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio
5: News FM.
6: Tindugo na sa buong Bicolandia.
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio
6: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
7: After a long day of enjoying the scenic attractions in Tabaco, JJ Mid-City Inn would like nothing more than to complete your experience by providing you with the most comfortable stay that you deserve. At JJ Mid-City Inn, they treat you like family members and visitors for hundreds of years. Come in as guests, leave as family, then reunite as family when you come back. Experience Bicol the best way you can with JJ Mid-City Inn. Book now through their Facebook page or contact 0915-898-9055.
8: Walang maisip na pang-snacks, pang-merienda, pang-balon o pang-pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts, perfect pang-baon, pang-merienda, pasalubong, asin snacks. Zap Donuts, barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan Manok ni Osang Fried Chicken House. Serbisyong barato, serbisyong may pagkamuot, serbisyong garantisado. Yan ang R3 Cycle Center. Makukuha sa Purok 1, Kangkarangahan Boulevard, Bunbon, Tabaco City. R3 Cycle Center. Owned and managed by Miss Elaine Romano. Text or call 0927-558-0219 sa R3 Cycle Center. Igo ni mga serbisyo, Arukan Tune-Up, Electrical Wiring, Engine Overhauling, FI Cleaning,
9: CVT upgrade and cleaning, throttle body cleaning, reset error code, modification, change oil, and change tire. Mababakalman ang mga products kang MTRT Racing Parts, Racing Boy Products, Sun Products, JVT Parts, Tires, Helmets, and Motorcycle Accessories. Artry Cycle Center, garantisado, may malasakit, asin barato. Artry Cycle Center, mas pinahiwas, garantisado, may malasakit, asin barato.
10: Ako po si Norma Nacion ng San Mariano, Isabela. 59. Noong mahinang mahina ako at madaling mapagod. Masakit ang buong katawan, laging mahihilo at mataas ang BP ko. Nang gumamit ako ng Pau de Arco, lumakas ako, hindi na ako madaling mapagod at mahilo. Sa edad kong ito, kailangan mapanatili ang mabuti kong kalusugan, kaya ipagpatuloy ko ang pag-inom ng Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule. Sa dami kong ginagawa, hindi ako mapapagod at bumaba na ang aking BP. Kaya mga kaibigan, subukan ang Aldrich Pau de Arco Capsule para kalusugan mo garantisado.
11: No fruit therapy claims.

0: na sa buong Bicolandia.
1: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
2: Kawai Beauty Soap and Lotion, available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery. Manu-

0: Ako si Rex Bautista ng Bacoor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong era shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapal pa ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang hair regrowth shampoo.
1: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo available in supermarkets and drugstores nationwide.
2: Mom, she! Dapat healthy juice drink ang baon ng iyong anak sa school. Nandito ang Best Juice Brand 10-in-1 plus 1 powder drink mix. Gawing the best ang kanyang inumin na puno ng sustansya dahil sa mga gulay at prutas na sangkap ng Best Juice 10-in-1 plus 1. Gaya ng malunggay, ampalaya, carrot, saluyot, dahon ng sili, talbos ng kamote, mangosteen, guayabano, orange at dalandan. Ang isang sachet nito ay litro pack na kaya pambuong pamilya na. Kinilala ng Golden Globe Awards bilang the best organic herbal juice sa Pilipinas. Sulit sa sarap, sulit siya.
3: Best Juice Brand 10-in-1 plus 1 powder drink mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: Sarge, good job! Mission accomplished! Uwi na!
5: Thank you, sir! Excited na nga ako mag-report kay Mrs.
4: Dapat no retreat, no surrender din ah!
6: Huwag sayangin ang bakasyon. Proper diet at exercise, bigyan ang atensyon. At sa tulong ng DriveMax Herbal Dietary Supplement Capsule na may ginseng, ginkgo biloba at tongkatali, aarangkada ang misyon.
5: Honey, I'm home. Reporting for duty.
7: O sige nga, attention.
6: DriveMax Herbal Dietary Supplement Capsule. Available in all leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang DriveMax Herbal Dietary Supplement Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Tindugo na!

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia. Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
2: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
1: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
2: Sige, papalaundry ko na lang.
1: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
2: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
1: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
3: Available in all supermarkets near you.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
5: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
4: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
1: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
6: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
7: Walang maisip na pang-snacks, pang-merienda, pang-balon o pang-pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts. Perfect pang-baon. Pang-merienda, pasalubong. Asin snacks. Zap Donuts. Barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan manok ni Osang Fried Chicken House.
8: Teka, iconic halahalo ba?

0: broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web with timely information, through news and public affairs. Now, made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM.
1: One Radio Time, it's 1 o'clock.
0: Sa kada pagtalimunggang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio,
1: sa One Radio 91.3
0: News FM. Kada oras, may bareta.
2: Maray na hapon, Bicolandia. Uyan na ang barata sa oras na ini natod sendo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po nindiyan sa mga butika sa supermarket nationwide. Nagpahayag ng bilog ng suporta si DALG Secretary John Vicrimulya sa Philippine National Police sa pagpapautob kan mga programa kan departamento kay ibaan Unified 911 System. Asin ubhetong mapalikas asin mapakarahay ang emergency response capability kan police units sa Bicol Region. So, usog sa payag ang kalihim sa iyang pagbisita sa rayon. Nasaro na sana ang approach para sa emergency response sa pagikan 922 para sa dagos na pagresponde kan manlain-lain na ahensya sa bilog na nasyon. Pigshare to man niya ang kaligtasan sa kada komunidad asin magpapadagos ang kampanya para sa katuninongan sa nasyon. Sinabi man niya na warang mawalat, warang tiyos o mayayaman, kundi gabos mahiro nga nilabanan asin masolusyonan ang mga problemang pigkakampang sa kada rehiyon. Mientras tanto, nagtauman ni nasa 25 motorcycle emergency response units ang DILG sa rehiyon. Nani mas mapagkusog ang emergency response sa lado kan pulisya sa Bicol Region. Iyan ang dagdag na barata sa oras na ini. Dapat lambang barata armo o si Erickson Brutas, din tugunan.
0: Sa kada pagtalimunggang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio,
1: sa One Radio
0: 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.
3: One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia.

mga katindugan, and welcome sa programang One for the Heart. This is DJ Chloe, the Love Ambassadress, and kamo na katutok tigdi sa One Radio 91.3 News FM Tindugan.

0: Tobacco City's Tindugun.
1: Na radio station.
2: One radio.
0: 91.3 News FM.
3: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Munta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas Tigdas, Bicol.

0: No segregation, no collection.
1: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
2: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
1: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
2: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
3: Still available.
4: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
5: Best Cafe Black.
6: Also available.
7: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
8: 12 pesos lang per sachet.
9: Bes, huyan ka palan? Marido digdi may dumanon kita.
10: Ha? Nata, masaing ka.
9: Aw, maduman ako sa B2B Star Commercial. Sampang kantambakan kang tricycle, mabaka lamang kidagdag na gamit sa harong.
10: Nata, sa B2B Star Commercial ka paman mabakal. Anong igwa dyan?
9: Aram mo kaya, Bes. Bararato ang mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sarong, argan lamesa, asin bangko, igwapasin dati kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang aki, school supply, asin party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
10: Ay, iyo, bes! Sabi man ng God ni Mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabakal kay mga pandecorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Dyan lang sampang kantambakan kang tricycle.
9: Oh, anong patigahalat mo? Mus na!
11: Magpabili.

Magandang hapon mga katingdugon, and welcome sa Satuyang Tuesday edition of One for the Heart. May choices na naman kita mamaya, kaya abangan niya. DJ Chloe, the love ambassadress po ang sa indong kairibanan. Mga kairibanan, hanggang alas tres ning pagkahapon. Maray na hapon, Tobacco City, the city of true love. Siyempre sa Satuyang Neighbors, dyan sa Malinaw, TV, Malilipot, Bakakay, Santo Domingo, sa Bilog na Bicolandia, maray na hapon. Hona po ini ang sa indong katugtugan and kachikahan mamaya sa ating Tuesday edition. Anyway, maray na hapon sa mga nagsiselebrate kasi

tuloy man ang productivity. Nag-best cafe ka na ba? Dapat mag-best cafe ka na para maugma ang sa imong pagkahapon.

or west. Hindi ka mag-overthink. Basta kung ano lang su pinakainot na nag-strike ba? Nag-strike sa imo. Diyan, sa tuyang directions. Choose a direction ha. North, south, east, or west. Context, ano? Kasi maaaraman ta mga katindugon kung ano ang context ka iyan and kung ano ang relevance kaan sa satuyang buhay. Kaya abangan. Mag-text ka din sa satuyang text line. I-text mo lang sa imong choice dyan. Text mo sa 0927-996-5002. Oy, salamat po sa satuyang mga katuwang. Thank you so much, GC Botardo Trading. Botardo GCash padala. PM niya po si Ms. Jen Botardo for more inquiries sa pag-troubleshoot kan sa indong mga GCash, Atome, Shopee Pay, LastPay, TikTok Pay, as in iba. Bata, ma-sweldo day na naman. Kaya, so mga ma-check

0: Julika, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
1: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
2: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
1: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
0: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
3: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: Walang maisip na pang snacks, pang merienda, pang balon o pang pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts, perfect pang baon. Pang merienda, pasalubong, asin snacks. Zap Donuts, barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan manok ni Osang Fried Chicken House.
5: Alam mo ba ng activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba ng activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabuna? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
6: Are you looking for a conducive place perfect for your staycation with your family and loved ones? Come and visit Vince Hometown, one of the newest hometowns in the city of True Love. With spacious air-conditioned room, hot and cold shower, with wide and secured parking area for your vehicles. Located at Zone 6, Fatima, Tabaco City, near Fatima Port. For increase in reservations, please contact 0907-637-6946, 0950-859-2600. Or you can drop us a message at our Facebook page, Vince Hometown. Hurry, book now. We're excited to accommodate and assist you. See you there. Vince Hometown. Your home away from home.
7: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
8: Power Sales Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Sales Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: This is One for the Heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM.
10: Tindugo na.

0: broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web with timely information, true news, and public affairs. Now, made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM.
1: The time now is 2 o'clock on One Radio.
0: Sa kada pagtalimong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat mundong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio,
1: sa One Radio 91.3
0: News FM. Kada oras, may bareta.
2: Maray na hapon, Bicolan Jow. Uyan na ang barata sa oras na ini natod sa indo. Can best coffee green 6-in-1 with herbal mixta. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababagala sa mga butika asin na supermarket nationwide. Nagsapar ang sektor kan agrikultura ni na 135.3 milyones de pesos na danyosa. Asin kapyardihan huli kan mga nag-aging bagyong Maymaya, Luisa, asin kan habagata. Basado sa padagos na damage assessment kan mga regional offices kan Department of Agriculture na irehistro ang danyos agrikultura sa rehiyon Ilocos, Central Luzon, Calabar Zone, may maropa asin Western Visayas, kuna sa ina, labi sa 4,000 na hektarya nin agricultural areas ang apektado. Ang mga barakado na nagsaparman nin pinakadakulang danyosa asin pagkalugi, kabali na ang paroy ang mais, halangkaw na kantidad nin mga pananoma, mga hayop, asin manok, sirigman, ang mga pasilidad sa patubig, mga makina, asin mga kagamitan. Ang danyos gikan sa mga kalamidad nagresulta sa 4,465 metrikong tonelada ng pagkalugi sa produksyon. Bilang kasimbagan, sinabi kang DA na pwede sir maka-avela ang mga apektadong paraoma ni 106.5 million na kantidada ni mga farm inputs sa arugan paroya, mais, asin at pisog, min gulaya. Pwede sir man silang maka-avail nin maabot sa 25,000 pesos na pautang hali sa Survival and Recovery Loan Program kan Agricultural Credit Policy Council. Yan ang barreta sa oras na ini. Dapat lambang barreta aramo. Ako si Bernadette Manamo na Team Tuguna.
0: Sa kada pagtalimong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat mundong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio,
1: sa One Radio, 91.3
0: News FM. Kada oras, may bareta.
3: One Radio, News FM. Your best source of news and music. This is One Radio, News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio, News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio, News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia.
4: Kung ka mo naghahanap ng dekalidad na sala set, dining set, bed with frame, asin iba pang furnitures para sa sendong harong, office o kaya business, bisitahon ang showroom kan N. Boyan Furniture sa Zone 1, San Antonio, Tabaco City, yaon sana sa National Road. N. Boyan Furniture also accepts customized furniture and design gamit ang solidong Nara Wood. N. Boyan Furniture, located at Zone 1, San Antonio, Tabaco City. Mag-apod sana sa 0917-339-6987 or 0908-943-7958 for more details.
5: Sa panahon ngayon, mahalagang magkaroon ng mabuting kalusugan at maagapan ang karamdaman bago pa ito lumala. Hanap mo ba ang mabilis, kumpleto at wastong medikal na serbisyo? Dito ka na sa Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Meron silang laboratory services tulad ng blood test, complete blood count, blood chemistry test, blood sugar, blood cholesterol, uric acid, kidney function test, liver function test, prostate test, urinalysis, pregnancy test, stool exam, pap smear, at ECG. Medical services, meron din tulad ng flu, pneumonia, at hepatitis B vaccine. Pediatric checkup for kids, internal medicine checkup for adults, OB-GYN checkup for pregnant moms, at fertility checkups. But wait, there's more! Dahil naka 50% off ang kanilang electrotherapy treatment sessions para sa diabetes, stroke patients, may chronic pain dahil sa arthritis, dementia, ADHD, depression at anxiety, PCOS, myoma at cysts. Nakakatulong ito para sa mas magandang brain function, anti-aging, pampalinaw ng mata at pampaganda ng sirkulasyon ng dugo. Available din para sa employment requirements ang neuropsychiatric and psychological evaluation. Bisitahin ang aming clinic sa second floor, JRV Palmer Building, Barangay Bombon, sa taas ng BDO Karangahan Boulevard, Tabaco City. Bukas kami, Monday to Sunday, 7:30 a.m. to 7:30 p.m. Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Diagnose with precision, treat with compassion.
6: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
7: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
6: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
7: Sige, papalaundry ko na lang.
6: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
7: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
6: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
8: Available in all supermarkets near you.
9: Sa dami ng Turmeric Ginger Tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat, Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng Luyang Dilaw at Luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
10: Isang patunay na maganda ang binipisyo sa katawan, ang bigay ng Best Cafe.
11: Ako po si Mary Rose, isang broadcasting student sa Bicol University. Ako ay umiinom ng kape upang maging alive at pampagana tuwing ako ay nag-aaral. Nagre-review ang aking kape ay Best Cafe na mayroong healthy at safe na herbal ingredients. Natural ang sweetener na gamit ay stevia at higit sa lahat, mura sa presyong abot kaya. Kaya kayo rin mga best, mag-Best Cafe na, mura na, healthy pa.
12: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black, also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with herbal mix. 12 pesos lang per sachet.
13: Ilabas na

Saini. Syempre sa mga drivers na dyan. Mga jeepney drivers, tricycle drivers, pajak drivers, modern jeep, traditional jeep, UV Express, ano ba ba? Pajak drivers, syempre, digdi po sa may LSB.

office workers, sa mga barbershop owners, mga ukay-ukay owners, and kung ano pa man na sa Indonga, mga negosyo dyan, sa mga coffee shop owners, syempre, maray na hapon.

security guards, mga traffic enforcers, mga police officers. Oh, speaking of police officers po, may announcement ako digdi po na may tinurn over digding ID ni Sir Seferino Firaza the 5th. Tinurn over po digdi ang sa imong police ID. Makiklaim na lang po sa One Radio sa imong police ID kay Sir Seferino Firaza the 5th.

tutok na poon, sign on, and planong magtutok hanggang sign off. Bye. You came to the right place. Dakol-dakol pang tugtugan and syempre, impormasyon. Digdi po sa One Radio. Ano, nakapili na ka mo? Kang sa tuyang Tuesday, Tuesday? We have four choices lang naman, ano? Choose a direction. A, North. B, South. C, East. And D, West. Maray na hapon sa comment section ta dyan. Sabi ni Manay Avien, East Daasay. Eastman kay Roderick Boral. And kay G. Bronyoso. Siriman kay Mike Manalo Bilano, East Daasaiya. And kay John John. B. South. Yan ang choice ni Zyke, Andre Patrick Janito. Si Pabang Sautig D. Si Joseph Galoy Belmonte. Si Rejun Virgo Bobbies. Sa akin po, South. Kasi nasa South tayo eh. South out. South out sa Indujan sa Rejun Barbershop Zone 4 San Vicente. Thank you! Ayun man ang choice ni Maricel Baracuel Bocauto. Christina Cobilla, shout out sa iyo. Bayaran mo na yung utang mo. Uy, di akong utang sa imo, ha? Ah, si ano pala. Sige. Sa tuyo na sana ito, Christina. South manda kay Ate Erms. Sabi ni Sir Mike, shout out kami digdi sa tindahan. Hello, kina Ate Tin, Ate Mitch, Ate Luis. Ay, hello po dyan sa Grocers Hub. Ay, nahapon. South. Kay Juliana Bernardes. Pa North. North pa, sabi ni Ate Pan. Inside joke na ito. South China Sea, sabi ni Romel Bendal. North din ang choice ni Yeng Resare Barotilla. ABCD, sabi ni Raul Campit. Taga boss, nalibot ko na. Dati pa ano, nag-work ako sa barko, Inter-Island. Ay, sana all! Sige. North daw, sabi ni Shine Katigbak Ortiz. Uy, dapat nagpili ka, Raul Campit. Kasi may revelations kita mamaya. Sige, mamaya ko i-reveal ha. North ang pinili ni Jen Basmayor. West naman kay Telma Candelaria. B, sabi ni Melba Dairo Bobby. Pa-North. Pa-North, sabi ni Elmer Bondal Jr. Salvador Consulta. Southeast, Northeast, West, East, Southwest, Northwest, North, South. Ano ba? Oy, dapat nagpili ka. May revelation ako sa imo. Depende sa imong choice. Letter B naman ang choice ni Cherry Carbor. Thank you sa indong comments. Nataan lang po nindo ang sa indong choices dahil mamaya ang ating revelation base sa inyong choice. Dahil mo kaipuhan mag-overthink ha. Basta magpili ka lang dyan kung ano ang sa hiling mo. Kung ano ang gusto mong piliin, no need to overthink. May pahabol na comment pa bago ko i-announce si Avelino Bocaya. San ba tayo, DJ? Doon tayo. Pumili ka nga. Huwag kang mag-overthink. No need to overthink. Basta magpili kang sarot dyan. South ang napili ni Marie Royo. And shout out sa Comon Tabaco City. Hello po sa inyo dyan. South din kay Michael Ramirez. Sige, sige. Salamat sa pagpili nindo ha. Dapat nagpili kang at least one dyan. Mga one or two, pwede na yun. Kasi, ito na ha. Ang
Tuesday, Tuesday, choose a direction. Ang pinili mo dapo dyan, katindugon, reveals your life priorities. Sige, ano kaya ang masasabi kang sa imong choice sa imong mga priorities sa buhay? Ito na, let's see what your choice might say about the things you are prioritizing in life. Sa mga nagpili kang North, kung North ang pinili mo katindugon, ang priority mo daapoongon niyan ay pag-angat sa buhay, growth, and achievement. North is traditionally associated with up or moving toward a destination. Kaya kung inidapo ang instinctive choice mo, magkayo na reflection ini para sa mga tawong may gustong maabot, mapatunayan, or mabino. Baka nasa season ka, letter A, kang gusto mong umuswag sa buhay. Gusto mong magkaigwak yung mas magayon na buhay. May gusto kang ma-achieve. Baka man necessarily parta o career ang ibig sabihin kaini. Pwedeng ibig sabihin man kaini ay personal growth. Kapag gusto mong mas maging confident ka, disiplinado, mas independent, and mas matibay sa kung ano man ang industriya mo ngunyan. According to psychology, ang pagkakaigwa dapo ng meaningful goals ay pwedeng makatabang sa motivation dahil nagtataw ini ng direction and sense of purpose. No? Kaya sa mga nagpili kang letter A, baka ang nagpapadagos sa imo na lumaban sa buhay ay ang motivation mo na di pa ako tapos. May gusto pa akong maabot sa life. Reminder sa imo letter A ha. Di ka masyadong mag-focus sa kumpasain ka na to the point na nalilingawan mo nang ma-appreciate kung hain ka, kung saan ka nakatindog mo niyan. So, kasi bako gabus na progress, kay puhan makaskas. Minsan, ang slow growth ay progress man girara. Okay, so letter A, ikadaw su tipo na minsan nagiging overly self-critical ka na kaipuhan, dapat arog ka ini ha, dapat yaon ako dito. Pero sometimes we need to take things slow din. Kasi may mga bagay na mas madali tang ma-realize kung maaraman ta in a slower pace or in a later time. So day ta kaipuhan magpara madali, pero good motivation na din letter A. Okay? Sa mga nagpili naman kang letter B, South. Kung South naman daw ang pinili mo, mas priority mo niyan ay ang peace, stability, and quality of life. Ay, kasi tipong medyo chill-chill lang sa life. Gusto mo lang talaga ning katoninungan sa buhay. Baka ikadaapo letter B, baka nag-abot ka na daapo sa point na day mo na gustong patunayan ang sadiri mo sa gapos. Day mo na kaipuhan ng acknowledgement hali sa ibang tao. Parang ikasutipong naranasan mo nang mapatunayan ang sa imong strengths, ang sa imong abilidad sa ibang tao. Pero na-feel mo nang masyado nang nakakapagod. Gusto ko naman nang magpahinga. Day mo na kaipuhan na pirming igwa kang bagong achievements. Gusto mo na lang na tahimik na buhay. Okay ka na sa ipon mo.

nang mag-start ki another goal, another dream. You want to meet new people, mag-travel, makaukod ki mga bagong skills, or mag-ibo ki mga bagay na haloy mo nang gustong baloon gibuhon. Psychologically, humans have a natural tendency to explore, learn, and seek novelty daw. And para sa dakul na tao, lalo na sa imo letter C, ang bagong experiences ang nagtatao sa imo ki sense of growth and meaning. Bako man dahil bako ka maugma sa buhay, kumbaga, maybe nafe-feel mo lang na dakul pang mga opportunities dyan para sa kuya. Ikaw yung tipong mahilig ka sa mga new experiences, mahilig ka mag-travel, siguro it's time for you to look for a new hobby or visit a new place with new people, diba? And para naman kay letter D, kung West ang pinili mo, mas importante sa imong unyan ang relationships, emotional fulfillment, and reflection. So, West is associated with sunset or katapusan kang aldaw. No, and sunset naturally invites reflection. Like, ano nang nangyari? Sisay ng mga kaiba ko. Anong mga naukudan ko sa buhay? Kaya ako ka na duman sa point na ay ka na din naghahabol sa achievements. Kumbaga, para sa imo, duman ka na sa point na mas importante sa imo sa mga meaningful experiences and sa mga tawong mayon talaga dyan para sa imo. No, pwedeng pinaprioritize mo na ngunyan ang pamilya mo, friendships, love, healing, closure, or simply understanding yourself better. So, psychological research consistently points to the importance of meaningful social relationships to human well-being. So, kitang mga tao, mga social creatures kita, no? So, kaipuhan, sabi nga ni, no man is an island. So, naturally, talagang kaipuhan ta, kikatuwang. Bakod apo kita designed to live completely disconnected from other people. No? So, sa imo letter D, nagpo-focus sa mga tao na gusto mong makairibanan sa buhay mo, mga taong importante sa imo, pamilya, friends, ganon. But reminder lang sa imo letter D, don't lose yourself while taking care of everyone else. While importante ang relationships ta sa sagtuyang pamilya, sa sagtuyang partners, importante din sa relationship ta with ourselves. Okay?

na-realize ka ba na something about you? Well, that's a good start sa pag-aram kang sa imong mga priority sa buhay and kang mga... na gusto mong i-take right now. Okay? Ang yan. Ang mga yan. Ang revelation ta today ay hatid po sa Indocan GC Botardo Trading. Oy, mga katindugon! Next week na po, ha? Hindi, actually next week. We have 1, 2, 3, 4, 5 days to go bago ang satuyang special concert si Papa Mo live po dyan.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Tinitungko na.
2: Ito ang patotoo na natulungan ng Paudi Arco Capsule.
3: Ako po si Aling Belen Hulgado, nakatiras dito sa Albano Street, District 3, Gawayan City, Isabela. Ako po'y tindera sa palengke. Ay, ako'y nagkaroon ng sakit sa puso, high blood. Ngayon, nung mag-take ako ng Paudi Arco Capsule, nakaramdam ako ng ginhawa sa katawan. Dahil sa pakikinig ko sa radyo, napag-alaman ko na mahusay din pala ito sa katawan. Kanya, itinray ko, awa naman ng Diyos, okay naman. Guminhawa ang aking pakiramdam nang ako'y gumamit ng Paudi Arco Capsule.
2: Kaya Paudi Arco Capsule. Paudi Arco. Katawang mo sa buhay.
4: No approved therapeutic claim.
5: Walang maisip na pang-snacks, pang-merienda, pang-balon o pang-pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts. Perfect pang-baon, pang-merienda, pasalubong, asin snacks. Zap Donuts. Barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan manok ni Osang Fried Chicken House.
6: This is One for the Heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM.
7: Tindugo na.

0: best songs on the radio.
1: One for the heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM.
2: Tindugo na.
3: Pumapalpak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator. Gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o pyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page, Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marines Sur o maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generator, sumawag na sa 0946-739-4073. 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita.
1: Heads up sa gabos, mag-aki o gurang man, ang St. Anthony Infirmary PhilHealth accredited na ang nasabing ospital. Bukas 24 oras, ang sa indang mga serbisyo, arugan, paanakan, laboratory, consultation, check-up, confinement, as in iba pang serbisyong medikal. Para sa iba pang kaaputan, manungod sa sendang serbisyo, pwede tabi ka mong mag-apot sa cellphone number 0981-259-4827 or you may also like and follow their FB page, the St. Anthony Infirmary. Sa St. Anthony Infirmary, igwa naman, kibutika.
3: Marahay na bareta sa St. Anthony Infirmary. Pag 4-piece member o PhilHealth ng MASA beneficiary ka, as in mapakonfine, no excess or zero balance ka. Wara kang babayadan. Para sa iba pang mga kahapotan, manungod sa mga serbisyo kang St. Anthony Infirmary. Pagduman lang sa Purok 1, kang San Antonio, Tabaco City. Or mag-contact sa cellphone number 0964-093-7074.
4: Di raw kayang makipagsabay. Di raw kayang lagpasan. Di raw kakayanin. Pero hindi ako susuko. Di magpapatinag sa sakit dahil kaya kong makipagsabayan. Kaya kong lagpasan. Ano mang sakit ng katawan, makakayanan. Fast Relax. Ang bahala dyan. Huwag lang susuko. Turn pain into power. Fast Relax. Ora mismo.
5: Ibuprofen plus paracetamol is the generic name of Fast Relax. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mga ka-rider, may bagong tambayan na naman para sa motor mo. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Powered by R3 Cycle Center. Siguradong dekalidad ang bawat piyesa at serbisyong may puso. Hanap mo ba ay tires? Meron. Engine oils? Kompleto. Batteries at coolant? Nandiyan na lahat sa Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Para sa matibay na serbisyo, performance, at pormang panalo, Cycle Pro 8 na. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Located at Zone 1, Bangkilingan, Tabaco City.
1: This is One for the Heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM.
2: Tindugo na.

Radio 91.3 News FM. Shout out kay Michael Ramirez. Pasensya na po kung nakuasu sa imong reply. Kung si sa ang artist kang sa imong request. Happy listening sa imo. DJ Chloe, the love ambassadress, mag-iraray ang sa inyong kaedibanan until the end. Sabi ni Thelma Candelaria, resonate DJ, magayunan man ang meaning kang West, ang galing-galing, tamaon. I hope you learned something, Thelma. And sana ay ma-apply mo din sa imong buhay kung ano ang mga

interesting about priority. Actually, day mo man kay puhan na magpili isaro lang na direksyon for the rest of your life. No, nagbabago-bago ang priorities mo, depende sa season. Pwedeng may mga aldaw na north ka, kay puhan mong mag-build kang sa imong career, tapos biglang mapasiling ka sa south. Gusto ko lang naman ng peace. Tapos, baka mamaya, nasa east ka na, gusto mo mag-start ki something new, and eventually, you're west. I want to spend more time with the people I love. No, bako man yan inconsistency. That's just life, mga katindugon. Ining mga revelations ta, ay ang sa imong posibleng priorities right now, ha? Again, it can change tomorrow, next week, next month. Kasi iba-iba ang sa tuyang, nag-iiba ang sa tuyang priorities. May mga pagkakataon sa buhay na garo kita kompas. Ligahapot ta ang sa tuyang sadiri. Masain ako, tama ba ining direksyon ko? Paano kung sala ining dala na pinili ko? Pero, you know, mga katindugon, here's the beautiful thing about life. Kaipuhan na maaraman tulos ang buong ruta kang sa imong buhay. Minsan, kaipuhan mo lang talagang maaraman kung ano ang next step mo. Day mo kaipuhan na mahiling kung ano ang destinasyon mo. Kaipuhan mo lang na maaraman kung ano ang importante sa imong unyan. Kung nafe-feel mo na gusto mong magpasiling sa norte, gusto mong magsakat, di magsakat. Kung gusto mong magpahingalo, maybe you need it. Kasi warang sarong direksyon sa buhay ta, no, na guaranteed tatulos na perfect ang sa tuyang buhay. But the right direction is the one that takes you closer to the person you want to become and the life that truly matters to you. Kaya bago ko magtapos, mga katindugon, tandaan ta ini. Bako man maraot kung nagbago ang direksyon mo, ha? Baka di ka naliligaw or lost. Baka nagbago lang talaga ang destination mo, and that's fine. I hope you learned a thing or two sa satuyang revelasyon ngayon na Tuesday. The fun doesn't stop here. Masunod na ang Tugtugan on One with Erickson and Berna. And always remember, mga katindugon, hindi mo kaipuhan ki perfect path. You just need to find the right path para one step closer ka na sa gusto mong mangyari sa buhay mo. This has been DJ Chloe, the Love Ambassador. Salamat sa giraray sa GC Botardo Trading. Miss Jen Botardo, thank you po. PM niyo po siya, ha, kung may mga nahaputan ka mo sa pag-troubleshoot kan sa inyong mga GCash accounts. Tabaco Electronics, salamat man sa pagiging long-time partner ta sa satuyang programa. And thank you so much, mga katindugon. Salamat sa inyong comments. Sa aga naman, para sa satuyang What If Wednesday edition. Mag-overthink kita tomorrow. See you again tomorrow, mga katindugon. More tugtugan and tugtugan, masunod na. This has been DJ Chloe, the Love Ambassador, saying I love you all so much. Ingat po kamo, gabos. Stay on.

0: Hello,
1: magandang dugan.
0: Teka lang.
1: Ano na naman?
0: Chaunti na.
1: Correct ka dyan, di ba?
0: Martes na.
1: Kundi, iyaw na naman kami ngunyan. Taalas stress na ba ka?
0: Happy Tuesday. Pwede na pagkahapon, mga
1: katika.
0: Alas stress na naman. Mag-iba na naman kita. Hasta alas 5 nil pagkahapon. Mag-turugtugan, mag-chirin. Ay, syempre. Mainit na.
1: Mainit na maparos-paros, mga katindugoy. Tamang-tama lang, ano.
0: The combination. Pinag-combine.
1: Maski mag warang init, basta maparos-paros, makakamara kami ginarikang panting kilabahan.
0: Diba? Mainit, maparos. How is your sunny, windy afternoon? Martes. Kumusta ang sendong pagkahapon, mga katindog? Ano lamang ang sendong pinagkakaabalahan mo? Ang kamakatutok sa One Radio. Sure ba?
1: Masay pa rin hapon sa mga nakatutok mo niyan sa sendang harong. Yes.
0: Ay, syempre dyan sa Merkado Publiko. Kumusta ba kamal dyan ang mga paratsyana para baka? Ang mga drivers niya to. Tricycle drivers, shipping drivers, project drivers.
2: Bait-bait silang pagkapitan.
1: Naliwan mo ang Egypt driver.
0: Egypt, UV Express.
2: Chiram sana.
0: Katindugan niya to dyan. Mga nakatutok sa ngunyan. Matagas Santo Domingo. Wag ka kayo malilipat malinaw. TV, syudad ni Tabaco. Maraming na pagkahapon. Sa mga taong bahay, maraming na pagkahapon. Tabi sa Indo dyan.
1: Sa mga taga-isla, maraming na hapon.
0: Maraming ka mo dyan nagpapapun. Sa Indo mga karong. Maraming na pagkahapon. Tabi isa sa imo. Manay iman na. Alas tres hasta alas cinco naman kita mag-iripan ng ngunyan na pagkakas. That's on sila! In Agosto, diba? Doble una.
1: Oh, yung happy birthday pala sa mga birthday. Ganyan na alagaw.
0: Happy birthday. Diba? Happy birthday. Many more birthdays to come. Ay, syempre. Na po ang tugtugan on one. Kayo meron kami ding iba ko sa Eric Sign.
1: Iniman po si Berna Banawan. Ay, mali na hapon sa tuyang followers sa tugtugan on one. Ano? Pwede na. Naka-comment na. Ay, nag-post kami kapotan ngunyan ha. Wala sa mga gustong mag-join. Mahewas. Pasok mga suki. Tugtugan on one. Kung gusto nyo i-follow, i-search lang yan sa Facebook.
0: Tapos diretso ko kay dahil na ako iba ko pa.
1: Tapos nag-continue sa pangiturugan mo ano, sa pulog na namamati mo. Ano?
0: Diba ang ano? Pero kompleto mang girari ang katulog. Diba? Yeah, thank you sa mahal na dyan. Padagos na ako, ikan lambang sarot sa satuya. Maroon na pagkahapon dyan sa mayaon sa mga bulwad. Nakatutok mo niyan sa One Radio. Sira mo ng paparos-paros nindo dyan. Ingat-ingat sa Natalia. Gawin mo katindugan niya. Mga nagda-drive sa mga oras nindo. Ito yung napagkahapon. Pwede gusto nandaan sa ito yung turug-tugan. Mabalik pa ang tug-tugan on one sa One Radio.
1: Tinadugan na!

0: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
1: Siyempre naman.
0: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
2: Wow! Gustong-gusto ko yan!
0: Ipinakikilala, Best Cafe Black! Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Lama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
1: Honey, maagad mong patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
2: Best Cafe Black, pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
0: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
1: Healthy na.
2: Pampaligaya pa.
0: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
1: Basta may black.
2: May bala.
0: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee.
4: Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
5: Best, huyan ka palan? Marido digdi may dumanon kita.
6: Ha? Nata, masaing ka.
5: Aw, madumanon ko sa B2B Star Commercial. Sampang kantambakan kang tricycle, mabaka lamang kidagdag na gamit sa harong.
6: Nata, sa B2B Star Commercial ka paman mabakal. Anong igwa dyan?
5: Aram mo kaya, Best. Bararato ang mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sarong, argan lamesa, asing bangko, igwa pa sindak yung kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang aki, school supply, asing party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
6: Ay, iyo, Bes. Sabi man ng God ni Mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabakal kay mga pandecorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Dyan lang tampang kantambakan kang tricycle.
5: Oh, anong patigahalat mo? Mus na!
7: Magpabi

0: musika, balita, informasyon. All in one radio station.
1: One Radio. 91.3 News FM.
2: Tindogo na!
3: Naghahanap ka ba ni maaasahan pag-abot sa malinig asin ligtas na tubig? Del Waterwise Water Treatment and Supply Services ang simba dyan. Sa Del Waterwise Water Treatment and Supply Services, available ang water treatment systems para sa household, industrial, commercial,

0: One Radio.
1: 91.3 FM. Dugo na.
0: Ay, nagbabalik kita sa Tugtugan on One. Aras niya to. 39 minutos na magalisan. Alas 3 ng paghahapon.
1: Ay, marina hapon pa lang dyan kay Mama Cherry Car Warha. Pabati da po kay Madam Elma Balimbing and Marlene Ambroso, Lacan, Kabagan, Tobacco City. Always, tindugo na. Kaso pa pa lang, Ma'am Cherry Car Warha, day nakahabol so, ano, pagpabati mo dyan sa, ano, family, ano, Volante sa Maglilipot, Albay. Marina hapon po sa indo.
0: Ay, public service announcement po. Pinapaisip po sa Gabos na sa maabot na Agosto 15 sa Aldawnin Sabado, magkakaigwa po ni Liwatnin Free Medical Check-up nagigibuan sa The Generics Pharmacy, Basud Branch, Barangay Basud, Ciudad ng Tabaco na nasa tungod sa nakan One Radio 91.3, tindug na. Free medical check-up po sa mga aki may edad as in maging sa mga pregnant women. Madurar ang nasabing free medical check-up alas 8 nin aga hasta alas 12 nin udto. Ay, happy merienda time kung nagmimirindal ka man sa mga oras na ini. As in kung magkakapera. Kapihanaan best Cafe Green 6-in-1 with herbal mix. Pampa healthy na, pampa sexy pa. Mababakal nila yan sa mga butik as in supermarket nationwide.
2: Siram sana.
0: Diba? Ay ka, may ano pa lang po, digdimin ako ang ID. Philippine National Police ID ni Sir Seferino po at Piraza. Siguro taga barangay Ginubat siya. Kung bisado po nindo ako kung gano'ng kamantara. Yaon po sa imo. Ayaon po sa imo. Yaon po digdaan sa imong idea. Kung ano sa po. Salamat.
1: Thank you po. Ayan, mga katindu. Ano?
0: Sa mga day po man nakakomment sa Twitter for today. Tapon lang ang Tugtugan on One sa Facebook page.
1: Yes. Pwede pa mga katindugan maghabol. Magayon na sa tuyang ano, kahapotan ko niya. Sabi nga nita, magayon dahil ni parang gimuhan ki research study. Sabi
0: wow,
1: nita.
0: Wow! Saro-saro mahapotan sa ano.
1: Diba? Habang nasa biyahe ka man, pwede kang makipagchikahan sa inyo.
0: Ay, kung ikaw man nasa biyahe mo niya, nakatuto ka sa One Radio, pwede kang magsimba gano'n. Sa mga nakasakay ngayon na kalunan sa EGF, UV Express, nakatutok sa One Radio. Hanapon mo lang po ang Facebook page, Kantog Tugan on One. At yun, sakto-sakto, tamang-tama para sa imo ang question for today.
1: Yeah. Ay, marirapon pa lang dyan sa mga tambay sa Upper Bonga, baka kay Albay. Kumusta ka mo dyan? Pag-cherismisan yung dungon yan.
0: Ay, syempre.
1: Tinsuko na.
0: 42 minutos na, makalisan alas 3 ng pagkahapon. Makaskaso ng oras.
1: Yes. Kaya po yung duban, ano pa ang tigala at dahil pagpalagpaso niya. Maray na upon kay Sir Breagas Adlao dyan po. Listening sa imo.
0: Ay, happy listening man sa mga padagos na nakatutok sa mga oras na inyo. Maray na pagkahapon tabi dyan sa Barangay Suwa Malinaw, Albay. Maray na pagkahapon tabi dyan. Siring man sa Oro Inatan sa Kulang, Malinaw, Albay. Maray na pagkahapon man tabi sa Sendin. Padagos ang tawanan sa tuwing turugtugan. Pagkahapon, mabalik pa ang Tugtugan on One sa One Radio.
1: Tin, dugo na!

0: isa. Tina, mag-isa. One
1: Radio. You're listening to One Radio News FM.
2: Tindugo na sa buong Bicolandia. Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang digalidad na tires, batteries at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATF dialysis and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips, at tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Laho Road, Legazpi City, at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330, at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
3: Sa dami ng ginagawa mo sa araw-araw, kaya pa ba? Dapat
4: G lang! With Gord C+. G to support your daily grind, G to feel good from within, and let your natural glow shine. With proper diet and exercise, Gord C+ is your daily plus. Gord C+ with Zinc Capsule.
5: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gard C+. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sana ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagat kan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya day ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
7: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa Very Nice Building, Ruy Vivar Street, Tayhi, Tabaco City, near Amando Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numero 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
8: Serbisyong barato, serbisyong may pagkamuot, serbisyong garantisado. Yan ang R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. Makukuha sa Purok 1, Kangkarangahan Boulevard, Bunbon, Tabaco City. R3 Cycle Center. Owned and managed by Miss Elaine Romano. Text or call 0927-558-0219 sa R3 Cycle Center. Igo ni mga serbisyo, Arukan tune-up, electrical wiring, engine overhauling, FI cleaning, CVT upgrade and cleaning, throttle body cleaning, reset error code, modification, change oil, and change tire. Mababakalman ang mga products kang MTRT Racing Parts, Racing Boy Products, Sun Products, JVT Parts, Tires, Helmets, and Motorcycle Accessories. R3 Cycle Center. Garantisado, may malasakit, asin barato. R3 Cycle Center. Mas pinahiwas, garantisado, may malasakit, asin barato.
9: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
10: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ang aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan ang Best Cafe Green.
9: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
11: Dugdugan on One with Erickson and Berna.
12: Ang galing sa lupa ay babalik sa lupa at ang kaluluwa, saan niya ba mapupunta? Paano kung ito na ang impyerno? At ang kamatayan ang sagot sa langit na ginugusto. Ang galing sa lupa ay babalik sa lupa at ang kaluluwa, saan niya ba mapupunta? Paano kung ito na ang impyerno? At ang kamatayan ang sagot sa langit na ginugusto.

0: broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web with timely information, good news, and public affairs. Now, made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM. Sa kada pagtalimong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio, One Radio 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.
1: Maray na hapon, Bicolandia. Uyan na ang barata sa oras na ini natin sa indo. Kan best coffee green 6-in-1 with herbal mixta. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal sa mga butika asina supermarket nationwide. Isinumitin na kan Department of Budget and Management kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang propuestong 7.2 trillion pesos na National Expenditure Program para sa fiscal year 2027. Sigon kay Palas Press Officer Yusik Claire Castro, nakasentro ang propuestong budget sa edukasyon, kalusugan, kabuhayan, salud, pambansang seguridad asin pagpapakusog kan mga komunidad. Obheto man kaining mapahusay ang serbisyo kan gobyerno asin ang makakrear nin mas dakol na oportunidad para sa mga Pilipino. Formal na isusumite kan DBM sa House of Representatives ang propuestong budget ngunya na aldaw Agosto 11 para sa deliberasyon. Iyan ang bareta sa oras na ini. Dapat lambang bareta aramo. Ako si Bernadette Manawo na tintuguna.
0: Sa kada pagtalimong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.
2: One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best matutugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tinduguna. Bicolandia. One Radio. Tugtugan on One with Erickson and Berna.

0: One Radio.
1: 91.1 FM at the Google na.
0: Ay, nagbabalik kita sa Tugtugan on One. 20 minutos na mag-ilis ang alas 4 nin pagkahapon.
1: Wow, arog lang kaan kakaskas mga katindugan ng oras. Ano? Ay, ingat-ingat sa mga pauli mo niyan. Wow, pauli ka na. Ay, pangan na alas 5.
0: Ay, syempre, happy listening to Giraray sa mga nakatutok pa rin niyan. Sa mga nasa inabangan. Sa mga barbershop na nakatutok mo niyan. Sa mga business establishment. Sa mga pagdaraya. Sa mga pagdaraya. May mga daradara magsugin na radio. Para na pagkahapon.
1: Yes, happy listening mga katindugan.
0: Ay, happy Tuesday, Giraray, tabi sa gabos. Ngunyan na Martes. Ano ang pagurunin niya? Kasi ringo na kita sa tuyan. Tinis misan po siya. Kan tugtugan on sa
1: Talk Tugan na
2: Chiram sana.
0: Diba? Ay, ngunyan na Martes. And sa tuyan kahapotan. May kinaaraman sa ano, sa experience kang pwede mga commuters. Diba? Mga ano, mga bibiyahe. Hali sa eskwela, hali sa trabaho. Ano, kahapotan mo niyan. Habang nasa biyahe ka, ano ang naiisip o pigiisip mo? Oh. Diba? Kaano? Habang nasa kang ano, college. Pag Sunday afternoon, nagbibiyahe naman ako balik sa ano, sa darating sa boarding. Almost, ilan ba?
1: One hour. One hour. Duwang sakayan.
0: So kapag ano, kung bako ako kayan to. Siyempre, ako man na nagdalaog sa isip ta bilang ano, bilang isang tao. Bakit kang ano, mag-iisip. Inad ko kaya mag-iisip. Kung nagparalik naman sa mga kaiba ko sa board. Muda, ano, something na about life. Pero, ano, seriously.
1: Garimang sa nabaga kay Ian, panagini, pero, ano, mataka. Mas gano'n ang naglalaog sa isip mo pag nasa biyahe diba? Ka. Guwang nandyan, kunyari, pa main character. Nasa may gilid kang, ano, nasa may bintana. Habang naka-headset, arkaan.
0: Sa may bintana, di ba? Kapag, ano ka, hiling ka sa luwas, sa sightseeing, habang nag-andar ang, ano, ang si imong sasakyan.
1: Nagdadangog na, ano, music.
0: Diba?
1: Hiling mo, in character ka.
0: Laro na kong sa jeep, sa open mag-outfit.
1: Ay, day, dyan. Makalamos dyan ang paos.
0: Lamos-lamos ka dyan kang ano, paros.
1: Tabako lang kang paros. Kang alpog pa.
0: Talaga. Oo. Ganun tayo makakaisip. Ano?
1: Diba? Hindi ka makakaisip talaga dyan. So, lalo na pag babae ka ang buhok mo at pag nakalugay ka.
0: Tapos may kataring ka na laki. So, katanin ko dati. Maparoson mag-ade. Subuhok niya. Basugan.
1: Basugan ka na kang buhok niya.
0: Paros kaya, so ano, subuhok niya. Siyempre, pasir na niya, ano. So, ayan.
1: Ano pa? Ano pang mga ano bagay na tigiisip nindo? Pag nasa biyahe ka mo, arog kang, pag pauli ka na, ano daw ang isira ang nalulutuun ko?
0: Oo, pag pauli ka. Ano na naman ngayon ang ano, ang gigibuhon ko ngayon sa ano?
1: Ano daw kung hinugasan na naman sugasan ko?
0: Difficult yan.
1: Mga arog ka, di ba? Ano daw kung may klase kami sa aga, kakauli mo pa sa naling eskwela, nag-isip mo na kung may klase ka sa aga. Yung
0: sabi isip ko iyan, kang ano.
1: College life.
0: Oo. Ano daw kung tuloy ang klase sa aga. Ano na sa biyak. Ang magawin na isip-isip.
1: Di ba gari mo sa na-daydream, gari nag-ano, kagari, ano, or kaya tigi-imagine mo na nagpapasyar ka mukha nga magurang mo, nadaramo na siya sa mga lugar na gusto mong darahon, di ba?
0: Wow! Okay. Something, you know, something about fantasy.
1: Ako na bagay na pwedeng gibuon nga ni pag nasa biyahe man agad mga katindugon, pwede ka ning makapahingalo. Pwede mo an gamitin na oras para makapagpahingalo ka tapos siring ka sa trabaho. So, habang nasa biyahe ka, pahingalo na 'yan.
0: Oo, 'di ba?

0: Halos minsan pag ano, estoryahan, nagchichikan, diba? Tapos tarotataod ka yan pag ano, pag wara na ka mong matapi. Minsan, tarot namin ako kaya. Sa silensyo baga minsan pag ano. Parimok lang yan, pagkakahali pa lang yan, diba? Pag may bagong sakay. Pero pag gabos ka mo, ano, pag gabos ka mo sa sarong lugar, warang barabaan, warang ano, warang pick up up, aro sa mga UV Express. Ay, tururog minsan ng ano. Kung talagang piriron hali sa mga trabaho. Diba?
1: Buda mo niya na daw, ang pagkaon daw, ang pagkakan pala sa laog kang jeep or kaya sa mga ano, e-jeep, mga arong ganyan, gari, makasupog. Lalo na pag ang pagkaon mo, parungon, diba? Gari na ano ka na, ano daw kung pwede ako tigi magkaon? Diba? Siraman ko daw magkaon habang nasa biyahe, pero nasusupog man ako.
0: Ako, ang pick ano ko lang kaiyan, tubig lang or something to drink. Timo-timo, baga ano nga, so nabawakan mo dyan ng manis sa ano, sa hina. Diba? Para habang nagbibiyahe, ka mapuno, ikaw ano, boring. Or ano, adulsi. Diba? Para solo ka lang. Dahil ka man dyan nagpaparatang. Papaano sa liway mo dyan. Kaya dapat magdulsi ka habang nagbibiyahe. Diba? Ay, isa pa nga on dyan.
1: Kay, ano, kay Arlina Botabara, sabi niya, baad makamati ki isukada. Ayan, iniman so ano, so pasahero na, malibungon.
0: Pinisip niya na. Masok ka ngayon ako
1: dyan. Grabe, pag-control. Oo, i-control lang sa diri.
0: Dahil nga ano, mairo-iro. Dahil nga kumakaon.
1: Dahil nga kumahiling sa cellphone ko, tabako ako malibong.
0: Suka-suka ngayon. Ayun, ayun, dipisiran pag ano, nasusuka ka habang ngayon. Namatik ko naman iya. Ipupugol ako. Iisip ko kaya, aryo pa da.
1: Tapos nililikay mo na lang isip. Sa isip ko lang ini. Dapat may teknik ka, Ma'am Arlene.
0: May suka.
1: May teknik ka dapat.
0: Siguro ka ng ano.
1: Dapat ikaw kang balon ka iyan. Kasi yung kapag ang kalaban mo arog ka iyan, ano, pag mabiyahe-biyahe, dahil ka lamang makaka travel around the world.
0: Pero na ano man sana iyan, na ano man sana iyan, ano, masanay ka iyan sa pagbiyahe-biyahe. Thank you, Ma'am Arlene. Kaya, Ma'am Abiyan. Sabi niya, wara da tulog is life habang nasa biyahe, diba?
1: Pahinga.
0: Iniman sa mga ano, sa mga commuters na mga nagbabiyahe ano, na talagang nangingiturog permi sa biyahe. So, ano, kaya, turog no pag nasa biyahe. Pag nagiging comfortable sinda habang nagbiyahe. Mamata sinda, pagyaon na.
1: I-believe daw ako sa mga taong ano, nangingiturog talaga sa biyahe. Kasi, di ba, feeling mo, ano na, gari, nakalagpas ka na ba?
0: O,
1: aing ka na? Meron keto, pero may nasa isip mo. Kaya, di talaga ako mangiturog sa biyahe.
0: Ano, may tig-isip mo na, baka makalagpas ka
1: o kaya,
0: sa ano.
1: O kaya, ngaranga ka na.
0: Di ba? Ako, tig-make sure ko kaya na, di ako na
1: kaya. Di ba? Dapat, ano ba ang giraray?
0: Difficult na ako kung ano yun.
1: Baka maging meme ka na lang yan sa social media.
0: Diba? Pero, ano, hindi taman ay yung mga araw kaya ng sitwasyon. Mali mo pagkal sa trabahong maray, diba? Kaya kung may makasabay man ka mo, ano, bayain na sa nanindo mga kundo. Isipo na sa nanindo. Pagal siya sa pagtrabaho. Pagal siya sa iyang ano. Kaya nangiturog na siya. Diba?
1: Kay Mama Cherry Carborja, sabi niya, wara po ang mga DJ, nagpapangadji ako habang nasa biyahe buda. Pag napirot, nag-idlip man kidiit na oras.
0: Salamat po. Diba?
1: Para sa kaligtasan.
0: Para, diba, we never knew.
1: Yes.
0: Accident. Gosh, sad. Paano dahil mo nang nangyari sa tuwa sa mga always stay safe, tabi.
1: Lalo na pag sa'yo mo, nagda-drive ka. Kaya, dapat permi mag-pray mga hindi doon na maghali sa akin.

0: mata ko, pagsabay ko na iyan sa ano, sa prayer na always stay safe yung sa mga kapamilya, friends, families, diba? Para always safe. Sabi ni Trixie Bernardes sa iya daa, ay ano daa, nagsusuka man daa siya. Kaya dae siya, siya sanay magsakay sa jeep nila. Sa jeep nila, anong jeep nila? Ito ba yung jeep nilang ano? Closed, yung may aircon.
1: Jeep nila? Ano yung jeep mo?
0: Ang jeep niya, yung ano, yung
1: ordinary.
0: Traditional. Yan ang jeep ni Trixie Bernardes. Thank you.
1: Oy, guwapa. Kay DJ Chloe, sabi niya, pag nagbabiyahe po kami with fam, pero may ako nag-navigator, tang madali ako magkatoo magkiruta, buda maaram ako magamit key maps. Pag-iisip ko lang po kung nasain pwede mag-stop over, sa'yin ang mga magagayon na tourist spots, sa'yin maray magkaon, buda sa mga pinakamaray na agihan. Wow! Pinakabo kong gibuhon. DJ Chloe ang ano ang eh digdig kita mga stop taw may magayon digding ano nga o picturean digdig may masiram na pagka
0: ano ang mga tig argihan
1: argin yang magayon kaiba
0: muna ako pag abot sa mga agihan yung tipong ano baga first ay ano dahil pa ako sanay kayo ito sa Legazpi alik kaming ano Albay sa Albay ano apud Capitol kami naman sa Capitol share ko lang ini ha. Nagmotor ako tapos nalipot ko na mapa SM ako talaga. Alam mo almost 30 minutes pag ako naka ano na ako aso SM kasi wala akong load or akong data or anything.
1: Grabe sa 30 minutes.
0: Talagang instinct lang yung tigagamit ko.
1: Tapos straight lang pala nito.
0: Tapos pag na-realize ko na arog lang pala siya ka ito, talaga nag-iulo ko kasi ano sa mga unput kaya sa mga interaction.
1: Ba't ikadaklan sa agingan sa Ligas? One way.
0: Kaya dipisa talaga.
1: Mapasala ka nga ni Ijan. Pagkaday ka na makauchara.
0: Tapos, aram mo kung ano, kung sobrang ka-stressan ko ito habang nag-ano. Tigko ko ako cellphone ko. Diyan ako manigdi so, ano, so lisensya ako sa may bulsa. Akong natayang ko. Tapos, nahulog na parang duman sa lisensya ako.
1: Agay.
0: Maray nga ni, tama, buuton so nakako ako.
1: Ay.
0: Tapos, nagpa-message siya sa kuwa. Hanggang sana ako ako. Kuya, thank you tabi isa iyo, sir. Listado tayo ako nagtatrabaho ka dyan sa may sarang business establishment sa Legaz. Diba? Tapos, basta mabuuto. Thank you. Sa iyo mo tabi. Ako ko, hulog ka ng langit sa kuwa. Ano pa lang ito, mga months pa lang ito. Kaya ako sa lisensya ako, kaya ako makugira. Manita, ano, ako nag-gastos pa para makugira. Diba?
1: Yes, magating doon. Kaya kung may ano, kaya kung may mga lakad kayo, iiba nyo si DJ Chloe. Aron ka ng mga
0: navigator.
1: Perfect spot. Yes,
0: navigator.
1: Mala one piece pala.
0: Tsunami. Alright, 35 minutes after 4 o'clock in the afternoon. Padagos ang tangunaan sa tuyang turugtugan. Ta alas 4.35 na nin pa. Ay! Sa tuyang pagbabalik pa ang tugtugan on one. Hindi lang yan. One radio.
1: Teen, do good na.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na!
2: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas-Tigtas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa ligtas-tigtas Bicol.
3: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
3: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para po na healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.

0: Radio.
1: Nero 1.3 News FM.
0: Tindugan. Ay, nagbabalik kita sa Tugtugan on 1.4 minutos bago ang 5 ng paghahapon. Thank you very much sa mga nakasabay niya sa Tugtugan ng Tugtugan na Porsche. Ay, sa mga taong bahay. Oo, marina pagkakas.
1: Thank you, mga katindugan.
0: Pauliin na sa inyong mga ronghal, sa mga trabaho, eskwela. Ingat-ingat po kami gabi. Keep safe, everyone. Yeah. Ay, Merkules na sa agad. Pancha
1: Wednesday!
0: Abangan ang panibagong edisyon kan sa tuya na naman na turugtugan. Ay, syempre, ang mga hindi nata na padagos na nakatutok sa radio ngunyan. Thank you very much, everyone. Masunod po para ratrainta, kami mga po gararaan sa inyong mga kakaibanan. Siring na kami sa inyong nakaibanan sa tuwing turugtugan. Ang iba ko si Eric Son.
1: Iman po si Bern Abanaon. Salamat mga katindugan sa agagiraray. Digdilangian sa Tugtugan on 1 sa 1 Radio 91.3 News FM.
0: Tindugan na!

0: Sa headlines, kan mga parada ni Barata.
1: Parada 30, Parada 30, headline.
0: Baglangkaw, kan may mga kaso ni dengue sa syudad ni Tabaco, nanotaran.
2: Apsimo asina Daraga LGU nagsigibunin inspeksyon sa Miisi Gali sa taho ka na palagos na pag-urana.
0: DILG Secretary Rimulya sinartong maparikas asin mapakarhay ang kapasidad sa emergency response sa Bicol Region.
2: Haros 1,600 na pamilya sa Libo na Albaya nakarisibi nin AFTLIF assistance.
0: Illegal na badil, pigtutubod ng Shabu na kumpiskar sa gun bypass operation sa Pulanggi, Albaya.
2: Sorsogon State University, kabale sa mga binisto sa Times Higher Education Sustainability Ratings 2026.
0: Salado National, Attorney Kapunan sinabing na Indian Sinda makalis magpalyar na magpiling ang depensa para sa stipulations nin mga resibo.
2: PhilHealth President Mercado itinalaga ni PBBM bilang bagong kalihim kan DOH.
0: 7.2 trillion pesos na proposed budget para sa 2027 isinumiter na kan DBM kay Presidente Marcos.
2: Pondo na itinagama sa flood control dapat ma-account singon kay Senator Pangilinana.
0: Batangas Representative Leviste dahil nagsipot sa NBI.
2: DOH pinag-iingat ana publiko laban sa leptospirosis sa tahaw ka na paragos na pagbabaha.
0: Akbayan Party List nagsumiter nin love letter sa Korte Suprema katakod kan TRO sa wage hike.
2: 135.3 milyones de pesos na danyos asin paggalugi sa sektor kan agrikultura na irehistro huli sa habagat asin nakaaging bagyo.
0: Sa luwas ka nasyon, search and rescue operation sa mga biktima nin magnitude 7.4 na linog sa Colombia nagpapadagos.
2: Magnitude 7.4 na linog nagkausa nin mahiwasang danyos sa Colombia.
1: Parada 30, Parada 30, headline.
0: Diyos maray na pagkahapon, Bicolandia. Aldaw po kitang unyan in Martes, Agosto 11, taon 2026. Kami po ang sendong magiging tagapagatod Barata. Ako si Erickson Brutas.
2: Ako man po si Bernadette Manavon.
0: Nadadong kita sa One Radio 91.3 News FM Tabaco City. Asin sa 99.7 One Radio News FM Daet. Siling man, nahiling man po kita nin live sa Facebook page kan One Radio 91.3 News FM.
1: Parada 30, Parada 30.
0: Oras niya to, alas 5:06 din pagkahapon. Basirin na kita sa detalyes kan mga barata natod sendo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po nindi yan sa mga butika sin supermarket nationwide.
1: Parada 30, Parada 30, Barreta, Lucan.
0: Nagpahayag si City Health Officer Dr. Rizel Doncan na nagdadakol ang kaso ng dengue sa syudad kumpara ka nakalis na semana basalos sa indang pinakahuring datos. Sigon kay Dr. Doncan, nanotaran ang paglangkaw kan dengue cases kung sain kan nakalis na semana igwan in 70 cases. Alagad sa ngunyan, igwanan in 81 na kaso. Sigon sa indang datos, ang barangay San Lorenzo ang igwanan in pinakahalangkaw na kaso ng dengue sa ngunyan na igwan in 13 kaso. Matang ang Panal may 11 cases. Ang San Vicente may 9 cases. Ang Ginobat may 8 cases. Ang Kabaangan, Cobo, asin Fatima may 4 na kaso. Ang Bangkilingan, Marirok, Pawa, San Roque, asin Santo Cristo may 3 kaso. Mantang ang iba pang barangay may 2 asin saro. Nangapudan man si Dr. Duncan na i-report sa inda kung igwaman ng kaso ng dengue sa indang barangay para makapagpundo si Rinfagi. Piglilinaw man niya na wara man subot na nagadaan sa mga may kaso ng dengue sa syudad asin day man subot ini mangyari.
2: Nagsagibunin ocular inspection and by Public Safety and Emergency Management Office asin Daraga LGU sa Miisi Gali kang nakaaging simana huli sa warang patod na pag-uran sa Albaya. Pinanginota ni APSIMO Chief Oscar Robert H. Cristobala, Caibanan and Daraga DRRMO ang naunang bitan ng pag-inspeksyon. Ang nganing mahiling subot ang kamugtakan kan gali asin maraman ang mga posibleng peligro arog kan debris flow, lahar, erosion asin pagbaha. Parte subot ini kan padagos na hazard monitoring kan gobyerno probinsyal kan Albaya bilang simbag sa mga rainfall advisory kan pag-asa. Pigin ganyar man ang mga residente sa mga hazard-prone area na magdanay na alerto, bantayan ang mga opisyal na weather bulletin asin magsunod sa mga evacuation advisory kung kinakaipuhan.
0: Mientras tanto, nagpahayag ng bilog ng suporta si DILG Secretary John Vicrimulya sa Philippine National Police sa pagpapautob kan mga programa kan departamento, kaibaan Unified 911 System asin obetong maparikas asin mapakarahan an emergency response capability kan pulis unit sa Bicol Region. Susog sa pahayag kan kalihim sa iyang pagbisita sa rehiyon, nasaro na sanahan approach para sa emergency response sa pagi kan 911 para sa padagos na pagresponde kan manlain-lain na ahensya sa bilog na nasyon. Pagsyarto man niya na ang kaligtasan sa kada komunidad asin magpapadagos ang kampanya para sa katuninongan sa nasyon. Sinabi man niya na warang mawalat, warang tios o mayayaman, kundi gabos mahiro nga ni labanan asin masolusyonan ang mga problemang pigkakampang sa kada rehiyon. Mientras tanto, nagtaumanin na sa 20 motorcycle emergency response units ang DILG sa rehiyon, ngani mas mapakusog ang emergency response sa lado kan pulisya sa Bicol Region.
2: Nakareceive ni natiga 2,000 pesos na uplift assistance alit sa Department of Social Welfare and Development Bicol ang maabota sa 1,668 tio sa Libon Albaya poon nagkan Agosto 5 sundo Agosto 7 ngunya na presenting taon. Uminabota sa 3,336,000 pesos ang nakabilugang pondo na naipanaw sa laog nin Tulong Aldawa para sa mga benepisyaryo na kabilang sa Group 2. Ibinariwas ang 1.238 milyones de pesos sa 619 na benepisyaryo kan Agosto 5, 1,002,000 pesos sa 501 na benepisyaryo kan Agosto 6, as in 1,096,000 pesos sa 548 na pamilya kan Agosto 7. Obeto subot kang naunang bitan ng programa na makatabang sa mga pamilyang labing nangangaipo, lalo na sa taho kan padagos na pagtaas kan prasyo kan mga panginot na barakalon.
0: Timbog ang sarong persona sa ginibong gun by bus operation kan mga otoridad sa barangay Kinale, Pulang di Albay. Binisto ang suspect na si alias Rio, 38 anyos, laborer asin residente kan sabing lugar. Naarasta rin ni makalis na makipagtransaksyon sa sarong posture buyer kan kunsain pigpabakal kaini ang sarong kalibre 38 na revolver. Warang serial number asin trademark na kargado ng duwang live ammunition. Kaibaan apat na kadugangang bala ng kalibre 38 karibay nin bypass money. Nakuaman sa posisyon kan suspect ang walong pedaso nin heat seal transparent plastic sachet na may laog nin pigtutubo ng shabu na may gabat na 3.2 gramos asin estimated street value na 21,770 pesos. Ginibo ang operasyon kan Pulangi Municipal Police Station, Albay Provincial Intelligence Unit, 550 Maneuver Company Regional Mobile Force Battalion 5, as in 1st Albay Provincial Mobile Force Company. Mientras tanto, ipiganda na kan Pulangi MPS ang magkakaniggong dokumento para sa pagsunod nin magkakaniggong kasong kriminal laban sa sospek.
2: Kalyas kan mga bareta duman sa Sorsogon. Panibagong milestone ang naguno kan Sorsogon State University makilis na makabali sa Times Higher Education Sustainability Impact Ratings 2026 kung nasain nakakuha ininin overall score na 64.9 out of 100 as in nasa 600 to 800 ranking sa 1,603 na mga institusyon na nagpartisipar sa bilog na kinaabana. Sigon kay Sorsogon State University President 3 Dr. Geraldina De Jesus, iniana sa indang ikaduwang beses na nakabali digdikon na sa ine, enot na sindang nakalaog sa top in mila o on mila asina sangunyan ipig target ninda na makabali sa top 800. Maugma siya na nakabali ang universidad asina sa presente nakakareceive sindanin mga oportunidad sa bilog na kinaabana. Nagpasalamat man ang opisyal sa mga estudyante, stay stakeholders, researchers, na nagtabang nganing maguno ang siring na onra. Paawot man ni Jesus na maipadagos ang sa indang napuunan, asin kung may iba pang bagay na pwede ser mapauswag, na preparado man na sindang gibuhon ini.
0: Alas 5.13 nin pagkahapon. Diretso kita sa detalyes kan mga barata sa Lado Nacional. Natod sa Indo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababagal po nindi yan sa mga butika sin supermarket nationwide.
1: Barata, preta, barata, preta, barata, national.
0: Inihayag ni House Prosecution Counsel Attorney Lorna Capunan sa Senate Impeachment Court na na Indian Sinda kan defense team makalis baliwalaon ang sa indang mensahe asin magpalyar na magpahiling kan nakalis na weba sa sin Biyernes nga nilay kumpara ang acknowledgement receipts katakod kan misuse of confidential funds charges kontra kay Vice Presidente Sara Duterte. Sa sayang manifestation sa ika-14 impeachment trial, sinabi ni Attorney Capunan na nagpapahiwatig ininin bad faith hali salado kan depensa. Sigon pa sa private prosecutor, idinahilan subot kan ibong nalado na kulang sinda sa mga abogado asin warang bastanteng oras ngani nasunodon ang kasuguan ni trial presiding officer Francis Escudero. Dagdag pa ni Attorney Capunan na nagpadaranin mensahe ang sa indang lado kan Miyerkules ngani inaputon kuno arin pwede sir na maghilingan ang duwang lado para sa stipulation kan nasabing mga dokumento. Alagad warang nareceiving reply hasta sa oras na matapos ang office hours kan Webas. Imbes, ipigrekomenda na maghilingan sa Agosto 14 na naglagpas na sa duwang petsang ipigrekomendar kan impeachment court. Katwiran man ni Defense Counsel na si Attorney Christine Ferrer na dahil na kaipuhan ay kumparar ang mga exhibit hulita nakasalalay na sa desisyon kan korte ang pag-aprobara kan authenticity kan mga acknowledgement receipt. Magigirumduman na kanakalis na impeachment trial kan Miyerkules na pigsugo kan presiding officer ang duwang lado na mag-olay kan Webas Agosto 6 o Biyernes Agosto 7. Nganit na ikumparar ang acknowledgement receipts na sinayumahan na kan depensa na stipulated.
2: Itinalaga ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. si PhilHealth President Edwin Mercado bilang bagong kalihim kan Department of Health. Relibayan kay ni sa puesto si Dr. Jose Puhalti Jr. na inot nang naitalaga sa puesto kan Hulyo. Sigod kay Palace Press Officer Claire Castro, inot nang nagserbing president asin CEO kan manlaing-laing ospitala poon taong 2000 hasta taong 2016. Mantang maserbi mang acting president kan PhilHealth si Dr. Beverly Lorraine Ho na presenting chief health officer kan Ayala Healthcare Holdings Corporation. Enot naman ining nagserbi bilang assistant secretary sa DOH kan taong 2023 hasta taong 2024 asin Yusek kan taong 2022. Sinabi man ni Castro, huli sa kamugtakan kang salud, rason ana pagbubuta sa pwesto ni Puhalte. Kuna magigirong dumang, naging kontrobersyal ang subuot presensya ni Puhalte sa Sarong Casino.
0: Yan, tras tanto, isinumiter na kan Department of Budget and Management kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang propostong 7.2 trillion pesos na National Expenditure Program para sa fiscal year 2027. Ikon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, nakasentro ang propostong budget sa edukasyon, salud, kabuhayan, pambansang siguridad, asin pagpapakusog kan mga komunidad. O beto man kaining mapahusay ang serbisyo kan gobyerno asin makakrear nin mas dakon na oportunidad para sa mga Pilipino. Formal ay sinumiter kan DBM sa House of Representatives ang propostong budget ngunyan aldaw Agosto 11 para sa deliberasyon.
2: Nanindugan si Senator Francis Kiko Panghilinan na dapat na i-record asin ipaliwanag sa publiko kung hainan kada pondo na itinagamakan gobyerno para sa flood control project sa nasyon. Kasabay inikan pangapoda ni Panghilinan para sa sarong komprehensibong plano sa National Flood Management hulitaan mga parte kan Metro Manila asin pagtaraid na probinsya padagos na nakaka-eksperyensya ni Napagba huli sa pinamakusog na habagat. Sigon kay Panghilinan, bakong bastante na maaraman sa nakunpiraan na pig-alukara para sa flood control, kundi dapat malinaw kung anong mga proyekto ang napondohan, kung nasain ini ipinapautob, kung guraano ang nagastos, kung nasiisay ang mga kontratista, kung ano ang estado kan implementasyon, asin kung epektibo ang mga ini. Tigdoon kang senador na dai dapat matapos sa mga proyekto na nasa papela, ang pondo na itinagama nganing maproteheran ang mga komunidad laban sa pagbaha. Dapat subot mahiling ang aktual na resulta kan mga proyekto sa mga lugar na pigsiserbihan kay niya. Ginibo ni Panghilinan ang pangapo dana, mantang padagos na nakakaapektar ang pagbaha sa klase, trabaho, negosyo, asin transportasyon sa nagkaperang lugar sa nasyon. Sinabi man kan senador na kinakaipuhan ang sarong long term, asin coherent flood management plan sa bilog na nasyon, nga ninadaisa na maglaom ang gobyerno sa emergency response kada igwang makukusog na pag-uuran. Dugang pa ni Panghilinan, dapat preventive, science-based, asin transparent ang National Flood Management Plan, mantang kinukonsiderar man ang epekto kan climate change asin iba pang issue sa kapalibutan.
0: Nagsumiter nin love letter sa Korte Suprema ang Akbayan Party List tanganing agaron na masiyasat ang inisyong kasuguan kan Pasig City Regional Trial Court kontra sa implementasyon kan dagdag sweldo sa Metro Manila. Kaibahan si Akbayan Party List Representative Percival Sendania na kisumaro sinda sa mga trabahador na susug sa inda na heartbroken kan maudlot ang wage hike. Sa isinumiter na love letter sa Korte Suprema ngunya na aldaw, mawot nindang mapasiyasat partikular ang inisyong temporary restraining order kan korte kan Pasig. Nagresulta kaya ini tanganing parmentras na daingo na madagos ang pagpapautob kan 85 pesos na wage hike sa National Capital Region. Iginit kan Akbayan Party List na sa iraram kan konstitusyon ang Korte Suprema igwang kapangyarihan na imbestigaraan ang mga koma asin magsigibon in pagdangog manungod sa posibleng misconduct, gross ignorance of the law, pagiging bias sa siniba pang administratibong pagbalgar. Naglalaong sinda na sa pagikan love letter, matatawanin atensyon anid pigahagad para sa mga trabahador na naghalat sa dagdag sweldo na magkakatabang kuta sa sindang mga panginot na pangangaipo.
2: Nagpatanid ang Department of Health sa publiko laban sa leptospirosis sa tahaw kang nagpapadagos sa pag-uran sa nasyon na nagre-resulta sa pagbabahaan. Sa sarong pahayag, nagpagirumdom ang DOH sa publiko na likayan ang paglusong sa tubig baha nganing maimbitaran ang helang. Kunda isubot malilikayan ang paglusong sa tubig baha, nagpagirumdom ang ahensya na magsulot nin botas asin proteksyon sa lawas. Siring man kung magkaigwanin mga sintomas, tulos na magkonsulta sa doktora para sa tamang pagreseta nin bulong asin magkonsulta sa pinakarining health center. Pwede sir man nasubot na mag-apod sa National Emergency Hotline sa 911 kung kaipuhanin tulos na tabangan. Enot na nga pigmanduhan kan Malacanang Palace an ahensya na magsagibunin proactive measures laban sa mga helang na nakukuha huli kan pag-uuran. Nangapodan man ang gobyerno sa publiko na nagaagi sa tubig baha na magibunin magkakanigong lakdang nganing maimbitaran ang mga helang na pwede sir makuagikan sa baha. Sigon kay Palace Press Officer Yusi Claire Castro, dahil na maghalati na magkaigwanin sin Tomas asin na kung nakakamati nin kalintura, paninilawakan mata o kublita asin iba pang sin Tomas ang natulos magkonsulta sa doktora para sa posibleng leptospirosis. Nangapodan ini sa palasyo sa tahawkan mahiwasang pagbaha na naeksperyensahan sa Metro Manila asin iba pang rehiyon huli sa makusogan na pag-uuran na nadara kanhabagata.
0: Dahil nagsipot si Batangas Representative Leandro Leviste sa ipipapod na pagampang sa National Bureau of Investigation para sa mga pigaatubang kaining issue. Ipinaapod kan NBI si Leviste tanganing magpaliwanag asin magtaunin linaw katakod sa subot planong pagdoon asin pangraraot kay Executive Secretary Ralph Racto sa pagikan honey trap scheme. Imbis na mag-atendir ang sa iyang mga abogado sana ang ipinadara tanganing magrepresentar sa iya. Kanhapoton kan media ang sa iyang mga legal counsel kung yao na ini sa laog kanasyon na sangunyan, no comment sana ang naging simpag kan mga ini. Wara pang itinaong dugang na detalya ng NBI o ang company Leviste dapit sa masunod na lakdang manungod sa iyang dai pagsipot.
2: Mientras tanto, nagsapar ang sektor kan agrikultura ni 935.3 milyones de pesos na danyos asin kapyerdihan huli kan mga nag-aging bagyong Maymaya, Luis asin kan Habagata. Basado sa padagos na damage assessment kan mga regional offices kan Department of Agriculture, na irehistro ang danyo sa agrikultura sa rehiyon Ilocos, Central Luzon, Calabar Zone, Mimaropa as in Western Visayas, Kunan sa Ina, labi sa 4,000 na hektarya nin agricultural areas ang apektado. Ang mga barakalo na nagsaparmana nin pinakadukulang danyos as in pagkalugi, kabali na ang paroy, mais, halangkaw na kantidad nin mga pananoma, mga hayop asin manok, siring man ang mga pasilidad sa patubig, mga makina asin mga kagamitan. Ang danyos gikan sa mga kalamidad nagresulta sa 4,465 metrikong tonelada asin pagkalugi sa produksyon. Bilang kasimbagan, sinabi kang DA na pwede ser makakuhaan mga apektadong paraoma ni 106.5 milyones de pesos na kantidada nin mga farm inputs, kaibaan o arog ka na paroy, mais, asin, pisog, nin gulaya. Pwede ser man sindang makakuha nin maabot sa 25 mil pesos na pautang hali sa Survival and Recovery Loan Program kan Agricultural Credit Policy Council.
0: Nagtitinir ang Department of Education na may pinakadakulang pondo sa iraram kan 72 trillion pesos na national budget para sa 2027 sa igwang alokasyon na 976 billion pesos. Ang propostong 2027 national budget ang 6% na masalangkaw sa 2026 budget o katampad din 407 billion pesos. Maabot sa 4/5 o 316 billion pesos kan dagdag pondo ang mapapasiring sa mandatory government obligations kay bana na ang masalangkaw na national tax allotment sa mga luksan na jaldo sa mga pabiyano. Afwera sa DepEd, ikalangkaw na pondo ang Department of Public Works and Highways na igwang 644 billion pesos na alokasyon. Ini ang katakot kan pagkukonstruir ng mga impraskukonektar sa mga komunidad, magkikrear ng trabaho asin magpapakusog kan climate resilience asin panghaluyan na pagtalubo kan ekonomiya.
1: Parada 30, Parada Nasional.
0: Alas 5:25 nin pagkahapon. Update man po kita sa kamugtakan kan sa tuwing panahon na atod sindo kan Best Cups Mineral Food Supplement. Ang lawas po nin tao nang nipuhan yan in minerals kay gulo ng paginom nin sarong cups sa Laurel daw. Nga ni makalikay kita sa kahilangan ang Best Cups Mineral Food Supplement. Mababakal po nindi yan sa mga butika nationwide.
1: Parada 30, Parada 30, Weather Update.
0: Ang sabi po kan pag-asa Southwest Monsoon ang nakakapektar ngunyan sa Luzon. Dahilan kay ni ang Metro Manila, Ilocos Region, Benguet, Abra, Calabarzon, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Nueva Ecija, Bulacan, Marinduque, Occidental Mindoro, asin Oriental Mindoro. Magkakaigwanin madampog na kilangitan na may kalat-kalat na pag-uran. Posible digdi ang flash floods o landslide dahil sa moderato sa kursa kung minsan na makakusok na pag-uran. Ang natadadang parte kan Luzon, magkakaigwanin minsan madampog na kalangitan na may mga isolated na pag-uran. Posible digdi ang flash floods o landslide kung kakaigwanin makukusok na pag-uran. Mientras tanto, ang aldaw masirang alas 5:42 ng pagkaga. Masunok alas 6:21 ngunyan na pagkahapon.
1: Parada 30, Parada 30, Weather Update.
0: Alas 5:26 ng pagkahapon. Masirang mapo kita sa mga barata sa luwas kanas.
1: Parada 30, Parada 30, Parada
0: National. Nagpapadagos ang ipigsasagibong search and rescue operations kan mga otoridad sa Colombia. Makalis ang nairistrong magnitude 7.3.

0: pagtintabang sa mga ini. Nabi Consul Rason na makalis mismo ang linog tulos na nagtalaga ng mga Unified Command Post para sa paglalatag kan mga kinakaipo na lockdown. May antaras tanto normal naman ngunyan ang supply kan kuryente at internet sa nasabing lugar sa ibong kandanyos na nairistro kan kalamidad.
1: Yan taras tanto, dai mababa sa 20 katawaan binawianin buhay makalis ang makusog na magnitude 7.4 na linog sa Colombia na nangyari kan Lunes na nagkausa nina pagkagaba kan mga edifisyo asina pagkakaipita kan kadakol na mga residentes huli kan mga debris. Sigon sa mga otoridad, 18 katawa ang nagadaan sa syudad kana Pereira, sarong pangenot na sentro kan industriya din kape sa nasyon, mantang 2 pa ang nagadaan sa banuan kan Manizales. Sakali, sa pinakadakulang syudad sa Colombia, inireport ni Mayor Alejandro Idera na dai mababa sa 20 istruktura ang nagaba asin na may mga residente pang naipit digni. Nagagad man ang gobyerno lokal kan Kalinintabang hali sa mga disaster response team kana Bagota asin Mendiana para sa search and rescue operations. Nairistro ang sentro kang linog sa San Jose del Palmar sa probinsya kan Choco kang naunang bitanang nasyon na.
0: Iyan naman po ang naging katripunan kan sa tuyang mga barata. Nakaiba ng taas sa pagkatod kan mga barata sa technical department. Yan po dyan si Sir Luzon Bornazal. Sa mga parantabay taman sa bilog na probinsya kan Camarines Sur, Camarines Norte, Masbat, Sorsogon. Dahil po maghali, masunod na ang programang Healthy Happy Show kay sabay si Sir Billy Banana. Maray na pagkahapon man sa tuwing mga Facebook Live viewers kay Christian Masanas, kay Rizaldi Estrella, kay Edina Perez, kay Joseph Bombita, kay Regine Bonaobra. Kami po ang sendong naging tagapagatod barata. Ako si Erickson Brutas.
1: Ako man po si Bernadette Banamon. Digdi sa One Radio 91.3 News FM. Tin, dugo na!
2: Parada 30. Hatod sa indo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Q-Sai Massage Oil. Best Juice 10-in-1+1 Health Drink. Asin kam Best Caps Minerals Food Supplement. Mababakal sa mga butika nationwide. One Radio Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugunan.

mga padi, mga madli na mga parabayli. As in sa mga mahilig mag-ballroom dancing, magayunan palintig di sa Tabak Dance Studio. Yaon lang ini sa Tabaco City. Yes, sa Tabaco City. At Zone 1 San Lorenzo. Sampangan sa nakang DepEd San Lorenzo. Lingawan na ang problema. Mana, mabayli kita sa Tabak Dance Studio. Nag-a-accept palang sindak yung mga bagong DI or dance instructor. Libre ang training para sa mga in-house instructors. Ang Tabak Dance Studio bukas kada

0: Yeah, that's right. It's really nice to be happy. Sana everybody happy. Hello everybody. Welcome po sa ating programa. Ito po ang Healthy Happy Show kasama ang inyong Kuya Billy sa radio. Ang programang hatid po sa atin ng Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ayan. Alas 5:30 na naman. Kaya ito, panibagong araw po para sa ating programa na kami po ay nagmimithing kayo po ay nasa magandang kalusugan o nasa mabuting kalagayan. At yung iba po ay pauwi na po sa kanilang mga bahay mula po sa trabaho o sa eskwela. Ingat-ingat lang tayo yung mga nasa biyahe ngayon, ano? At yung mga nasa bahay na, ay, welcome home. Yung mga team bahay na talagang karmilang na nandyan. Mga taong bahay natin dyan. Ah, diba? Welcome po ang lahat dito sa ating programa. It's nice to be happy and healthy. Kasi sabi nga po niyan, healthy life is a happy life. Oras natin, alas 5:35. Alright, today is August 11. So Tuesday edition tayo ng programa.
1: Heto na, ang programa for everyone. 5:30 na, Healthy Happy Show na.
2: Healthy Happy Show.
1: Simpleng usapan lang tungkol sa magandang kalusugan, masayang jamming at the best na tugtugan. Dito lang yan sa Healthy Happy Show with Kuya Billy. Always remember, healthy life is a happy life. Tutok na sa Healthy Happy Show with Kuya Billy. Hatid sa atin ng pinaka-the best na kape, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.

0: Ay, mga ka-healthy, happy show. Oras natin 5:37. Nais ko pong i-welcome ang lahat sa mga nakatutok po sa ating programa araw-araw sa Healthy Happy Show. Mga taga probinsya ng Albay, magandang hapon po sa inyong lahat. Yung mga nakatutok po sa atin dyan sa Tabaco City, most specially, hello po. Isang masaya at madusog na hapon po sa inyong lahat. At siyempre dito po sa probinsya ng Sorsogon, Camarines Sur, at dito po sa Daet, Camarines Norte. Healthy Happy Show. Para bang minsan kung iisipin natin, para bang napakahirap maging magkaroon ng healthy lifestyle, di ba? Parang mahirap magkaroon ng healthy lifestyle, guys. Aminin natin, hindi tayo nakakapag-ehersisyo. Hindi tayo nakakapag-ehersisyo araw-araw, di ba? Dahil po sa busy schedule natin. Or paminsan-minsan lang po, mga ka-healthy, happy show. Pero kailangan po talaga na hanapan po natin ng oras ang pag-ehersisyo sa ating katawan. Napakasimple po. Bigyan lang po natin ng oras at para bang disiplina. Talagang kung gugustuhin, may paraan. Kahit walking lang po, pwedeng-pwede na po yan. Mapagpawisan tayo. Kahit dahan-dahan lang po ang paglakad, mga isang kilometro, dalawa, tatlo, okay na yan, di ba? Apat, lima, anim, pito, walo. Di ba? Grabe na yun, ano? Grabe na yun. Masyadong malayo na po yun. So, I think, sa mga beginner po, ang walking ay the best exercise po yan. Okay? Kahit sa paikot lang po sa ating bakuran, sa ating lugar, malapit po sa ating bahay, di ba? Kung may mga highway na hindi masyadong may mga dumadaang sasakyan, o kaya naman sa subdivision natin, o sabihin natin may space tayo, ano? Kahit siyang bulubundukin, pwedeng-pwede po yan. Basta makapaglakad tayo, guys, okay? Kasi ngayon, marami na po ang nag-walking, di ba? Brisk walking. Tapos pagkatapos niyan, sa mga boulevard, kasi marami tayong mga boulevard ngayon. Yung mga nasa bypass road, yung may mga diversion roads na at the same time, may mga food stalls or food park din. Pagkatapos po mag-walking, kakain. Binawi din agad, ano? Binawi agad, ano? I-balance lang po natin yan. Wala namang problema eh, di ba? Sige. Yung iba naman, jogging. Kung kaya na po ng katawan, pwedeng-pwede po yan. Daan-daan lang na jogging, di ba? Wag namang running na para bang may tinatakasan ka. Palayo. Nagmamadali ka. Ay, paring Chad Boncolmo, maray na hapon tabi sa imo. Nakatuto ka dyan sa imong barbershop. Ayan, Chad Barbershop. Located po yan dyan sa public market fruit section, ano? Dyan po sa Tabaco City, maray na hapon pa rin Chad Boncolmo. Mabuhay ka. Ang barbero na kapag ikaw ay ginupitan niya, siguradong magiging magandang lalaki ka. Oh, di ba? Ang gupit na walang kasing lupit. Malupiton. Okay, syempre po, ano, after exercise, inom kayo ng tubig, okay, at pwede rin kayo uminom ng kape before mag-exercise or mag-walking, di ba? Pero kailangan po yung safe at healthy na kape, guys, ha? Ito po yung ating Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ayan, meron itong L-carnitine, kaya tamang-tama po sa mga nag-workout, sa mga nag-exercise. Kasi po ang L-carnitine, ito po yung substance ba ang tawag nito? What is L-carnitine? Ito po yung Ito po yung fats na kino-convert into energy. Ayan. So, yan po yan, ha. Yan po yung L-carnitine na tinatawag na meron po ang ating Best Cafe Green. Ayan. Ayan. Okay, ang L-carnitine po ay isang natural amino acid. Okay? So, it's a amino acid derivative that helps the body turn fat into energy. So, tinutulungan po yung katawan po natin, most especially po yung mga taba dyan, mga excess fats, most especially, kinoconvert niya into energy. Kaya kung nag-exercise ka, tamang-tama po ito. So, nagtutulungan po yung L-carnitine at sa physical activity na ginagawa mo. Pagpapawisan ka, so eventually po, mababurn mo yung fats and i-convert into energy po, ah. Okay, basta ang L-carnitine po, para mas malinaw, ito po ay isang natural amino acid. Isang natural amino acid po siya, no? Yung mga fats, kinoconvert into energy. Yan po ang function ng L-carnitine. Meron ang ating Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Healthy Happy Show with Kuya Billy. Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawain bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Barato na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa iyong lugar. Ito ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Wow! May bago na namang Best Cafe!
1: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
1: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
1: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mapibili sa mga butika at supermarkets.
4: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
5: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
6: Ano pong pangalan mo?
7: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
6: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
7: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
6: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
7: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
6: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
4: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
8: Healthy Happy Show with Kuya Billy. Wow!

0: Oh yeah, healthy happy show. Tuesday edition tayo, guys. By the way, today is 11th of August 2026, kahapon Marvin Agustin Day. Marvin Agustin Day kahapon. Dahil Agosto 10. Agosto 10. August 10. Agustin. Ano ba yan? Kahit ano na lang, ano? Galing ating mga Pinoy talaga sa social media. Okay, but today is the 11th of August. So may mga birthday ang aming pagbati. Isang malusog, masaya na kaarawan po sa inyong lahat. Mula po sa Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Ay, mamaya sa... I-congratulate ko muna yung ating... sister radio station, ang ating One Radio Daet. Ayan, One Radio Daet. Nag-launch po sila. Nag-launch po kami ng aming bagong programa. Kasama po ang pag-upgrade po ng aming signal. Yung reach po ng signal namin, mas lumayo at mas lumakas. Oh, di ba? Ayan, so araw-araw po, mapapasa inyo mga bagong programa. Kasama po ako dyan, actually ngayong hapon, tayo po'y napapakinggan sa One Radio 99.7 Daet. Kaisa ng Camnortenios, One Radio Daet, tindugo na! Siyempre, ang ating Tabaco City station, ang One Radio 91.5. Nakakalimutan ko na tuloy yung ano, yung frequency. Ang One Radio 91.5, Tabaco City. Hello, magandang hapon po sa lahat ng mga tagapakinig natin dyan. Siyempre, sa dami po ng ating mga listeners, ano, sa buong Albay at dito po sa Camarines Norte. Siyempre, tayo po'y napapakinggan sa OKFM 98.5. Daet's best music. OK ka, the best ka. Sa Sorsogon naman, tayo napapakinggan sa radyo natin 91.9. O, diba? Sama-sama tayo, Filipino. Imagine, ha? Iba't ibang himpilan ng radyo. Tayo po'y napapakinggan sa iba't ibang bahagi po ng Kabikolan. Ilang probinsya. O, tatlong probinsya. Apat, siyempre kasama ng Camarines Sur, ang Camarines Norte, probinsya ng Albay at Sorsogon. At siyempre isla probinsya ng Masbate at Catanduanes, isama na rin po natin dyan. Ha? Dahil po available po ang ating Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix sa buong Kabikolan. Sa mga pharmacy, butika, grocery, supermarket, hanapin lang po yung green, color green, color green, color green, color green. Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Formulated with extract of red alingatong. Ayan, aside from L-carnitine with red alingatong din, yung extract po ng daon ng red alingatong, ampalaya, at syempre yung pampatamis po natin ay stevia. At napakasarap pa, masiramon nga ni.
1: Siram sana.
0: Dahil caramel flavored po ang ating Best Cafe Green 6-in-1 coffee with herbal mix, guys, ha? Barato na, healthy pa, masira mo nun pa. And tayo pa ang pinakabarato, tayo pa ang pinaka-affordable na herbal na kape. Best Cafe Green, Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Ang ganda pa ng ano ng packaging, yung box niya po, ano? Ganda ng print. Siyempre, color green na green talaga. Di ba? Sa color pa lang, sa kulay pa lang, abay, para bang nakaka-relax na. Para bang maiinganyo ka talaga. O, di ba? Lalong-lalo na kapag ininom na po ninyo ang ating Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Healthy Happy Show with Kukuya Billy.
0: Oras natin 5:52, Healthy Happy Show with Kuya Billy. Ayo nga pa. Yung ating One Radio Tabaco 91.3. Ano ba yung 91.5? 91.3. Ah. Tita Polly, ah, live na live ako, ah. Nagkakamali pa nga eh. It really happens on a live show, di ba?

guys, idagdag ko lang po yung L-carnitine natin. Di ba, like I mentioned, it's a natural amino acid na talagang nasa loob na po ng ating katawan. Nadidevelop po yan, okay? Ito pong best cafe green natin, merong L-carnitine na nagbo-boost pa po. Ha? Sa L-carnitine, sa loob ng ating katawan, para po i-burn yung fats na meron tayo at i-convert niya po into energy. Ayan, ha? Ang L-carnitine po is a chemical that is made in the human brain, liver, and kidneys. It helps the body turn fat into energy. Kaya napaka-importante po ng L-carnitine sa ating katawan, lalong-lalo na ang epekto po nito sa ating puso. Ayan, sa ating puso. At sa ating utak. Ha? L-carnitine is important for the heart and brain function. O, di ba? At ito na yung sinasabi ko, yung mga active ang lifestyle, yung mga nag-ehersisyo, yung mga nag-walking. Kasi ito pa, tinutulungan po ang muscle movement. Very important po sa ating muscle movement para lalong mag-function yung mga muscles natin, ano? Yan po ang importance ng L-carnitine sa ating katawan, okay? Diba? Advantage talaga ang ating kapeng ito, ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Yay! Ayos! Galing talaga ni Dr. M. Naisipan niyang ilagay sa Best Cafe Green 6-in-1 Coffee ang L-carnitine.

0: alas 6 po ng gabi, dyan po, dito po sa One Radio Diet. Susunod na po si Tita Poliana, The Tita Poliana Show. Sa OKFM Diet naman, susunod na po dyan si Billy Banana. Para po yan sa OK Sound Trip sa gabi. At sa One Radio Tabaco, si Tita Poliana din ang inyong maririnig. At sa Sorsogon, o di ba? Ang tindi namin. Sabi niya ni kung may mapapasana all the call talaga. All right, thank you Lord. Magandang kalusugan na ito, Lord God. At siyempre po, sa oras na binibigay niyo po sa amin na kami po ay magkasama-sama sa programang ito, na ang mithiin po namin ay maging masaya lamang at maging malusog po ang aming katawan. Kasi nga po ay may kasabihan, a healthy life is a happy life. Ugalayin po natin maging malusog ang ating katawan, maging healthy tayo, kumain ng masustansyang pagkain, ibalanse lang po natin ang ating diet, at sabayan po ng ehersisyo. Okay? Maging physically active tayo, guys, ha? Alright, so maraming salamat! Maraming salamat po sa mga tumatangkilik na po. Parami na po ng parami ang umiinom ng Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Yay! Maraming salamat po! Stay healthy and be happy! Ako naman inyong Kuya Billy Sarajo, Billy Banana. Merong sasabing, muchas gracias amigos y amigas. Diyos mabalos sa Indugabos. Hanggang sa aga naman, bukas ulit sa ating Healthy Happy Show, brought to you by Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Green. Barato na, healthy pa. Bye-bye. Good evening. And ingat.
1: Healthy Happy Show with Kuya Billy.

0: Bon gang bangi bicalandia. It's another Martes. Arang ina mga Marites. Nag-celebrate na ba tayong lahat? Para sa mga chismosa? Para sa mga chusay? At syempre, isama na rin po natin yung mga masyadong ma-artist. Kasi it's ma-artist. And it's a choosy day. Ini naman po ang sa'yo ng lingkod na bako masyadong magayunon. Pero mahamutan. Tita Pollyanna. Ang sa'yo namang Johnson ang kahibangan. Magkakailibana naman po kita sa kunalas 9 ni pagkabanggi. I'm so sweet pagbanggi na. Why kaya? Of course, nadadangog po kita sa One Radio Tabaco 91.3. And ang bilog na First District Avalbay, mga parte kan Second and Third District Avalbay, mga parte kan Sorsogon, Catanduanes, and Camsur. Of course, nadadangog man po kita sa One Radio 99.7.m. Para sa bilog na Camarines Norte, mga parte kan Camsur, mga parte kan Quezon. Let's make it another bonggang bonggang bonggang bonggi. Kamusta naman na naging maghapon niyo? Maaling ahoton. Aray, aray. Paghuna nindo ha, malipot na da ipatabi. Very glad naman and thankful na hindi tayo direktang natatamaan ng mga kabagyuhan. Kaya doon na lang sila sa may Pacific Ocean. Huwag na tayong isali. Okay na sa atin yung mga pakonti-konting tubig para mapuno naman ang ating mga dams para hindi tayo mauhaw. Hindi tayo magkaroon ng water shortage. Sa inyong mga lugar ba, kumusta ang water supply? Is it bongga? Or benga? Forever punyatong kaibanan sa The Tita Poyana Show. Ang Romeld's Dorothy Marketing. Snow Fresh Towers Powder. Snow Fresh Kojic Whitening Soap. Rejuviant Hair Color Splash. Rejuviant Premium Cocoa Berry Insta Glow Lotion. Rejuviant Body Wash. Luyan Turmeric Ginger Tea. Lola Nor Palabo Rapsa Special Bihon. Duke's Bourbon and Pran Biscuits. Batata Products. Meron tayong jelly juice, juice drink, crystal jelly cup, pudding cup, jelly stick, and pudding stick. In different flavors, Charmaine, pineapple, strawberry, green apple, mango, peach, and lychee. Batata. Dazzling whip soap. Snowtime ice pops. Deli's condensed and evaporated milk. Drinko float. Golden Town Sardines. Meron tayong tatlong variants. Original, Golden Town Sardines with chili, and Golden Town Sardines with extra chili. Woo! Paborito ng mga Bicolano, of course. Para sa ating mga sweeties, meron tayong Jolly Candy, Jolly Lollipop Kiande, and Sweet Station Mallows. Available in all leading supermarkets, groceries, sari-sari stores, convenience stores, at sa lahat po naman ng pamilyang bayan region-wide. Muchas gracias, Romeld's Dorothy Marketing. 21 years na. The Tita Pollyanna Show is also brought to you by Best Juice 10-in-1 Plus 1 Herbal Juice Drink. Best Caps, Minerals, Food Supplement, Dr. M's Amazing Tea, Q10 Q-Sai Massage Oil, Era Natural Organic Shampoo, Era 3-in-1 Whitening Soap, and Era Charcoal Soap. Available nationwide. Daghan salamat. Gems Products. Para sa ito yung mga magagayon in the city of true love. Kay po nyaro kan oras para mamantinir ang sa ito yung mga sadire sa pagkakaiguanin pigaapod niya tong me time as in self-pampering. Sa inpa kundi sa Pink Spa. Sa Pink Spa ang foot spa 150, mani pedi 50, as in duma naman kita mapa-hand spa. Glute drip, glute four push, slimming excellus, meso lipo, as in kadakul pang spa essential services. Kaya marina sa Pink Spa. Makukuha sa very nice building, Roy Vivar Street, Taihi, Tabaco City. Sa pang sanayin po kan Amando Coffee Hospital. Para sa iba pang mga detalye, pa-share naman po sa Pink Spa Facebook page. Pwede kayo magdumanas na nakitahanapon niya to ang Pink Spa Angels, Mary Jane, Anna, Cha, Rhea, Thea, and Belle. Mabalos po, Pink Spa!
1: The Tita Poyana Show!
0: At syempre, naka-live audio stream po kita sa The Tita Poyana Show sa One Radio Facebook page. Pwede po kayo mag-comment, mag-shoutout, or whatever you want to share. Just don't share so much of your love. Why? Baka maubos. Adding hotline 0961447-3923. Para pa rin po sa inyong mga shoutouts and whatever you want to share. Yes. Of course.
1: The Tita Poyana Show.
0: Ay nako, parang ayoko naman maniwala nito, no? Ito na naman, meron na namang bumulong-bulong sa akin. Hindi ko talaga maintindihan kung may katotohanan ba ito. Dahil parang hindi naman. Kaya ang gagawin ko na lang, gagawin ko itong blind item. Yes. Di umano, ang isang happily married couple na sa showbiz ay parang papunta na sa Splitsville. Ano yung mga Splitsville? Mag-split na sila. Kasi magaling sila sumayaw.
2: Uy! Ay!
0: Eto di umano ay dahil may iba na. Si Miss Tess. Na ayaw naman ni Mrs. Eto doon nagkabookingan ng isang buwan. Pero hanggang ngayon, walang nagbibigay ng kahit mga anong impormasyon. Pero ang sabi ng mga close sa couple, mukhang bigla na lang itong sasambulat. Although, meron nag-advise sa kanila na, hay nako, huwag na lang ninyong ipag-ingay yung nangyayari sa buhay ninyo. Dahil mga artista kayo, interesado lang kami kung anong mga pelikula nilalabasan ninyo at kung magaling kayong umarte. Hindi namin kailangan malaman pa ang inyong mga personal na buhay. Sabi. Pero syempre, nagkakaroon din naman yan ng mileage. Ganon. Hulaan yun, sino yan? Ang hirap hulaan. Kasi hindi talaga halata. O, isa naman pasundo na showbiz, Papi Dick. Umalma po si Kuya Jericho Rosales sa pagpapa-interview ng kanyang nakatatanda ba? Nakakatandang kapatid niya ba si Jeremiah Rosales? Nagpa-interview kay Julius Babaw. Parang hiyang-hiya daw itong si Jericho. At sabi niya, bakit ba pinagmukhang ganyan na? Nagsabi pa siya na ano, nagtrabaho daw siya sa Bicol na ano, hard labor. Naging laborer daw siya doon. Naku, tinutulungan ko naman yung mga yan. Bakit ganun? Tsaka yung bahay na tinitirhan niya, yung kanyang ano, house rebuild. Ako ang nagbigay sa kanila noon dahil siyempre kapatid ko yan. Hindi po ganyan magsalita si Jeff. For dramatization effect. At ang sabi ni Jericho, sana pabaklas yung episode na yon ng Julius Babaw interview. So, silip tayo ng silip. Ay, nandun pa rin. Hindi pa rin tinatanggal. Siyempre, sayang din naman ang kikitain dun. At yun pala, etong si Julius pala, nagbibigay talaga siya ng honorarium sa kanya mga ini-interview. Weh.
3: Showbiz, papitik!
0: Eh, bakit si Liz Alindogan hindi niya binigyan? O, di ba? Sino pa mang hindi niya? Ah, pag medyo mayaman-yaman ang dating, yayamanin, hindi niya bibigyan. Char! The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One Radio Tabaco, One Radio Diet, with your tita! Kailangan kong gawin 16 after 6 o'clock.

0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia.
2: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
3: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko estudyante, Best Juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
2: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
4: Teka, iconic halo-halo ba?

0: Pamina ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko. Kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Barato na, healthy ba? Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
2: Win!

0: 21 plus, plus, plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
1: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
2: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
3: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
1: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes.
4: Tita Pulido.

0: But wait, there's more! Meron din tayong Batata Milk Drink in vanilla flavor and original. Batata Crystal Jelly Cup, Jelly Stick at Pudding Cup. Grabe si Batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
1: Batata!
0: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
1: Batata!
2: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, aalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
3: Power Cells Bread. Pagtitiwala. Ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala. Ang Power Cells Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
5: Dr. M's Amazing Tea.
4: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste high in nutrients.
5: Dr. M's Amazing Tea.
4: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
5: Ang Dr. M's Amazing Tea.
4: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
6: Ano pong pangalan mo?
7: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
6: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
7: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
6: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
7: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
6: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
7: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
6: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
4: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
6: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
8: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ang aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan ang Best Cafe Green.
6: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.

0: 9568.
1: Prevention is better than cure.
2: Kung ang sakit may iwasan, wala nang gamutan.
1: Mag-Boss Herbal Capsule. Araw-araw, pinagsama-samang lakas ng bananas, okra, saluyot at panax ginseng.
2: Mga sangkap na punong-puno ng bitamina at mineral
1: para maiwasan ang anumang karamdaman.
2: Tulad ng sakit sa bato,
1: high blood, bukol-bukol at marami pang iba.
2: May kakayahan din,
1: mapabalik ang sex appetite.
2: Manatiling protektado sa karamdaman.
1: Mag-Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
3: The Tita Juliana Show.
4: The Show.
5: The Tita Juliana Show.
6: Oh, ho. Ang oras, alas 6:30 na po, and I hope everybody's getting ready for a lovely dinner.
7: Pasisyon, a lovely dinner.
6: Ganyan talaga yan, ha? Pag medyo may nag-invita sa inyo, tapos nag-enjoy naman kayo sa dinner, sabihin nyo agad, thank you so much. I had a lovely dinner. Bon o minahal.
7: I had a lovely dinner. Bon
6: pwede rin kasi maraming apelido sa ano ni Dina, di ba? Ang daming apelido ni Dina Minahal. Dina

0: Ayoko yun. Sabihin yun. Oy, may tumatawa. Sabi niya. Ayoko mo. Yung iba naman dyan, pakuya-kuya-kuy na dahil kakakain lang. Oy, huwag kayo magkuya-kuya-kuy. Bakit? Exercise ba yan? Exercise ba yung kuya-kuy? Kung sa bagay siguro, in a way, no? Dahil syempre ginagalaw mo yung mga tuhod mo tsaka mga binti mo. Pero mas magandang medyo maglakad-lakad na lang tayo dyan sa harap ng bahay natin, okay? Yung iba naman, after dinner, naglalakad-lakad sa labas ng kailang bahay, nakatalokbong na puti. Gawain nyo ba yan? Gawain namin yung maliit pa kami. Hindi pa uso doon sa amin sa bukid noon. Yung tinatawag na white lady, wala yan. Nachismis kami. Ay, alam mo, may mga white children. Kasi lima kami magkakalaro, nakatalokbong kami ng puti, naglalakad kami. Daming natakot.
1: Naalala ko tuloy yun.
0: Hi, Shoben. Nag-text po si Shoben sa 0961-447-3923. Simple lang naman ang katanungan ni Shoben. Hi, Tita. Good evening. Ano po ba ang gaslighting sa Tagalog? Alam mo, hindi ko rin alam. Hindi ko talaga maubos isip. May Tagalog ba ang gaslighting? Ang hirap kasi explain. O, explain mo na lang, mas maintindihan yun, diba? Pero yung isang termino na Tagalog na ang kahulugan nito ay gaslighting, parang wala naman. Anyway, ang gaslighting sa Tagalog ay wala talagang isang eksaktong salin. Pero pinakamalapit siguro ang pamamaliktad ng katotohanan upang pagdududahan mo ang sarili mong isip, alaala o pangunawa. O diba? Bakit, Shobe? Nag-gaslight ka na ba? Kung sa bagay sa pang-araw-araw nating buhay, no, sa mundong ibabaw, lagi tayong nag-gaslight. Meron talaga mga tao na yun ang kanilang pinaka-aim in life, to gaslight. Mas simple siguro isipin natin na ang gaslighting ay pagmamanipula sa isip ng iba para isipin niyang siya ang mali kahit may malinaw siyang dahilan para maniwalang tama siya. Ang gaslighting na term kasi ay galing sa isang pelikula. Titulo ito na isang pelikula kung saan ang isang babae ay ginagaslight nung kanyang asawa. Pinapaniwala siyang siya ang mali. Pinapaduda siya sa kanyang mga paniniwala sa buhay at pati ang kanyang alaala. Pinipilit siyang pagdudahan niya mismo. Kaya doon po nanggaling yung termino na gaslighting. Hindi ko lang matandaan kung sino yung artista pero kamukha ko. What? Talaga, pinalakpak ka. It's a Hollywood film, no? Kaya pwede na sigurong may mga posibleng itawag natin sa gaslighting sa Tagalog. Tulad na kanina nga nabanggit ko na, di ba, yung pamamaliktad. Ito, pangkaraniwang madaling gamitin na lang na, ay naku, binabaliktad niya ako. Hindi ko pwedeng gawin yun. Yung sinabi na, sinong kumuha nito? Ikaw ba? Parang ikaw eh. O diba, yung binabaliktad ka, ikaw yata ang kumuha niya ni. Alam yun, parang dinidistort nila ang pang... Distort? Dinidistort yung katotohanan. Ganun na rin yung pagbabaloktot ng katotohanan. Yun talagang babaloktotin nila hanggang hindi mo na makilala yung katotohanan. Di ba nga ganun? May mga ganyan. Ay nako, I'm sure nagkaroon kayo ng karelasyong ganyan. Dahil kung hindi, hindi kayo nabuhay ng punong-puno ng karanasan sa buhay. Mas maganda yung naranasan mo. Pero syempre, pwede siguro isa o dalawang taong nag-gaslight sa'yo. Okay na yan. Kota na yan. Pero kung maraming mga nang-gaslight sa'yo, aba, ikaw yan may problema. You have a problem. Yun, pagpapaduda sa sarili, yung talagang ikaw pang isa... Hindi ko ba sinabi yun? O, sinabi niya ba yun? O, diba? Para lang umiwas, para lang makalusot sa isang sitwasyon. Maraming ganyan sa mundong ito. Ang hirap nilang pakisamahan, pero buhay pa rin sila. Yung katulad din ng pagmamanipula sa iyong isipan. Kung anong gustong nilang isipin mo, yun ang ipipilit nila sa'yo. Ganun na rin po yung gaslighting. Pwede siguro sabihin mo manipulasyon. At minsan pa yung masakit ha, yung pagmumukhaing ikaw ang may problema at hindi sila ang sanhi nito. That's very hard. Kaya dapat talaga natin umiwas tayo sa mga ganyan. Pag halimbawa once or twice na ginawan tayo, ay nako, goodbye na sa taong yan. Paano na

0: natin sa paglabang, mapabahay man o laundry shop. Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
1: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian. Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
2: Available in all supermarkets near you.
3: Loving yourself is the key to a healthier you. Make a change. Isama ang fiber sa iyong lifestyle. Alam mo ba na ang pagkakaroon ng sapat na soluble fiber sa iyong diet ay malaking tulong para sa maayos na digestion at weight management. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang NutriCleanse. May mga sangkap na psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rose hip, at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
4: Mahalagang paalala, ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Minsan pa ulit-ulit niyang binabago ang kwento. Sasabihin mo, sinabi mo kahapon na tutulungan mo ako. Ang arte, ano? Sasabihin naman niya, hindi! Malinaw na sinabi mong tulungan mo ako. O, binaligtad ka na noon. Hindi pala sasabi niya, hindi. Sabi ko, baka matulungan kita. Baka matulungan kita. Sinabi mo kahapon, natutulungan mo ako. Sasabi naman niya na, hindi. Sabi ko, baka matulungan kita. Kanoan? Thank you, Shobby. At sana po naman nabigyan natin ng kabaliwanagan ang iyong katanungan kung may Tagalog term ba sa Kaz Lighting. Dito lang po sa The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One Radio Tabaco, One Radio Diet with your Tita. 649.

0: listening to One Radio News FM.
1: Tindugo na, Bicolandia.
2: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nambigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe. Tininay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga. Ang Best Cafe.
2: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black. Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
4: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
5: Dr. M's Amazing Tea.
4: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste. High in nutrients.
5: Dr. M's Amazing Tea.
4: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
5: I'm Dr. M's Amazing Tea.
4: Your healthy drink tea.
2: Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
1: Isang patunay na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
6: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Q-Sai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
1: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
7: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe. Mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show on the radio.

0: yes! Welcome sa ikaduang oras. Kansa to yung programang The Tita Poyana Show. On a Tuesday night. Oh, siguro naman lahat dyan nakapag-Dina Bonavina, ha? May iba talagang by choice ayaw na nila mag-Dina Bonavina. Kasi syempre gusto nila magpa-slim. Pero ewan ko ba, masarap pala yung lumafang. Basta kasi turuan lang natin ang ating mga katawan na kumain ng tama. Pag medyo naramdaman mong busog ka na, tama na. Kaya naman tayo nagkakaroon ng problema sa ating pangangatawan na tayo tumataba, lumalaki. Dahil minsan hindi po natin napipigilan ng ating sarili. Yes, it's only mental conditioning. Mentality bagong. Sabi natin, oy buddy ha, tama na yan. Pero syempre minsan masarap din lumafan. Lalo na kung tuloy-tuloy ang kwentuhan. Wala na, forget na. Forget mo na ang mga moments. Kain ka ng kain. Ah, naku, kalahati na yung lechon.
1: Sobra naman.
0: Inaliw-aliw yung mga kausap. Kalahati na ang lechon. Ganon.
2: Greetings, greetings. Shout out, Boulevard.
0: Yes, tara na, holding hands na tayo para sa ating shout out, Boulevard.

para sa ating mga commentators. Mga nag-comment sa ating live stream, Magdalena Convencido, good evening din po sa inyo. Ganun din kay Shirley Sabilia Belier. Good evening, Christian Abrera Chan. And of course, good evening po sa Barceliano, Bello, Castillo, and Banyares family of Panarayan Bakaka Elbay. And ikaw na po, family of Fatima, Tabaco City. From Kuya Eusebio Castillo. Ramon Convencido, good evening. Joanne Canata. Canata family dyan sa Biong Tiwi Albay.

Daisy Bernal Bonaobra, good evening. And of course, kay Levy Binyaz Fernandez. Shout out din po sa mag-agom na paradangog na sina Madam Herminia Boragay and Antonio Boragay. Perming Tindugon, kan Puroksyete, San Lorenzo. Diyos man ay nabanggi po sa indo. And of course, to Malu San Juan, dyan po naman sa Barangay Bacolod, Tiwi Albay. Good evening, dyan po sa Barangay Balading, Malinaw Albay, kay Book Chavez, Kim Bonaobra, Barry Bauza, Christian Estrella Carillo, Gloria Casitas Peña, Asuncion Perez, Ruben Cardano, Marvin Buelva, Corang Benbenito, and Jay Barroga. Yes, meron po kayong ayuda, purga. Meron nga pala tayong belated happy birthday kay incoming kagawad Botor ng Pawa, Tabaco City. Happy birthday from Appeal. Ayan. Nag-text sa ating kagabi.

Good evening po dyan kay Tita Eva sa Kanaway at sa kanyang apo na si Miar. Ganun din kay John Bongko din. And binabati din po naman natin ang lahat daw ng niyaon dyan sa Kataning, sa Malilipot, Albay, si Raymond Buda, si Moriel. Benigno and Shirley Belier and family, dyan po naman sa Datag, Santa Teresa. Shout out kay Corazon Bona Obra and family, most especially din kay Kuya Noel at kay Kagawa John Bongalon. Ganda din po kay Tita Alma Buave and family, dyan po sa Puro 4 Baranghawon.

Alex Imperial and family. Diyan po naman si Diet. Good evening. Good evening din po at shoutout kay EJ Bukay. Ganun din kay Madam Bing Buela and Ophelia Bukay. Diyan po naman sa Lacson family, sa Talisay. Good evening. Shout out din sa mag-agom na sina Cha Ellen and Rudy Cabria ng o mga friends ni Tess Bonagua. Hello to Ate Yet at ganoon din po sa Buendia and Barandon family sa Santo Cristo. Advance Happy Fiesta sa Bantayan, Tabaco City. Yes! Sana maka-appear ang beauty ko dyan sa fiesta. Naka-ready na ang aking Sharon boxes. Joke lang. Fernandez family, dyan po naman sa Garchitorena Kamsur. Good evening. Barakiel family, dyan sa Iraya Taff ng Diet. At ganoon din po kay Alan De Vera sa Gubat Diet. Hello to Tito Leo and Joy Sunday ng Leo Lavandero. Good evening. Family Kular, kumusta na kayo dyan sa Sitio Antium? Shout out po kina Jed and Jam. Siyempre kay Ma'am De ng Tabaco South Elementary School. Good evening po sa inyo. Kumusta na si Jello at si Patricia May from Bad Rose? Shout out din kay Jemeline Cervantes Antinor mula po sa Burabot Garchitorena Kamsur. Bornelia family dyan po sa Buring. Ganon din po naman ang Vargas family dyan sa Cobo. At Malaga family. Good evening na Jocelyn Vargas. Kung nagdadangog ka ngunyan, sabihin mo sa kuya kung anong oras mo nadangog ang pangalan mo. At may premyo ka. What? Liza Kate, kumusta ka na? Ganun din po ang RMM Girls. Kumusta na kaya sila? Lizelle, Lena, Eileen, Michelle, at Jelai. Diyan po naman sa Kinale kay Mami Normita Contreras. Yes. Kumusta ka na, Mami Normita? Mayabang na yun siya kasi meron siyang afam. Joke lang. Siyempre kay Kuya Mario Francisco at kay Ate V Anafi Bongala. Diyan po naman sa Riosa Street. Sa Kinale, of course, niya on dyan ang amiga kong magayununununununununun. Maria Emma Vergara Gonzalez, good evening to the Vergara family. And most especially sa pinakamagayon dyan, si Mami Upeng. Yes! At syempre si Tita Nora, si Tita Jealousy, at si Tita Al. Diyan po naman sa Chris Resto Grill sa may port area ng Tabaco. Nagluluto mo niyan si Tita Evelyn, buda si Tita Lani. Bakit dati mami ko sila, ngayon tita ko na lang sila. And of course kay Tita Chris Barameda. Diyan po naman sa Chris Resto Grill.
Mag-text lamang po kayo sa 0961-447-3923 para ma-update po naman natin ang ating shout-out Boulevard listings para makumusta namin kayo gabi-gabi. Or minsan naman, alternate. At pwedeng-pwede po kayong mag-comment sa ating live stream sa The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page. At mababasa po natin kaagad yan. It's still a Tuesday. At araw po ngayon ng mga Marites. Ano kaya ang latest? Kaya sabi nga nila, huwag tayong magalit sa mga Marites. Kaibiganin natin sila. Malay mo. Mas maichismis nila sa atin kung saan tayo pwedeng umutang. Aray!

0: on radio.
1: News FM. Tindugo na Bicolandia. Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, umahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
2: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Marami kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snow Fresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snow Fresh Kojic Duta Whitening Soap with glutathione that removes dark spots. Snow Fresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snow Fresh Tawas Powder, regular and scented with refreshing smell, made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
3: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
5: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parang Tula, healthy pa.
6: Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
7: The Tita Poliana Show.
8: Ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe. Mura na, healthy pa.
9: The Tita Poliana Show on the radio.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mahirap talagang pakisamahan ang mga taong hindi marunong makita ang sariling pagkakamali. Yung tipong kahit malinaw na may mali siyang nagawa, lagi niyang ibinabaling sa iba o gumagawa ng dahilan para lang hindi siya ang masisi. Sa ganitong sitwasyon, napapagod ang mga taong nasa paligid niya dahil parang wala ng puwang para sa pag-unawa o maayos na pag-uusap. Mas lalo itong nagiging mahirap kapag sobrang taas ng tingin niya sa sarili, na parabang siya palagi ang tama at ang iba ang laging mali. Kapag ganito ang ugali, nawawala ang respeto at balanse sa relasyon, mapakaibigan, pamilya o kahit sa trabaho. Isa sa pinakamahalagang ugali ng isang tao ay ang kakayahang humingi ng tawad kapag nagkamali. Hindi ito kahinaan. Sa katunayan, ito ay tanda ng maturity at respeto sa ibang tao. Kapag marunong kang umamin sa pagkakamali, mas nagiging maayos ang relasyon at mas madaling maayos ang mga hindi pagkakaintindihan. Pero kung ang isang tao ay bulag sa sariling mali at ayaw matutong magpakumbaba, kadalasan nagiging mahirap talaga ang pakikisama sa kanya. Dahil sa huli, ang maayos na relasyon ay nabubuo sa pagiging bukas sa pagkakamali, paghingi ng tawad at paggalang sa nararamdaman ng iba. Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio. You're listening to

0: News FM. Tindugo na Bicolandia.
1: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
2: Power Sales Brand, pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Sales Brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
4: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
3: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
4: Sige, papalaundry ko na lang.
3: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
4: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
3: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
5: Available in all supermarkets near you. Wednesday!

0: Casino Plus, Plus, Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at Pagora.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
1: The Tita Poliana Show. Tindugo na!
2: Slag stores at sare-sare stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
3: Natikman nyo na ba ang bagong pangmerienda at pambaon na siguradong babalik-balikan? Ang Duke's Minis ay cookies na may kakaibang lutong at malinamnam na cream filling. Kay daming flavors pa ang pagpipilian. May chocolate, banana, strawberry at vanilla sa presyong abot kaya. Siguradong mag-e-enjoy ka na, mapapawaw ka pa sa Duke's Minis Cookies.
4: Available at all leading supermarket, groceries, and sari-sari stores near you.
5: The Tita Poliana Show, the best na tugtugan. The Tita Poliana Show, usapang showbiz at iba pa. The Tita Poliana Show, ang saya-saya. The Tita Poliana Show, the best.
6: Or... The Tita Poliana Show!
7: Oh, hi! Alas 7:36 na pong oras. At alam niyo ba? May namumuong sama ng panahon sa Pacific Ocean ngayong Agosto 11, 2026 at may ilan na dapat bantayan dahil nasa malawak na Western Pacific Basin. Batay sa pinakahuling available tropical weather monitoring, kabilang sa mga minomonitor, ang Invest 90W, isang malawak na low pressure area na nasa hilaga ng Wake Island. May kalat-kalat itong thunderstorms at mabagal na kumikilos pakanluran. Sa ngayon, mababa pa ang tsansang maging tropical cyclone dahil hindi pa paborable ng husto ang kondisyon sa paligid nito. Sana wag na ngang maging paborable. Kanon. Palakpakan natin ang paborableng panahon. Ano nga bang ibig sabihin nito sa atin dito sa Philippines? Hindi ibig sabihin na kapag may LPA o disturbance sa Pacific ay papasok agad sa PAR o magiging bagyo. Kailangan pa kasi nitong magkaroon ng mas organisadong sirkulasyon. Mapanatili ang thunderstorms. Magkaroon ng sapat na init ng dagat. At maging paborable ang wind shear at steering winds. Mas mahalagang bantayan ang mga disturbance na nasa silangan o timog silangan ng Pilipinas dahil mas may posibilidad silang mapunta sa Philippine Sea depende sa magiging galaw ng weather systems. Kaya yan po naman ang bagay-bagay na nangyayari. May namumuna namang sama ng loob. Sana naman ganda ng loob na lang ang nasa Pacific Ocean. Para alam yun, yung banayad lang na pag-ulan. Para medyo wag naman tayong matuyo. Ano eh? Pero syempre, kalikasan po yan. Siyempre, tayo ang mag-adjust. Diba? Pero ito naman, may isang malungkot po tayong breaking news. At ito po naman ay nangyari kahapon. Isang magnitude 7.4 na lindol ang tumama sa kanlurang Colombia kahapon, Agosto 10. Ang epicenter ay nasa Chocó Region malapit sa San Jose del Palmar at malakas ang pagyanig sa mga lungsod kabilang ang Cali, Pereira at Manizales. Sa pinakahuling ulat po, hindi bababa sa 164 na katao ang nasawi. Ito po naman ay ayon sa Reuters. Inaasahang tataas pa ang bilang habang nagpapatuloy ang paghahanap sa mga taong maaring na-trap sa gumuhong mga gusali. Ang Cali ang kabilang sa pinakamalubhang tinamaan na may hindi bababa sa 85 ang nasawi. Sa Pereira naman, hindi bababa sa 66 ang naiulat na nasawi. May mga ospital at iba pang gusali ang napinsala o gumuho. dahilan upang ilipat ang ilang pasyente sa labas ng mga gusali. Kaya ngayon po, patuloy pa rin ang rescue operations. Nakadeploy ang mga rescue worker at volunteers upang maghanap ng mga nakaligtas sa ilalim ng rubble. Nagkaroon din ng pangamba sa pagkakagulo at pagnanakaw. Kaya nagpadala ang pamahalaan ng karagdagang security personnel sa Cali at nagpatupad ng curfew sa ilang apektadong lugar. Ang lindol na ito ay itinuturing na pinakamalakas na tumama sa Colombia sa loob ng maraming dekada at muling magpapalala o magpapaalala sa bansa ng mapaminsalang lindol noong 1999 sa coffee growing region. Mahalaga rin po nating tandaan na nagbabago pa ang casualty figures habang nagpapatuloy ang rescue at assessment. At 164 na po ang nasawi. Ito po naman ay sa pinakahuling bilang na nakita sa Reuters kahapon. Kaya pray for Colombia po. At sana po naman ay maisaayos na kaagad nila yan kasi dapat pag may rescue operation tapos ayusin na nila, no, para malinis na yung rubble na yon para makapagsimula uli. Ganun na nga talaga ang nangyayari sa atin sa mundo ngayon. Tayo dapat talaga ang nag-a-adjust at dapat mabilis ang pag-adjust dahil kung patatagalin po natin yan, eh baka mas lalong lalaki pa ang problema. Kaya let's always be aware na tayo po ay nasa isang mundo na lubhang napaka-delicate. At lalong tayo din, ano, nandito tayo sa Ring of Fire. Kaya maya't maya po tayo ay nililindol. Parang season yata ngayon ng lindol. Pero ang sabi naman nila, araw-araw daw talaga lumilindol sa mundo. So let's just keep safe. Wala pa tayong magagawa dyan. Kalikasan po yan. Ang oras po natin ngayon, 7:42.

Welcome sa Panghuling Oras. Come the Tita Poyana Show. 6 o'clock na. Naka-audio live stream po tayo sa The Tita Poyana Show sa One Radio Facebook page. At naka-share po tayo sa Tabaco City of True Love Facebook group page. At ganun din po sa Diet Public Market group. Kaya maraming salamat po sa ating mga admins sa kanilang pagpapashare sa kanilang mga group page. And of course, napapakinggan po tayo sa 91.3 sa Tabaco City One Radio. Galing din po sa One Radio 99.7.net. Kaisa po tayo ng Bicolandia. Yes! Martes! Nang tayo muling magkita? Martes ba ngayon? Parang ang daming nangyari, no? Mara Lunes, kakwento ko na lang. Parang ayaw niyo naman makinig eh. Ayaw ko na magkwento. Wah, nagtampo. Well, nag-relaunch po tayo ng mga programa dito sa One Radio. Diet. Mula po alas 5 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Meron tayong live programs. Kaya naman, medyo naging busy-busyhan ang lola nyo. Gano eh? Kaya makakasama natin si Lucky Lacuachera sa umaga. At nandyan po si Kagawad Junjun Kibral. At si Jonah Morales. And of course, ang iyong lingkod po. Kaya, kung meron kayong time, wow. At pinalakas na rin po ang ating One Radio 99.7.net. Kung kaya naman, nakakarating na po tayo sa may partiraong Tagkawayan. At dyan din po naman sa Quezon Peninsula. Di ba may peninsula dyan? Bundok Peninsula. At ganoon din po sa maraming mga lugar dyan po naman sa Camsur. At sa buong Camarines Norte, we're coming out loud and clear. Wow! Thank you so much! Wala, naging speechless ako. Ayoko na magsalita. Ako masa nga ba yan mga bagets dyan? Nakaligo na, nakakain na, and ready to sleep na. Medyo mabango-bango na sila. Kailangan talaga, nung iba kasi ha, minsan kasi nung kabataan natin, naalala natin may mga panahon na tinatamad tayong maghugas or mag-wash up pag gabi bago matulog. Alam mo, nilalayuan tayo ng mga taong napapanaginipan natin. Mapansin nyo? Kaya ngayon, talagang bago ako matulog, kailangan naka-wash up ako, tapos naka-cologne. Kaipuhan talagang mali, mahamutun man, maski magkaturog na. Tanganing sa mga tao, bagang mahiling tasa sa tuya mga pangiturugan, dahil marayo. Kaya palan. Minsan nga ni nalingawang ko na nalingawang ko talaga magkarigo sa paghahalo na ako ka ito. So nagkaturog na ako na pangiturugang ko. So jua-juaan ko kan panahon na ito. Aram mo, nirayuan niya ako. Dahil siya nagrani sa kuya. Sabi niya sa sakuyang dream, dahil ka man nga nagkarigo. Ako naman, shy. Sabi ko, sige, next time na lang. Ako yate, nahihibang na. Ano, meron talaga akong mga ganyan. Kaya palagi kong pinapaalalahanan lalo yung mga sweet friends ko na nag-chat sa akin pag gabi bago matulog. Palagi kong sinasabi sa kanila, oh, mag-wash up kayo tsaka mag-cologne kayo, ha? Kung pwede, maglagay pa kayo ng underarm.
Bakit? Para yung mga taong mamimit nyo sa panaginip nyo, hindi kayo lalayuan. At higit sa lahat, dapat mag-toothbrush bago matulog. Eh, meron akong friend na pustiso lahat. Sabi niya, eh, tita, tinatanggal ko ang pustiso ko paggabi. Ay, nako, hindi. Isuot mo na yan. Nakakahiya sa mga taong mapapanaginipan mo. Ano, hindi maintindihan masyadong pinagsabi mo, di ba? Pag medyo wala kang pustiso. Saka baka hindi kanya makilala. Iba-ibang itsura kasi pag... Nag-iibang itsura pag tinatanggal mo yung pustiso. Sasabihin sa'yo, sino ka? Bakit ka nandito sa panaginip ko? Sabi mo, ako to. Hindi, ikaw yan. Sige, next time. Teka mo na sandali. Gigising ako, isusot ko yung pustiso ko, tsaka sana naman mapanaginipan mo pa rin ako. Asa ka pa. Pwedeng ganon. Minsan naman na nanaginip tayo na kumakain tayo. Tapos nagigising tayo, ngumunguya. Wow. Ang ayoko yung ano... Ayoko na mga... May mga panaginip na ayoko. At bihira din kasi tayo nagkakaroon ng panaginip na nakikipag-away tayo, di ba? Napansin niyo ba yun? O, pero minsan, meron talaga yung nakikipag-away ka sa panaginip mo. Di ba? Tapos minsan pati sa panaginip mo, merong part sa panaginip mo na naglalakad ka, makakasalubong mo yung ayaw mong makitang tao. Tapos, kunyari din sa dream mo, meron ka rin kasama. Sandali, sandali, gigising muna ako. Kasi maganda sana ang papumpuntahan niyo yung inyong panaginip, di ba? Yan, mga walang kakwenta-kwentang bagay na pinag-uusapan ng mga taong walang magawa sa buhay. Pero mo, magsusorry ka pa dun sa taong na panaginipan mo. Pero alam nyo, minsan ha, may mga taong napapanaginipan nyo na napapanaginipan din kayo. Actually, nangyari sa akin yan twice. Tapos sabay pa kaming nag-chat. Sabi ko, ay nag-text. Sabi ko sa kanya, alam mo, I dreamt of you. Sabi niya, me too. Sabi ko, paano nangyari yon? Baka naman niloko. Hindi talaga napanaginipan kita. Although magkaiba naman yung kwento ng panaginip namin. Pero it can happen, no? Lalo-lalo na kung meron kayong mga bagay na gustong i-share sa isang tao, tapos hindi mo siya makontak, o di kaya walang time, or hindi mo alam kung paano mo sasabihin sa kanya yung kwentong yon. Tapos nakatulog ka, tapos mapapanaginipan mo siya. Tapos wala din, hindi mo na maalala. Teka sandali, habang nananaginip ka, hindi mo maalala yung gusto mong sabihin dun sa taong napapanaginipan mo. Ganun talaga kaloka-loka ang pagpapanaginip. Kaya kumanta na lang tayo ng kung ikaw ay isang panag... Ayun nga pala, no? Sa Friday, okay? Mag-text po kayo sa 0961-447-3923 at para maihanda ako naman yung mga kakantahin ko. Tapos, kung gusto nyo makisabay, ipapasalo ko sa inyo. Diba? Pero kayong tumawa. Alangan. Oo, pwede kayong sumabay. So habang kumakanta ako, tapos makikita ko na... Pero kailangan memorize nyo yung lyrics, ha? O sige, para sa Friday, okay. Baka maghanap tayo ng mga awitin ng... The Carpenters, Barry Manilow. Ano ba? Yung mga ano, very casual na mga malambing na mga awitin. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One Radio Tabaco, One Radio Diet with your Tita Pollyanna. 7 minutes after 8 o'clock.

0: One Radio
1: News FM Tindugo na Bicolandia.
2: Heto ang pinakabago.
3: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe.
2: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
2: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
2: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
2: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
2: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
2: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mapibili sa mga butika at supermarkets.
5: 12 pesos lang for sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black. Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
6: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, lalandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay estudyante, Best Juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
5: Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
7: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
8: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Negasi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
7: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
9: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show on the radio.
10: The Tita Puliana Show.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawalan ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw, panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw, marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba, paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
0: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
2: One Radio. You're listening to One Radio
0: News FM. Tindugo na, Bicolandia. Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value. Nag-level up dahil sa mga extra ng 20 healthy ingredients. Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
3: Still available.
4: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
5: Best Cafe Black.
6: Also available.
7: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
8: 12 pesos lang per sachet.
9: Ang init!
10: Batata!
9: Mommy, tubig na naman baon ko sa...

0: choice ng pagpipilian. Lahat garantisadong masarap. But wait, there's more! Meron din tayong Batata Milk Drink and Vanilla Flavor and Original. Batata Crystal Jelly Cup, Jelly Stick at Pudding Cup. Grabe si Batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap! Batata! Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang... Batata!
1: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
2: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko itong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
1: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
3: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snow Fresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snow Fresh Kojic Gluta Whitening Soap with glutathione that removes dark spots. Snow Fresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snow Fresh Tawas Powder, regular and scented with refreshing smell, made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
4: Handa ang pampamilya. Birthday, breakfast, o merienda? Gawin nating special yan! Kay Rapsa Special Bihon.
5: Made from the finest ingredients through sanitary processes to make the most special bihon for your special occasion. Transform every celebration from ordinary to extraordinary with Rapsa Special Bihon. Also available, Lola Nor Palabo and Lola Nor Pansit Bihon. Mabibili sa pinakamalapit na mga supermarket o groceries sa inyong mga lugar.
6: The Tita Puliana Show, the best na tugtugan. The Tita Puliana Show, usapang showbiz at iba pa. The Tita Puliana Show, ang saya-saya. The Tita Puliana Show, the best. Oh, ha?

Panginoon. Meron pa na tayo mga pahabol na pagbati, lalong-lalo na kay Miriam Rivera. Sa kanyang text message o sa kanyang message, sabi niya, "Hello, the Tita Pollyanna Show, Suwan Radio. Good PM po, Tita po. Pabati po sa mga kamag-anak ko po sa Kamsur, sa family ni Manay Susan Bue, at sa mga pamangking ko lahat at kay Tia Samporosa Boqueo Bue. Sa lahat na po sila. Ayan, lahat-lahat na po sila. Sa mga taga Bukno at Tabacos, Marahay na Banggi sa Indugabos, sa family Rufino Boqueo." Ayan. Thank you so much, Miriam Rivera. Parang screen name, ano? Miriam Rivera. Ako nga nung nakasama ko itong si, ano, ito na naman, kukwento na naman. Nakasama ko sa isang napakagandang pelikulang Best Party Ever, itong si JC De Vera. Tapos, syempre, marami namang mga lol times sa set. Sabi ko sa kanya, "Kumusta ang brother-in-law si Ding Dong?" Tapos bigla siyang tumawa. Sabi, ano ka ba? Rivera yun. Ah, talaga? So, kumusta ka na, JC Rivera? Wala lang. Naalala ko lang. Ganon. Si Miriam Rivera.

0: Nabati ko na ba si Tita Daisy Bernal Bonaobra? Nagdarang pa siyang unyan? Tita Frami Barra Juarez, good evening. Diyan po naman sa Upper Bongga Bakake Albay. Kamusta na rin po kay Tita Sardi at kay Jacob? Ang mataliun na aki. Wow. And of course, Maray Mandaan na Banggi. Tita Pollyanna, sa gabos na nagdaragog sa program Murig Di sa Suwa, Malinaw, Albay. Salamat po sa magandang music. Wow! It's my pleasure. Parang gusto kong tumira sa Suwa. Para ako may asim. Wow. Sabi naman ni Levi Vinas Fernandez, Tita, gusto ko kantahin mo yung Where Is Tomorrow ni Celia Black. Wow. Yan yung kantang ano, nawawala yung pinto. Where is tomorrow? Yung isa pa, yung isa pa. I run to the door, but there's no door. Where is tomorrow without the door? The door, tuloy yung kanta. Oo, kakantayin ko yan para sa Levy at para sa lahat ng ating mga listeners. Dito po naman sa The Tita Pollyanna Show. Wow. Gusto ko yung may nagre-request kasi nag-challenge ako. Babati din, Tita Pollyanna, avid listener here. Cambiado and Bilbao family. Ganda ng mga music. Wow. Renaline Cambiado, good evening. Ganda din po kay Emma Binias Barcenas, good evening. And of course, kay Emmy Clarete. Good evening sa inyo. Maraming salamat. Sana ako ikukwento. Nakalimutan ko. Sana maalala ko bukas. Bukas? Of course, forever po niya itong kaibanan sa The Tita Pollyanna Show ang Romeld's Dorothy Marketing. Regional distributors can Snow Fresh Tawas Powder and Kojic Whitening Soap, Rejuvenate Products, Luyan Turmeric, Ginger Tea, Lola Nor Palabo, Rapsa Special Bihon, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata Products, Dazzlin Whip Soap, Snowtime Ice Pops, Daly's Condensed and Evaporated Milk, Drinko Float, Golden Town Sardines, Jolly Candy, Jolly Lollipop, Kiande, and Sweet Station Mellows. Available in all leading supermarkets, grocery, sari-sari stores, convenience stores at mga pamilyang bayan region-wide. Muchas gracias. Romeld's Dorothy Marketing, 21 years na. The Tita Pollyanna Show is also brought to you by Best Juice, Best Caps, Dr. M's Amazing Tea, Q-Sai Massage Oil, Era Natural Organic Shampoo, Era 3-in-1 Whitening Soap, and Era Charcoal Soap. Available nationwide. Daghan salamat. Gems Products. Emmy Clarete, good evening. Ayun, nakahabag pa si Emmy. Of course, para sa tuyang mga katindugan in the city of true love, sarong lugar sa nampo para sa indong me time, as in self-pampering, at yan po naman ang Pink Spa. Ang Pink Spa niya ang po dyan sa very nice building, Roy Vivar Street, Tahi, Tabaco City. Sampang sa naiyan ka naman do Coffee Hospital. Hospital. Special po tayo sa Pink Spa. Hanapin lamang po niya ito ang Pink Spa Angels, Mary Jane, Anna, Cha, Rhea, Thea, and Belle. Mabalos po, Pink Spa. Ayun, humabol pa si Renaline Cambiado. Pabati naman po sa aking anak, Sophia and Jumera Rain. Ayan. Hello, Sophia and Jumera Rain. Matapak ka mo. Dapat nagkakaturog na mga babies. Sana po naman kahit papano nabigyan namin kayo ng kasiyahan. Ngayong araw ng mga chismusa. Yeah, it's Marriage's Day. Sana bukas magkakasama tayong muli. At yan po naman ay araw ng mga mothers. Merkules. Araw din naman ng mga laging nananalo at mga matatagumpay na tao. Winner's Day. Naman po ang zenong lingkod na bago masyadong magayunon pero mahamuton. Nag-iiwan ang mga salitang kung di rin naman kagandahan uwian na. Uy! May nanalo na. Sure! Sweet dreams. Good night, Tita Ren. Good night, Zykeseer. Ayan na ha. Bukas sila.
1: The Tita Poyana Show!

0: listening to One Radio News FM. Tindugo na Bicolandia.
1: Diabetes, isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban.
2: Boss Herbal Capsule.
1: Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapanatiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes. Regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
3: Boss Herbal

0: ng mga erba.
1: Ako si Mercedita si Albino, 64 years old. Nagtuturo ako sa mga bata sa daycare center ng municipal daycare center ng Bautista. Mula po nung gumamit ako ng Boss Capsule, ako po ay palaging masigla dahil po mga bata ang hinahawakan ko, ang sigla-sigla ng katawan ko. Subukan din po ninyo ang Boss Capsule para po mapatunayan na totoo po ang sinasabi ko. Maraming salamat po.
2: Kidney Stone, Mag-Boss, Herbal Capsule, High Blood, Mag-Boss, Herbal Capsule, Insomnia, Mag-Boss, Herbal Capsule, Diabetes, Mag-Boss, Herbal Capsule.
3: Mabibili sa inyo mga suking butika.
4: Mababakaw sa tabako.
5: Ram Pharmaceuticals,
4: Unicia Drug,
5: St. J Pharmacy,
4: King Care Pharmacy,
5: J-Med Pharmacy,
4: Earl Pharma,
5: Waste Pharmaceuticals,
4: and One Radio FM.
5: Sa Malinaw, mababakaw sa
4: Malinaw Drug.
5: Sa Tabialbay, mababakaw
4: sa St. Clair Pharmacy,
5: Crisol Pharmacy,
4: GNC Pharmacy,
5: Twin Care Pharmacy,
4: and Don R.I. Pharmacy.
5: Sa Malilipo,
4: mababakaw sa
5: St. Joaquim and Anne's Pharmacy.
4: Sa Bakakay,
5: Butika Maria Corazon,
4: Asin,
5: Orgullo Drug Store.
6: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
7: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
8: Tungsuwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
6: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!

0: música, balita, informasyon. All in one radio station.
1: One Radio 91.3 News FM.
2: Tinindog na!
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
4: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
6: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
1: Evenings on One Radio.

0: Radio City.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Idugo na.
2: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
2: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Barato na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
4: Evenings on One Radio.

0: Casino Plus, Plus, Plus.
1: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming at pagora.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
2: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat, Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng Luyang Dilaw at Luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakalami binipisong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
3: Evenings on One Radio.

0: Sean. All in one radio station.
1: One Radio.
2: 91.3 News FM.
3: Tindogo na!
4: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
5: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ang aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan ang Best Cafe Green.
6: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.

0: Erba.
1: Ako po si Juliet. Nagtatrabaho po ako sa LTO Medical.
2: Saro ka pong nurse?
1: Medtech.
2: Medtech po.
1: Okay. Po. Ang Boss Herbal po, magayon sa panglawas ko, magayon ang epekto, maghapon na trabaho, dahil ako pipapagal. Ang pagkaaga, 5 o'clock, masawd na ako. Ang pagabot ko digde, mga quarter to 6, mapamahaw na ako. Before magpamahaw, mainom na ako sa Rombos Herbal Capsule. Malaw na sa trabaho, magayuno ng epekto sa buhay ko. Maghapon ang anuan.
2: Maghapon ko na kami.
1: Maghapon ako trabaho, dahil ako pipapagal talaga. Maski digde, so madugdug kang mga masitas. Maano na ako dito sa laugkang harong.
2: Pati sa trabaho.
1: Pati sa trabaho. Hindi ako pipapagal. Maghapon niya. Magayuno ng epekto kang Boss Herbal Capsule. Ako po si Juliet.
3: Kidney Stone, Mag-Boss Herbal Capsule. High Blood, Mag-Boss Herbal Capsule. Insomnia, Mag-Boss Herbal Capsule. Diabetes, Mag-Boss Herbal Capsule.
4: Evenings on One Radio.

0: Tabaco City's Tindugun.
1: Na radio station.
2: One radio.
0: One radio. One radio. 91.3 News FM.
3: Pakinggan po natin ang isang mapagmalasakit na paalala mula kay Dr. M. Isang eksperto at doktor sa linya ng alternative medicine.
4: Sa panahon ngayon, ay marami po ang nagsasabi na ang produkto nila ay gamot daw sa maraming sakit. May mga nagsasabi na ang kanilang herbal na kape, food supplement, oil liniment at mga tulad nito ay direktang gamot daw sa halos lahat ng sakit. Pinaalala ko lang po sa inyo na kapag ganyan ang naririnig ninyo, ay huwag agad kayo basta-bastang maniniwala. Maaaring malagay sa peligro ang inyong buhay at kalusugan. Ang mga herbal na produkto ay pwedeng makatulong para ang tao ay mas mabilis na gumaling mula sa karamdaman o gumanda ang kalusugan. Subalit hindi pwedeng sabihin na yun mismo ang gamot sa mga sakit. Ipinagbabawal ng Food and Drugs Administration ang mga ganyang claims. Suriin nyo ring mabuti kung sino ang nagsasalita, lalo na po sa mga radyo, TV o social media. Baka naman hindi po sila otoridad sa linya ng medicine o kalusugan. Ang dapat nyong lalong paniwalaan ay ang payo ng mga doktor at mga eksperto sa health and wellness dahil sila ay nag-aral ng maraming taon upang maging dalubhasa pagdating sa kalusugan. Maging matalino rin po sa pagbili ng mga herbal na produkto. Hindi po totoo na ang mas mahal na mga herbal products ay mas epektibo. Piliin ang mga produktong mataas ang kalidad, rehistrado sa mga ahensya ng gobyerno, kinikilala at nabigyan ng mga gawad at mura ang presyo. Sa hirap ng buhay ngayon ay malaki ang matitipid nyo kapag ang tatangkilikin nyo ay mga produktong makatao ang presyo at hindi abusado. Maraming salamat po. Laging tandaan, kapag malusog ang bawat isa, masaya ang buong pamilya.
3: Ang public service na ito ay hatid sa inyo ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix at ng programang Wellness is Happiness.
5: Evenings on One Radio.

0: radio station.
1: One radio.
0: One radio.
1: 91.3 News FM.
0: Indugo na.
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ano pong pangalan mo?
4: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
3: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
4: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
2: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: Evenings on One Radio.

electrical supplies, plumbing materials, asin, gabos na klase ng semento, arugan, mayon porcelain, mayon porcelain, apple green, apple premium, mga kabilya, steel bars, plywood, asin, mga pintura, mga yero, coco lumber, good lumber, asin, solid doors, asin, kadyakul pang iba. Available naman ang Paymaya kung sa'y mag-Gcash in and Gcash out. Asin, magbayad kang bill sa tawad, home credit, dakulun pang iba. Debit card. Asin pwede nindong i-home credit po nindong hardware materials sa baratong presyo. Presyo asin servisyo garantisado. Kayang-kaya pa ng pulsa mo. Jaya Enterprises. Makukuha sa Zone 7 Happy Home Subdivision Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises. Owned and managed by Mr. and Mrs. Irwin Villan. Mag-text or mag-apod sa 0908-813-1564 or 6-367-0 6-1-6.

0: Ini po ang sendong kapitan.
1: Si Bueno sa King! King! King! King!
2: Ay, alam na.
3: Ano? Abo. Doon ako nalungkot.

sa siyudad ng Tabangco, asin bilog na Pilipinas, 53 minutos na, makalipas na alas 4. Diyos maray na aga sa saindugamos mga katindugon, welcome digdi sa programang Kikig! Ano man po ang saindug mga pinagigibo, ano man po ang saindug mga pinagkakasiributan? Laumi po, nayaon kamo sa maray rahay na kamugtakan ligtas sa anuman na katibaanan sa buhay. Let us always each day with an attitude of gratitude, Lord, for the gift of life. Every gissing is a blessing. Be humble and never think that you are better than anyone else. Remember, from dust we are, and to dust we shall return. Sa mga katindugon niya itong masilibrarkan sa indang kumpleanyo, maligayang maligayang, happy birthday sa Indo. May you have many more birthdays to come and blessings from heaven.

Agosto Talavera mo. Happy, happy birthday sa imo. Happy birthday man kay Rangasa Maria Athena, Ana Fernandez Binamira, asin kay Minerva Binyasa. Siring man, mga katindugon, sa iba pang igwaning okasyon, enjoy life! Sa mga katindugon niya itong panagos na ka-board and lodging, sa mga hospital, soy! Para hay na ka mo. Aldaw po kita ni Miyerkules, 12 na, kanbula na Agosto 2026. Sa mga katindugon niya itong may kamunduan sa Buhay, lagi po nating tatandaan, aming ipaalala sa inyo, sa atin po nagmumula ang ating ikinasasama. Sa atin rin po naman nagagaling ang ating ikinagagaling. In life, there are lots of pitching up, desperately waiting for us to fail or even praying for us to give up. But don't mind them. It's just doubles the fun of living. Let's bear in mind that failures and problems are not things we should be scared of. It could lead to breakthroughs and great discoveries. See life as an adventure and enjoy every moment of it. Sa mga katintugon niya to sa siyudad ni Tabaco. Siyudad

0: Partikan provinsenin Camarines Norte, Camarines Sur, Bati Sur. Ini po ang 91.3 News FM Tinduguna. Sa pangaran po kasamuyang Big Bossing Jing Monte Alegre, Bossing Romy Volante, Boss Madam Kagandahang Osang, ang sakuyang partner si Manong Manny Almoguera. Ako po si Bueno. Bako man guwapong lalaki, alagad very inviting, as in day nungka madakul nagtataram. Nagdadangog kami sa imo sa programang King King, kasurog kan tama, kaiwal kan sala.
1: Si Bueno sa King
0: sa enot naratsada kan programang King King, ang kabuktakan kan panahon, base mga katindugon sa ipinagpaluwas na daily weather kan pag-asa. Southwest monsoon o habagat ang nakakaapiktar sa Luzon.
1: Si Bueno sa King.
0: Dahilan po kaini mga katimbilog. Siyempre, perming kasabay ang Bicol Region, particularmente Provincia Canalbay. Iguanin paminsan-minsan turo tagiste, madalum ang kalangitan. Ano iba, makaka-experience din mga pakusog na paguran dahilan sa paro sa bagat.
1: Si Bueno sa King.
0: Mantang ang Visayas as in Mindanao, ano kan localized thunderstorms.
1: Si Bueno King.
0: Mientras tanto, ang tropical depression na nasa luwas ka na Philippine Area of Responsibility, alas 3 kaso bagong maagahon ang lokasyon kay ni nasa 1,990 kilometers east kan pinakapuro ka Northern Luzon sa coordinates na 22.0 degrees north, 141.0 degrees east. Iguainin in maximum sustained winds na 55 kilometros kada oras, dangkuros na maabot sa 70 kilometros kada oras. Nagihiro ini este norte este sa kaskas na 30 kilometros kada oras.
1: Si Bueno sa King.
0: Oy! Tamang-tama, makakamara ka mo kan sa indong lalabhan. Linabhan mga katindugon ngunya na aldahan.
1: Si Bueno sa
0: paros pa sa nangaya buwin, mamarana. Marata, marata, marata, marata, marata, marata, marata! Oras na naman, tanganing mag-ipos-ipos sa kusina. Mr. Mrs. Sayabaan na si Mr. Grabe pa ang kako po. Kako po mga katindugon sa ulunan.
1: Si Bueno sa King King.
0: Mga nini, mga nunoy. Oras na naman, tanganing mag-ipos-ipos. Tibaan kong iguaning kaipuhan tapuso na assignment. Igwapanin panahon. Kaya marata, marata, marata, marata, marata. Sa mga katindugon niya itong atab yao na sa pag-atindir kan sa inda mga obligasyon ang mga street sweepers, mga katindugon na nakadesignar sa manlain-lain na lugaris sa sentro kan mga local government unit. Oy!
2: Good morning!
0: Mga miyembros kan Solid Waste Management Team!

0: morning. Mga batang San Rodi, sumusunod sa utos kundi galing kay boss. Good morning. Sa mga yauna sa merkado publiko. Good morning. Payaw, Madam Feli. Marata, marata, marata, marata. Manong Richard Montales, oy! Good morning. Sa mga para uba mabuhay ka mo, mga para sira pirming magpasiguro, ta medyo makusog-kusog ang paro sa bagat, tanganing day po, mabugtak sa peligro. Ikaman po tabi manay, iso sa imong pigpromisahan na pamahawan mata na pasiring na dumano sa indong kuyan, turo-turo pahit. Good morning. Inaban ang programang ini atod sa Dukan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Yaon man ang manok ni Osang, fried chicken na kakaiba ang siram. Sabayin pa ni Libre Gravy ang mga aki. Nagkukuray ko sa'y sabay taram manok utang tilam. Igwa po dyan sa Banwaan kan malinipot. Nagwarairak sa siyudad ng Tabaco. Igwa man dyan sa Banwaan kan malinaw. Tiwi asin siyudad kan ligaw. Sa satuyang pagbalik, ang rat sa dakan, King King Barreta.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ang aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan ang Best Cafe Green.
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
3: Araw talaga na ang bigat. Yung ramdam ko, ang pananakit ng katawan. Maging pamilya at kaibigan, walang takas sa sakit ng katawan.
4: Buti na lang, may Fast Relax. And I want to share the relief.
5: You too can share the relief. Fast Relax. May ibuprofen at paracetamol. Share Fast Relax. Share the relief with the ones you care about.
6: Ibuprofen plus paracetamol is the generic name of Fast Relax. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
8: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
7: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
8: Sige, papalaundry ko na lang.
7: Pero honey, dapat yung gagamitin sa partner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
8: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and Sure Soft Softener.
7: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and Sure Soft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
9: Available in all supermarkets near you.
10: Bes, huyan kapalan? Marido digdi, may dumanon kita.
11: Ha? Nata, masaing ka.
10: Aw, maduman ako sa B2B Star Commercial. Sampang kantambakan kang tricycle, mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong.
11: Nata, sa B2B Star Commercial ka paman mabakal? Anong igwa dyan?
10: Aram mo kaya, Bes. Bararato ang mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sarong, argan lamesa, asin bangko, igwapasin daki kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang aki, school supply, asin party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
11: Ay, iyo, bes! Sabi man ng God ni Mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabakal kay mga pandecorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Dyan lang sampang kantambakan kang tricycle.
10: Oh, anong patigahalat mo? Mus na!

0: kapitbahay, kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
1: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
2: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
0: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at

0: Anywhere Trading. Makukuha sa Santillan Street, Kinalit, Tabaco City with contact number 0927-813-0353.
1: Iwasan ang anumang sakuna. Maging handa. Lalo na sa sunog, maging alerto. For all kinds of fire protection, walang iba. Mylin Enterprises. Mylin Enterprises. The fire fighting exponent. Mylin Enterprises. Dealer of all kinds of brand new fire extinguisher. At syempre, mayroon ding smoke detector and emergency light. Talagang kumpleto. Also, we accept refilling of fire extinguisher. Mylin Enterprises. Tatagpuan sa 897 Rosales Street, Cormedal, Tabaco City. Mylin Enterprises with free pickup and delivery. Tawag na sa 0948-906-1051 at hanapin si Miss Mila Regalado, proprietor, Mylin Enterprises. Mylin Enterprises, the firefighting exponent.
2: Are you looking for a conducive place perfect for your staycation with your family and loved ones? Come and visit Vince Hometown, one of the newest hometowns in the City of True Love. With spacious air-conditioned room, hot and cold shower, with wide and secured parking area for your vehicles. Located at Zone 6, Fatima, Tabaco City, near Fatima Port. For increased reservations, please contact 0907-637-6946, 0950-859-2600. Or you can drop us a message at our Facebook page, Vince Hometown. Hurry, book now. We're excited to accommodate and assist you. See you there. Vince Hometown, your home away from home.
3: Si Bueno sa
4: King. Philippine Standard Time, 9 minutos na makalipas po ang alas 5. Diyos maray na agaliwat sa Saindugabos mga katindugon kasabay si Manny. Ako po si Bueno. O yan na po ang ratsadakan. King King Barreta. Enot sa lado lokal, umabot sa o uminabot sa 7.4% ang inflation rate kan kabikulan kan nakalis na bulan na Hulyo 2026 na mas hababa sa 7.6% kan bulan na Hunyo 2026. Basado ini sa pinagpaluwas na datos kan Philippine Statistics Authority PSA Bicol Kasun ma. Sa ginibong press conference, sinabi ni Engineer Cynthia Verdez, Regional Director kan PSA Bicol, na ang mga pangenot na nagtuon kan paglangkaw kan presyo, iyo ang mga pagkaon asin mga inumon na bako bugsok na likod do particularmente mga manggamanok asin sira arog kan bulinaw siringman transportasyon particularmente ang gasolina. Bantang ang pangenot na nagkontribuir sa inflation kan Hulyo, iyo ang bagas, mga restaurant, kapihan asin kaparehas na establishmento, pagrinta nin harong kuryente asin gasolina. Mientras tanto, mas makaskas ang inflation rate na naobserbaran para sa karne asin iba pang slaughterhouse products kasabay ang manok. Sa ibong nalado, ang mga probinsya o ang probinsya kan Camarines Norte ang igwang pinakahalangkaw na inflation rate na nasa 9.4%, sinundan kan Camarines Sur na 8.4%, Sorsogon 7.4%, porsyento, Katanduanes 7.1%, mas bati 6.6% asin ang may pinakahababang inflation rate iyo ang probinsya ng Albay na nasa 5.9%.
3: Si Bueno sa
4: Nangapudan si Acting Provincial Board Member Joselito Albert na giraray pakusugon ang mga lakdang kan probinsya ng Katanduanes laban sa African Swine Fever ASF dahilan sa panibagong kumpirmadong kaso kaini sa siyudad ni Naga. Sa ginimong privilege speech ni Board Member Alberto sa sangguniang panlalawigan, sinabi kaini na posibleng maapiktaran kan ASF ang kabuhayan kan mga nagaatama ni Nurig asin supply kan karni sa probinsya. Tinawan doon kaini na kaipuan maging ma igot ang pagbawantay sa mga pantalan, coastal landing zone asin iba pang entry points palaog sa islang probinsya. Ipinagsuwestiyon kaini ang liwat na pagbuhay kan Provincial ASF Task Force, mas maigot na disease surveillance, pagpapanagos kan 24/7 border checkpoints asin pag-implementar kan multi-agency border control sa mga panginot na pantalan. o beto kanaon ang bitan ng lakdang na maibitaran ang paglaog asin pagwaraira kan ASF sa probinsya nin Catanduanes.
3: Si Bueno sa King
4: Balitang pangkalusugan, health conscious ka ba? Aba dapat lang, dahil sa panahon ngayon bawal magkasakit, dahil mahal magkasakit, health is our priority. Kaya dapat palakasin ang ating katawan sa pamamagitan ng healthy diet, exercise at wastong pag-inom ng supplement na hindi lang nagpapalakas ng immunity, dapat meron ding antiviral protection at depensa laban sa sakit at viruses. Ano ang supplement na nagpapalakas ng immunity at may antiviral protection? Walang iba kundi ang PDA o Pau-D'Arco capsule na may mataas na immunity booster, dahil ito ay may antioxidants at anti-inflammatory properties at quercetin na isang antiviral property na wala sa ibang supplements at vitamins. Ang Pau-D'Arco capsule ay higit 40 taon nang nagbibigay proteksyon at depensa laban sa mga sakit. Ang PDA o Pau-D'Arco capsule ay mabisa at nakakatulong sa mga chronic and lifestyle diseases tulad ng high blood pressure, diabetes, heart disease, kidney failure at cancer. O ulitin ko, lahat ng mga nakakamatay na sakit ay dapat iwasan sa pamamagitan ng healthy diet, exercise, healthy lifestyle at higit sa lahat, ang tamang pag-inom ng daily supplement tulad ng PDA o Pau-D'Arco capsule na may dobling proteksyon sa ating katawan. Para iwas sakit, iwas virus, iwas gastos, PDA, protection defense against diseases and viruses. Everyday PDA, everyday healthy. Ang PDA o Pau-D'Arco capsule ay mabibili sa mga butika dito sa Tabaco City, Kimcare Pharmacy, St. J. Pharmacy, Unicia Drug at J-Med Parma.
3: Si Bueno sa King.
4: 15 minutos na makalipas po ang alas 5. Diretso kita sa detalyes kan mga baratang kig-kig sa lado lokal. Nalitag mga katindugon kan mga otoridad ang sarong sumbikala na service crew matapos matrayumpong maiserbi at bit-bit na mandimiento di aresto dahilan sa pagbalgar sa provision kan Acta Republica 9262 o an Anti-Violence Against Women in Their Children Law of 2004. Bit-bit mga katindugon, kasuod mang alas 4:43 nin pagkahapon kan mga otoridad ang mandamiento di aresto dinuman kan mga operatiba kan Regional Mobile Unit 5, Regional Special Operating Team kasabay ang mga personahes kan Daraga Municipal Police Station, asin na litag si alias Mel sarong service crew asin residente mga katindugon kan Daraga. Ini nagbalgar sa Section 5, Paragraph A o pangkukulog mga katindugon na bayulasyon sa naunang bita ng lay. Ini iguanin ipinagrekomendar na piyansa para sa paramientras na libertad na maabot sa 10,000 pesos na kunsain biga paliwanag kan mga otoridad an rason kunyata ta ini inaristar asin syempre kasabay ang sa iya man na diretso. Sa presente, ang naunang bita ng suspitsado nasa kustudya kan mga otoridad para sa magkakanigong disposisyon.
3: Si Bueno sa King.
4: Mientras tanto, naging matrayumpo ang paglutsar kan Ligtas Tignas 2026 Missile Rubella Supplemental Immunization Activity sa bilog na Kabikulan. Konsain, sarabay ining ginibo sa mga identipikadong syudad sa Kabikulan sa Panginoot kan Department of Health DOH Bicol Center for Health Development sa bilog na Kabikulan. Target ka na hensya na mabakunahan ang maabot sa 647,092 na mga kaakian, edad 6, sundo 59 bulan. ang kampanya nagmamauot na protehirana ang mga kaakian laban sa tigdas. Kung kaya, pinag-iingganyar ang mga magurang asin guardian na pabakunahan ang sa indang mga aki sa pinakaharaning health center o sa ipinagdesignar na vaccination site sa mga komunidad. Pigreitirar kan Duits Bicol na ang bakuna safe, free asin epektibo sa pagpreventar kan vaccine preventable diseases.
3: Si Bueno sa King.
4: Taod-taod ang iba pa.
5: You're listening to One Radio
6: News FM.
7: Tindugo na sa buong Bicolandia.
8: Ang oras hatod sa indo kang 6G Enterprises. 6G Enterprises, dealer of hardware, electrical supplies, construction materials, coco lumber, hollow blocks, gravel and sand, asin iba-ibang klase ng semento. Arog kang Mayon Pozzolan, Mayon Portland, Apo Portland Type 1, Apo Premium, Apo Masonry, Apo Cemento Filipino, Holcim Asin Republic Cement. 6G Enterprises. Makukuha sa entrada kang Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Mag-text o mag-apoy 0947-422-7867, 0948-628-5812 o sa landline number 487-5338. 6G Enterprises. Try mo! Barato! Ang 6G Enterprises by Smart Money Padala. 5577-5194-6182-4105.
9: Tao po.
10: Ano po yun? Ano po yun?
9: Bibili sana ako ng pampahid.
10: Pampahid? Gusto ba ko na lang? Ay.
9: Palabiro ka talaga. Naghanap kasi ako ng mabisang pampahid. Sobrang sakit kasi ng katawan ko.
10: Ay, sakto. Pwede akong ipahid. Ito o, oh, Pauline Men.
9: Pauline Men?
10: Oo.
9: Baka pares lang yan sa iba. Gusto ko sana yung nanonood.
10: Ay, sakto. Nanonood talaga hanggang laman itong Pauline Men. Para ako, charis. Alam mo bang ito ang pambansang liniment na may sikap ko extra?
9: Sikap mo?
10: Oo, sikap mo. Parang ikaw, silikap mo na pasayahin ako. Ah, charot! Ibig sabihin niyan, may kombinasyon ito ng mga herbal plants para gumaling yan pananakit ng katawan mo.
9: Hirap din kasi ako makatulog.
10: Kakaisa sa akin?
9: Hindi, ay, dahil sa sobrang pagod.
10: Ay, perfect talaga sa'yo ang Pauline Men dahil sobrang giginhawa ang iyong pakiramdam. Ikaw kasi napaka-hardworking mo eh.
9: Siyempre, para sa future natin.
10: Ay! O eto, pwede mo ito na lahat?
9: Hindi, isa lang.
10: Bakit isa lang?
9: Ganyan kasi ako magmahal. Dapat isa lang.
10: Ay, nakakaloka magmahal ha, para kang Pauline Men.
9: Bakit naman?
10: Kasi sa Pauline Men, wala ka aw sa pao. Ganon, sa'yo na nga yan, nakakaloka ka.
11: Pumapalpak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator. Gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o pyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page, Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marinesur. O maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generator, tumawag na sa 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita. Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven. Whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
12: Kawai Beauty Soap and Lotion, available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
13: May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Tiyan na siram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na. Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
14: Your go-to place for events, staycations, and fun is at Facade Hotel. Facade by Hotel Fina is located at the heart of Tabaco City. So you have access to the business areas, banks, restaurants, shopping malls, and more. Experience real exquisiteness and feel the warmth of the polite and well-mannered staff. Facade also offers a selection of top-class facilities such as car park, shuttle service, airport transfer, tours, elevator, Wi-Fi internet connections, fashion hall and restaurant, as well as laundry and iron service. Treat yourself to your comfort home away from home, right at the heart of Albay. Book now through their Facebook page or contact 0915-416-6604.
15: Serbisyong barato, serbisyong may pagkamuot, serbisyong garantisado. Yan ang R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. Makukuha sa Purok 1, Kangkarangahan Boulevard, Bunbon, Tabaco City. R3 Cycle Center. Owned and managed by Miss Elaine Romano. Text or call 0927-558-0219 sa R3 Cycle Center. Iguan ang mga serbisyo. Arukan tune-off, electrical wiring, engine overhauling, FI cleaning, CVT upgrade and cleaning, throttle body cleaning, reset error code, modification, change oil, and change tire. Mababakalman ang mga products kang MTRT Racing Parts, Racing Boy Products, Sun Products, JVT Parts, Tires, Helmets, and Motorcycle Accessories. R3 Cycle Center. Garantisado, may malasakit, asin barato. R3 Cycle Center. Mas pinahiwas, garantisado, may malasakit, asin barato.
16: Nakilala ang Bicol na isang motolite country. Pero saan kaya ako bibili ng baratong tanyag na bateryang ito na? Ika nga sa advertisement ay convincing at pangmatagalan.
17: Come to where the motolite is. Come to Daliwawa Enterprises, Karangahan Boulevard, Tabaco City, with parking access pretty easy. Daliwawa Enterprises, an auto supply established since 1992 for you to buy like spare parts, batteries, and also tires for a very reasonable price. Daliwawa Enterprises has polite technicians who help and serve you of your wants. And for every item you purchase, they always say thank you as extra change. So, come to Daliwawa Enterprises. If there is dawn, there is hope. Daliwawa ay pag-asa. Pag-asa mo'y Daliwawa.
16: Oh yeah, come on, let's go on the road again.

0: minutos na makalipas po ang alas 5. Marata, marata, marata, marata, marata. Badag na! Pre na, good morning kay Sir Tona Dalipi. Pag Iriba Misa, San Jose National High School. Kumusta tabi, Sir Ann Pahit? Ngunya na pagkaaga. Kay Wilbert Vitadora, Mami Dil Madrid, kay Pading Noel Volante Banyala. Kumusta man tabi, Padi, ang biyahe kan Albay Operators Transport Cooperative. Kay Analisa De La Rosa, kumusta man ang Tali Transco, ang pinaka-enot na pahit mga katindugon. Modernized jeepney digdi sa Tabaco Legazpi mga katindugon. Sinundan iyan kan Judo Tatiro tapos Bit Coop naglataw man so Empowered Women's. Ngunyan ang pinakabago Albay Operators Transport Cooperative. Kumusta man po ang sa endong pasada?
1: Si Bueno sa King.
0: Ayos pa man ngaya, Bueno. Ang nakukuang ngayakan mga operator, tamang-tama sa nang pambakal kiugbaso.
1: Si Bueno
0: King. Nauubos ngaya sa mga ano niya to, empleyado. Importante, maabot man ang panahon, makakabawi ka mo ka iyan. Iyo, basta ang sabi ni Sir Carol Nabriagas, pag iriba mi dyan sa San Jose National High School, da isa na mauyam.
1: Si Bueno sa...
0: Ano-anong Dan Bitara, kumusta man ang, ano nindo, pansit transit sa mga panahon na ini na grabe ang kapigaduhan kang gabos. Kay Bing! Binang, dyan sa Singapore. Lolita Payumo, Emerico Bo, Argisia Cornel, kay Ati Beth Butalon, buda kay Pading Carlo, kay Ninyo, kay Billy, buda kay Lilibeth. Oy, sa mga taga-barangay, Salvacion! Marata, marata, marata, marata, marata. Nakakasurvive man da, sabi ni, ano, sabi ni Manong Dan. Madagdag pa nga ni Daasin da Kisarong Basa. Talaga, may iku yan man. May ganahan. Kay Sonia sa Franca Coronesa. Kay Madam Ria Brisa. Angie Barameda Bumbalis Francis. Angelica Araneta Pentecostes. Josephine Bio. Elena Sinforoso Calios. Kay Ati Gleta. Kay Laboy Velasco, buda siyempre sa iyang partner na si Madam Chona. Panji Sedo, ano Madam Alma Bede sa Anpahet, nag-samusamo na lamang kan buha. Kay Noreen Cirillo, Perfecto Peralta, kay Madam Noems Bilenda, Hilda Binyas Alano, kay Idol Principal, retired principal. Yun waan. Fernando Pando Margallo. Kay Ninita Bitango. Maricel Binyas. Pa-shout out sa gabos na mga paraan tabay. Sige.
1: Si Bueno sa King. King.
0: Ang programa giniatod sa Dukan Daniel Bakery. Tinapay. Puerte na sukperming mainit sa presyong dati. Makukuha sa likodan na party. Katabaco City Hall. Pagsadiri asin pinamamahanaan ni Madam Gina Nang. Perming yaon ang Barsaga Itere. Mga masiram na minyo sa presyong barato. Pamahawan, panguntuhan, mirindalan, pabanggihan sa Barsaga Itere. Solve ka! Good news sa mga nagpapamatanga asin na lalaom digdi sa sentro kan syudad din Tabaco. Ang Barsaga Itere 24 oras nang nagsiserbi. Higwaman sinda mga katindugon in air condition na inting barber shop and salon. Matapos magpagwapo asin magpagayon inabot nin gutom. Diretso sa Barsaga Itere. Permingyaon si Ati Beth Barsaga. Yaon man ang malilipot kakpit kolisiyom. Pagsadirikan Familia Beya. Pinamamahalaan ni Rabus Boy asin Madam Girlie Beya. makukuha along National Road yan po sa Barangay San Isidro Inawod. Malilipot albay sa mga parabulang tandaan kada aldaw na Domingo, soy-soy ang hack fight sa Malilipot Cockpit Coliseum. An enot sundo 30 sultanda anga na marisibining 1,000 pesos na premyo. 31 sundo sa matapos 500 pesos an premyo. Alas 6 pa sana registration na alas 7 sundo alas 9 ulutan alas 9 uno bakbakan. Partner kan mga misteras and misis na habu mapasma. Tambakan labahon darahon sa Adam Luck Laundry Shop. Serbisyo sigurado sa presyong kaya mo. An Adam Luck Laundry Shop naga gagamit nin makabagong teknolohiya kun kayaan mga musingon nindong labahon. Pagluwas sa makina, iturang baguna, mahamuton pa. We wash, we dry, we fold, no worries, just relax. Makukuha sa Purukuno Poblasyon, Malinaw, Albay. Marina, good morning. Kay Sir Nance, Mambing, Asindian, Kalmada. Sa mga mapagayon kan sa indang opisina, an sa indang House of the Rising Sun, igwa, nin beautification

0: Si Chairman Committee on Appropriation sa Sangguniang Panlungsod kan siyudad din Tabaco, tunay na amigo kagawad sa pag-asenso.
1: Si Bueno sa King
0: Diretso kita mga katidugon sa detalyes kan mga baretang kig-kig sa lado lokal. Pinagmidbid ang banwaan kan malilipot talbay bilang Outstanding TV Program Implementation Partners kan Kulyon Foundation Incorporated bilang parte kan sa indang ika-50 anibersaryo konsain pinagresibi ang plaque of appreciation ni OIC Mayor Jose B. Bulanos, Municipal Health Officer Dr. Hermeline H. D. Guzman as in National Tuberculosis Program Coordinator Rhea Bulanos Kasunma. Inibilang pagbidbid sa paghinguwa kan lokal na gobyerno sa pag-ibitar, pag-discover as in pag-control kan TB sa mga komunidad. Dahilan kaini ang LGU padagos na nagiing ganyar sa maliliputenyos na sunodon ang advice kan Dr. Kuntina Wanana o tinamaan kan naonabita ng helang partikularmente na ang paginom kan bulong para digdi suy-suy para sa laog ning anom na bulan. Sa ibong nalado, ang gobyerno provincial kan Albay ang nakaresibi man kan kaparihas na pagmidbid bilang Outstanding TB Program Implementation Partner kanaon ang bita ng foundation.
1: Si Bueno sa King.
0: Marata. Aktibo nin maray ang PNP Tabaco mga katindugon sa paglibot-libot digdi po sa mga panginot na lugares sa siyudad nin Tabaco. Apuera kaini aktibo man ang sa indang Chief of Police na si Police Lieutenant Colonel Virgel B. Bibat sa pag-atinder kan mga importanteng paapod kan lokal na gobyerno kan siyudad nin Tabaco. Kasuod ba nag-atinder ini sa Joint Regional and Local Bantay Asin Task Force Meeting and Monitoring Activity na pinag-kondusir sa Second Floor Mayor's Conference Hall sa Barangay Ginali, Tabaco City. Ang Bantay Asin Task Force igwaning kamautan na pagsararoon ang esfuerzos kan gobyerno. I-review ang implementasyon o problema sa implementasyon as in pakusugon ang enforcement kan Acta Republica 8172 o an as in law. Ang pinaka-target iyon na dapat mawara ang iodine deficiency disorders IDD sa paagi ng universal access sa salbadong iodized salt sa mga komunidad. Ang Tabaco City Police Station maigot ang suporta kaini sa naunang bita ng inisyatiba bilang partikan sa indama na commitment para sa public health, food safety, as in overall well-being kan mga Tabakenyos.
1: Si Bueno sa King.
0: Nakadepende man ginaray sa mga pamayo kan eskwelahanan pagsuspender ning klaseng unya na aldaw duman sa banwaan kan Kamaligalbay. Ini an ipinagpublikar ni Alkalde Caloy Baldo matapos italaan kan Albay Electric Cooperative Albay o Aleco Incorporated ang siyam na oras na power interruption poon alas 8 nin pagkaga sundo alas 5 nin pagkahapon unya na aldaw Agosto 12, 2026. Konsain, itinaong kwenta ka na alkalde ang pagdesisyon sa mga pamayok at eskwilahan pampubliko asin pribado sa gabos na level kung kaipuhan na magsuspender nin klase. Tinawan doon kan alkalde na depende sa sitwasyon kan mga classrooms kung salbado asin komportable pang maakomodar ang mga estudyante sa pasilidad sa ibong nadae nin kuryente.
1: Si Bueno sa King.
0: Nagkapiranang lugari sa probinsya ng Albay ang nagkaigwanin kaso kan dengue. Rason tanganing magkondisir nin misting operations ang gobyerno provincial kan Albay sa paagi kan Albay Provincial Health Office. Enot sa banwaan kan Bakakay, sinundan sa malilipot na particularmente sa Santa Cruz Elementary School. As in ang latest and misting operations, ginibo sa barangay Kawayan as in kagbakong duman mga katindugon sama nito. Magigirubto man digdi sa siyudad din Tabaco, pinagkonfirmar ni Health Officer Dr. Lizelle Qualis Duncan sa

0: radio na nasa 86 na gamos ang kaso kan dengging na i-record kon sain Barangay San Lorenzo ang igwang pinakahalangkaw na kaso na uminabot sa 13 Panal 11 San Vicente Siam Ginubat 8 apat sa Kabangan apat sa Kubo apat man sa Fatima tulo sa Bangkilingan tulo sa Marirok tulo sa Pawa tulo man sa San Roque asin tulo sa Santo Cristo mantang ang ibang barangay igwang duwa asin sarong kaso dahil lang kayo ni nangapudan si Dr. Duncan sa natulos i-report sa inda ang kaso ni dengue sa indang barangay tanganing i-considerar unfagging o misting operation
1: si Bueno sa King King
0: marata taod ang iba pa.
2: Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang digalidad na tires, batteries at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATF dialysis and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips, and tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Naho Road, Legazpi City, at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330, at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
3: Tao po. Ano po yun? Ay! Ano po yun?
4: Bibili sana ako ng pampahid.
3: Pampahid? Gusto ba ako na lang? Ay!
4: Palabiro ka talaga. Naghanap kasi ako ng mabisang pampahid. Sobrang sakit kasi ng katawan ko.
3: Ay! Sakto! Pwede akong ipahid. Ito o, Paulinement.
4: Paulinement?
3: Oo.
4: Baka pares lang yan sa iba. Gusto ko sana yung nanonood.
3: Ay! Sakto! Nanonood talaga hanggang laman itong Paulinement. Para ako! Charis! Alam mo bang ito ang pambay sikap? Silikap mo na pa si Karan! Ibig sabihin yan, may kombinasyon ito ng mga herbal plants para gumaling yung pananakit ng katawan mo.
4: Hirap din kasi ako makatulog.
3: Kakaisa sa akin?
4: Hindi, dahil sa sobrang pagod.
3: Talaga sa'yo ang Paulinement dahil sa sobrang giginhawa ang iyong pakiramdam. Ikaw kasi napaka-hardworking mo eh.
4: Siyempre, para sa future natin.
3: Ay! O eto, kuno mo ito na lahat?
4: Hindi, isa lang.
3: Bakit isa lang?
4: Ganyan kasi ako magmahal. Dapat isa lang.
3: Ay! Nakakaloka magmahal ha? Para kang Paulinement.
4: Bakit naman?
3: Kasi sa Paulinement, wala ka out sa pao. Ganon! Sa'yo na kaya, nakakaloka ka.
2: Mga motorista at biyahero, problema sa gulong? Huwag nang mag-alala. Nandito na ang Boy and Lar Enterprises sa Salvacion, Tabaco City. Multiple brand new tires, de kalidad na recap tires, nitrogen tire inflator, pickup center tires for recap, wheel balancing, German patch vulcanizing, at mas magandang balita, sa bawat pagbili ng gulong, may free wheel mounting na para sa ligtas, matibay, at maaasahang biyahe. Boy and Lar Enterprises, ang inyong kaagapay sa kalsada. Tumawag o mag-text sa 0966-894768. Boy and Lar Enterprises, owned and managed by Boy Romabon Jr. Boy and Lar Enterprises, kalidad at tibay, siguradong maaasahan sa bawat biyahe. Matatagpuan sa Salvacion, Tabaco City. Tara na!
5: Imagine this. The juicy sweetness of watermelon, the calming scent of lavender, the crisp freshness of green apple, and the delicate aroma of cherry blossom. Imagine all that in a hand wash. Introducing the new LCC Essentials Liquid Hand Soap Collection, a refreshing escape in every pump, leaving your hands clean, fresh, and beautifully scented. As an introductory price especially for you, get two for only $179 only. Available across all LCC Essentials branches. Freshness you can smell, cleanliness you can feel. That's the LCC Essentials Liquid Hand Soap difference. Grab yours now.

0: Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang digalidad na tires, batteries at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATF dialysis and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili free wheel balance, mag clips at tire valves. Diba? Visit us at Lahore City, Kete, San Lorenzo City, Alba. Text now at 0660-2099-0219-4330 at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
1: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsak at higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakalami binipisong pangkalusugan. Luyan, turmeric ginger tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in turmeric ginger tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
2: Si Consi Ram vs. Janko, asin ang sa iyang Power Committee.
3: Trade and industry, angatan negosyo, tuluy ang kita.
2: Labor and employment, gabos may tsansa, warang mawawala. Tourism, culture and the arts, orgulyo ang gayon kang syudad kang tunay na pagkamuot.
3: Public information, malinaw na impormasyon, tulos na ibabalang ibog.
4: Disaster risk reduction and management, ligtas, handa, asin protektado ang bilog na syudad kang tabako.
2: Consi Ram vs. Janko, siram sana!
5: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan, ang cup ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
6: Magandang araw. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nang bigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe, trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga ang Best Cafe.
5: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black. Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.

0: No segregation, no collection.
1: Heads up sa gabos, mag-aki o gurang man. Ang St. Anthony Infirmary PhilHealth accredited na ang nasabing ospital. Bukas 24 oras, ang sa indang mga serbisyo, arugan, paanakan, laboratory, consultation, check-up, confinement, as in iba pang serbisyo medikal. Para sa iba pang kaputan, manungod sa sendang serbisyo, pwede tabi ka mong mag-apot sa cellphone number 0981-259-4827 or you may also like and follow their FB page, the St. Anthony Infirmary. Sa St. Anthony Infirmary, igwa naman, kibutika.
2: Marhay na bareta sa St. Anthony Infirmary. Pag four-piece member o PhilHealth ng MASA, beneficiary ka, as in mapakonfine, no excess or zero balance ka. Wara kang babayadan. Para sa iba pang mga kahapotan, manungod sa mga serbisyo kang St. Anthony Infirmary. Pagduman lang sa Purok 1, kang San Antonio, Tabaco City. Or mag-contact sa cellphone number 0964-093-7074.
3: Si Bueno sa King
4: 49 minutos na makalipas po ang alas 5. Nakikisumaro po kita sa kan

0: aramni Boy Bien sa ibabaw kan kinaban. Tugang po ini ni Pading Jumar Bien, buda ni Municipal Councilor Jofel Bien. Ini kakarawan ko bagamanong mani na presidente kan uhaw Union of Husbands or Afraid of Their Wives. Nagpaaram na sa ibabaw kang kinaman. Siring man, so dating municipal councilor kan malilipot, si the Honorable Pedro Bo, nagpaaram naman po sa ibabaw kang kinaman. So, condolences po para sa pamilya, no? Diretso kita sa detalyes kan mga baretang kigig sa Lado Nacional. Dismayado si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa maladagat ng basura na naipon sa isang ilog sa Parañaque City na isa sa dahilan ng matinding pagbaha sa lungsod noong nakalipas na araw. Sinabi ng Pangulo na dahil sa mga basura na sinabayan ng high tide ay hindi nakadaloy ng maayos ang tubig na naging dahilan para tumaas ang baha sa lugar. Dahil dito, nanawagan ang presidente sa mga lokal na opisyal at residente na magtulungan at maging responsable upang hindi bumanik sa mga pamayanan ang mga itinapong basura.
1: Si Bueno sa King.
0: Samantala, sinabi ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na dapat sulit ang bawat pisong gagastusin ng gobyerno sa ilalim ng 7.2 trilyong pesong panukalang pambansang budget para sa taon 2027. Isinumiti ng Pangulo sa Kongreso kahapon ang proposed national budget na naglalayong mapanatili ang paglago ng ekonomiya habang pinatitibay ang mga programa para sa mga Pilipino mula sa 11.69 trilyong pesong budget proposals na isinumiti ng mga ahensya ng gobyerno. Sinabi ni Marcos Jr. na maingat na pinili ang mga programa at proyektong may pinakamalaking pakinabang sa publiko.
1: Si Bueno sa King.
0: Samantala, pinasisiyasat sa Senate Committee on Economic Affairs ang kalagayan ng domestic steel industry sa bansa upang makapaglatag ng mga hakbang para palakasin ang lokal na produksyon ng bakal at tiyakin ang pagsunod sa mga batas sa mga special economic zone. Sa isang resolusyon, ipinaliwanag ni Senadora Risa Hontiveros na ang isinusulong niyang investigasyon ay kasunod ng mga ulat na umano'y paggawa at distribusyon ng substandard steel products kabilang ang mga operasyon ng Pilipina Sansia Steel Corporation sa Misamis Oriental at Swangsing Steel Plant sa Pampanga na nauwi sa mga pagsalakay, pagsasara ng operasyon at pagkaka-alert o aresto sa ilang individual. Nagbunsod din ang pag-aalala sa kaligtasan ng publiko ang mga natuklasang mapanganib na materyales kabilang ang uranium at thorium sa imported scrap feedstock sa isang steel facility sa Misamis Oriental. Iniulat din ang pagkakalantad ng daang-daang manggagawa sa chemical, radiological at industrial hazard.
1: Si Bueno sa King.
0: Nakulbaga ang nagtatara mga katindugo na digdi sa palibot po niya to, dakulo na ang mga substandard na kabilya. Makangalas man, tada ilamang kinagsasakyan ng concerned government agency. Kisay po ining ahensya o sisay na ahensya, arin na ahensya, ang dapat na nagbabantay ka inyan. Isipon mong dahil na kinako ko ang dinwebe, taang yaon dyan, alanganin.
1: Si Bueno sa
0: Maray, ang mga government agency, pirmi niya itong tuktukan. Maray, kunyaon pa digdi si Manong Fred na Vargas ta, tuktok sa konsensya. So digdi, marata. Mga government agency na inkargado, tangani na asiguraron na sa standard ang mga pigpapabakal. Kan mga yaon sa tindahan, lalong-lalo na ang mga hardware materials na importante, krusyal sa pagpatugdok nin harong, pagpatugdok nin mga eskwelahan. Diba, at kung ang mabakal, maikulukar mga substandard na kabilya, diit sa nang yugo-yugo plastar.
1: Si Bueno sa King.
0: Samantala, pinahaba pa ni Senadora Loren Ligarda ng 2 pang araw ang kanyang medical leave. Ayon ito kay Senate Secretary Attorney Renato Bantog Jr. Sinabi ni Bantog, nagbigay ng abiso ang tanggapan ni Ligarda na siya ay nakalib mula Agosto 11 hanggang Agosto 12. Nauna nang kinumpirma ni Ligarda na nag-file siya ng formal na medical leave sa Senado mula Agosto 3 hanggang Agosto 5. So, di babalik mga katindugon si Senadora Loren Ligarda, pero yung kanyang anak hindi naman nagpaalam.
1: Si Bueno sa King.
0: Samantala sa mga katindugon niya to na igwapo ni Lalakawon, marata. Oras na naman, tangani na mag-ipos-ipos kita, ano po? Dakul sana mga kaipuhan na gibuhon, tangani na maging produktibo tulos ang sa tuyang kaagahon. Samantala, pinag-mumulta ng Department of Labor and Employment, DOLE, ng kabuang 4.7 na milyong piso sina dating Ateneo Basketball Coach Tab Baldwin at Ateneo de Manila University kaugnay ng umano'y hindi paghahain ng Certificate of Exemption para sa Alien Employment Permit. May hiwalay ding 10,000 pisong multa na ipinataw kina Baldwin at Admo dahil o sa Ateneo de Manila University dahil sa umano'y kawalan ng Alien Employment Permit ni Baldwin habang nagtatrabaho bilang coach sa universidad. Naging kontrobersyal sa naman ini mga katindugon kan magadan so duwang atleta, basketball player na nalamos mga katindugon. Pero kung da ikuta na, librino sa naman ini si Baldwin permi pang pigpapalakpakan kan mga mahilig sa basketball.
1: Si Bueno sa King.
0: Taod, mga katindugon, ani ba pa?
2: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas-Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas-Tigdas Bicol.
3: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
3: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Marami una, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
5: Sa dami ng ginagawa mo sa araw-araw, kaya pa ba? Dapat
6: G lang! With Gord C+. G to support your daily grind, G to feel good from within, and let your natural glow shine. With proper diet and exercise, Gord C+ is your daily plus. Gord C+ with Zinc Capsule.
7: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Guard C+. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Kung kamo naghahanap ng dekalidad na sala set, dining set, bedwin frame, asin iba pang furnitures para sa sendong harong, office o kaya business, bisitahon ang showroom kan N. Boyan Furniture sa Zone 1 San Antonio, Tabaco City, yaon sana sa National Road, and Boyon Furniture. Also accepts customized furniture and design gamit ang solidong Nara wood. And Boyon Furniture, located at Zone 1, San Antonio, Tabaco City. Mag-apod sana sa 0917-339-6987 or 0908-943-7958 for more details.
9: Rider, may bagong tambayan na naman para sa motor mo. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Ready. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Ready. Powered by R3 Cycle Center. Siguradong di kalidad ang bawat piyesa at servisyong may puso. Hanap mo ba ay tires? Meron. Engine oils? Kompleto. Batteries at coolant? Nandiyan na lahat sa Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Ready. Para sa matibay na servisyo, performance at pormang panalo. Cycle Pro 8 na. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Located at Zone 1, Bangkilingan, Tabaco City.
10: Walang maisip na pang-snacks, pang-merienda, pang-balon o pang-pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts, perfect pang-baon, pang-merienda, pasalubong, asin snacks. Zap Donuts, barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan manok ni Osang Fried Chicken House.
11: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sana ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagat kan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya de ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
12: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Ruy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, near Amando Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numero 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
13: Hanap ninyo ang dekalidad, asin siguradong servisyo. Construction supply na talagang barato. Asin, asertado. Jaya Enterprises.
14: Jaya Enterprises.
13: Makukuha ang gabos na kaipuhan pag-abot sa hardware and construction supply. Arugan, gravel and sand. Boulders, 3-4, fresh gravel. Jumping materials. Hollow blocks, 3-4, 5 and 6. Decorative blocks, luvy blocks, and electrical supply. Plumbing materials, asin, Gabos na klase ng semento, Arugan, Mayon Porcelain, Mayon Portland, Apple Green, Apple Premium, mga kabilya, steel bars, plywood, asin mga pintura, mga yero, coco lumber, good lumber, asin, solid doors, asin, kadyakul pang iba. Available naman ang Paymaya. Kung sain, pwede ka mo mag-Gcash in and Gcash out. Asin, magbayad kang bill sa APEC, tawad, home credit, dakulun pang iba. Debit card. Asin pwede nindo i-home credit ang mga kaipuhan nindo. Hardware materials sa baratong presyo. Presyo asin servisyo. Garantisado. Kayang-kaya pa ng pulsa mo. Jaya Enterprises. Makukuha sa Zone 7, Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises. Owned and managed by Mr. and Mrs. Irwin Villan. Mag-text or mag-apod sa 0908-813-1564 or 0936-367-0616.
14: Jaya Enterprises.
1: Si Bueno sa
0: King Philippine Standard Time, 3 minutos nang makalipas po ang alas 6.
15: Pwede na ang mabaray ni
0: i-acknowledge niya to and sa tuyong mga live viewers. Thank you so much kay Madam Yunila Otor, Marisa Bio, Josephine Casia, Litz Jacob, Barya, Janet Basilan. Magandang buhay po sir, watching from Manama, Bahrain. Shout out po sa pamilya ko sa Bantayan, Tabaco City. Basilan, Pina Flor, Ante Capistrano, Dayuday Family, as in Buere. De salamat. Kay Iming Mular Jacob Marina, good morning. Watching from Gabawan, Daraga, Albay. Jan Palan sa Indo, sa Daraga. So sarong municipal councilor si Kagasu abogado nag-privilege speech. As in, pigtutumbo ka ini, pigpadangugan ka ini, ang sarong edukador na pig-chichismis, mga katindugo na bantugo na sa kinaban, duman sa lugar, na igwang karelasyon na estudyante na ang mga magurang iyo na mga katindugon ang nagpapara marites sa palibot. Kaya hinagad mga katindugon kan konsihal na hilingon kung ano ang mga panungdan na dapat ibadol duman sa imbueltong edukador na pigchichismis ang karelasyon estudyante. Pero siguro dahil basta-bastang pagpahiton tatibaan kon igwamanin kamautan so para tukdo na patunayan manong Jun sa Peter itong imbueltong estudyante. Tandaan nindo itong sarong kaso ka itong panahon na naging o maging ang Korte Suprema mga katindugon nagtaram na bako gustong sabihon ngayon na tamili partukdo buda estudyante ang magkarelasyon as in alimbawa baga ngayon nagkalawusan immoral ngayon base sa sarong desisyon mga katindugon kana Korte Suprema na nagtao iwan lalo na sa mga nagalataw mani na pigsasabi na the heart sometimes speaks a language which reason cannot understand. Kaso ito mga katindugon ni Madam Evelyn Kowatuwa na siya manong mani 30 anyos na para tukdo pero na in love sa sarong 16 anyos na estudyante. O di kalawusan suduwa pero ginamit itong relasyon na ito na rason tangani na tanggalon sa puesto ito si Madam Evelyn. Pero nakaabot sa Korte Suprema pipa balik mga tapos pipa bayadan. Eh, kamukha yan, tatibaan kung chismis. Tama naman ang ganito na mag-iimbestigar sinda duman sa daraga. Pero tandaan ninda, may desisyon ng Korte Suprema na bako gustong sabihon na tamiling igwaning relasyon na ang paratukdo duman sa sarong estudyante, mga katindugon, automatic immoral. Na iman, pigpahit digdikan Korte Suprema, sabi po digdi, the law recognize something deeply human. In this case, that emotions are not crimes and that the heart sometimes speaks a language which cannot understand. Yung mong pati surasun din na nakasabot. Dailan sa pagkabot ay kinawa. Pero, kung pwede man sa nakuta ng maibitaran manong mani, ibitaran, ta, difícil baga, mga turog kapaman kaya na. Ika na ang pigpaparatsismis sa kinaaban niya. Ika na ang pigpaparatsismis na kinaaban niya. Pero kung talagang na yung problema, iya ba, Ana? Mga bagnano, ha? Pero, naging laog ka na privilege speech, duman sa sangguni ang bayan ka na daraga mga katindugon sa probinsya ng Katanduanes pero dapat digdi sa satuya sa mainland padagos na maging aktibo itong mga choke point niya to para po sa Sa bagay, igwa dyan sa malilipot na haloy na na igwa dyan ki kuyan, quarantine checkpoint. Di ba ka sa may San Isidro Ilangwood, igwang saro. Tapos igwaman din saro duman sa may Atubangan kan bypass road dyan sa

0: uno na. Oh, dapat maging aktibo kita sa pag revisar kan mga naglalaog na karne, naglalaog na buhay na buhay African swine fever. Pinag-confirmar mismo kan alkaldi kan siyudad ni dating vice president asin ngunyan Naga City Mayor Lenny Robredo an existensya kan naunambita ng helang sa urig mga katindugo na talagang nakakaapiktar nin maray sa mga nagaatama ning urig. Isipon mong babayadan kasanaman kan gobyerno minsan kadakul-dakulan sa imong naapiktara na urig kakapiranggot sanaman ang pigtatao sa imong tabang. Oho. Kaya magtarabangan po dahi maging sumbong lalo na si mga negosyante na nagdadaradig di sa palibot nin mga dinaos ng karne. Itong mga lalo na si mga frozen na karne. Sumagi man sa kita dilensya kundi ang social response tawan ng taman ki pakurunahan man po niya to bilang mga negosyante. Na kapag kami juduro delikado naman na babaritaan niya to na sa sarong lugar lalong-lalo na si mga nagpa-process kan mga karning mahiwasan igwaning outbreak kan nang helang o day naman kita magpahit day bali day na ang sa pobring tikoy na iyuman sana ang mga kung dagdag na livelihood nagaataman ki duwang payo tulong payo na igwaning pigpiprepararan na okasyon. Pwedeng pantuisyon niyan kan aki, pwedeng sa pagkasano, man basta ang mga bakya niya to ni Manong Mani, espesipiko nin maray, ang sa indang, ang sa ito. Mapadakula ako kay ni tas tamang pasyonan, pag matuisyon na sinini, buda sinunoy, pwede na italamaan kilo kaini. Eya, protehiran pa sa tuyang mga kahimanwa, lalong local government unit, tangani na dai maperwisyo ang sa indang livelihood lalong-lalo na itong mga nagaatig na maski na nga ni kadakla na beses gariman sa na nag-aalkansiya tamala diit ta an barakalan ngunyan kan live weight barato mandang an feeds doro diritso an paglanto kaya po tabi oh na ano ito talat mo na dai pakita na.
1: Child deserves a bright beginning. At Barn Engen International Preschool, we nurture young learners to become citizens of the world. An inspired curriculum provides a safe, joyful, and stimulating environment. Barn Engen promotes lifelong learning, respect and equality and curiosity, sustainability, holistic child development, and global development. Hey, grow together in local preschool. Visit us at Rosal Street, Abajo City for an open house. Call us at 0917-327-73 Barn Engen International, where little minds, big dreams begin.
2: Casino Plus Plus Plus, ang daming every Wednesday. More saya, ikaw na ba ang next naman? Plus Plus Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling, no one to stop. Email responsible gaming at pagor.ph. No problem. Gambling hotline at 0282489568.
3: Panatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensahe niyan ay atin sa Eco Water District. Magbayad ng maaga para
4: Sa panahon ngayon, magkaroon ng mabuting kalusugan at maagapan ang karamdaman bago pa ito lumala. Hanap mo ba ang mabilis, kumpleto at wastong medical na serbisyo na sa Queen's Med Medical Clinic and Laboratory? Meron silang laboratory services tulad complete blood chemistry, blood sugar, blood uric acid, kidney function test, liver function test, prostate test, urinalysis, pregnancy test, stool exam, pap smear at ECG. Medical services meron din tulad ng flu, pneumonia at hepatitis B vaccine, pediatric checkup for kids, internal medicine checkup for adults, gynae checkup for pregnant moms at fertility checkups. But wait, there's more. Dahil naka 50% off ang kanilang electrotherapy treatment sessions pa stroke patients, may chronic pain dahil sa arthritis, dementia, AD, depression at anxiety.

0: ikumparar sa system loskan aleko na pigbabayadan ura man pakinabang. Makasupog na nababaritaan niya to dyan sa komunidad na pig kukumparar na palang kita sa system loskan aleko mga katindugon na pigbabayadan niya to pero ura man kita nin pakinabang. Ta ang system law sa aleko produkto iyan mga katindugon kan kapabayaan
1: si Bueno sa
0: produkto mga katindugon kan kahugakan kahugakan kan management na ariglaron ang gabos dapat kunigwa kay mga bilyonis na pigya tatagama dyan sa rehabilitation nindo ang inoto nindo so pinaka-prioridad na talagang makakarisulba makaka-taoning solusyon sa kahaloy-haloy ng problema. Kaya, iba na. Kundi, aram na ang problema. Dahil nakukuha ang tamang solusyon. Ako talaga, kung ako lang manong-mani ang masusunod, ang pinakatamang solusyon dyan, change management.
2: Plato ba na yan?
0: Isipon mong si Buksit, Engineer Buksit, iyon pa ang general manager kan Caso Rico 3, nawaran man kay Prangkesa. Tapos ngunyan, siya pa ang general manager kan Aleko na nababaunanin maray sa utang. Inaban mga katindugon, ano? Ay, abaan na. Duro dipisil na mag Reynar, magtinir, ninhaloy. Mga katindugon, pag aarog na kaiyan, track record kan sarong general manager. Kundi, dahil man kayo kayo magiginibuan ko, pero tiba tatibad kung pigsusoso man yan kaniya. Arimbile, pawaran man ang ganita kiprangkesa, makaarog kita sa Caso Rico 3, nagari ang gustong mag-take over ang Bicolite kan mga Villapuerte. Di kinaba na pangyari, puros nang gananas. Mga katindugon, nagmaut kita na maging party kan programa niya to kunya na Aldaw si Tabaco City Councilor Riner Burse tangani na aramon niya to hain na kita pagabot duman sa budget preparation and then itong mga pigtratar sa sesyon kasudma sesyon regular kan sangguni ang panlungsod mga katindugon nasa ibong na linya si City Councilor Riner Burse, Chairman Committee on Appropriation sa Sangguniang Panglungsod, Kansyudad din Tabaco. Kunsi, good morning!
3: Good morning, Tabi, Sir Gwen, Sir Manny. At sin sa mga nakantabay po sa inyong programa, good morning po, Tabi.
0: Opo, ma-update lang po kita. Kanakalis na mga aldaw, duro-diretso po, sa tuyang pinagigibong konsultasyon sa mga department heads para duman sa indang mga budget. Kumusta na po ang satuyang preparasyon para sa budget niya to sa 2027?
3: Opo, nagpuna po kami kan pag-apapun sa mga lambang opisina tabi, Sir Gwen. So, annual investment program for year 2027 na ipresinta na pwede sa City Development Council kung sain nagkaigwa ng resolusyon ng City Development Council para sa pag-aprobar po. So, sa ngunyan po, kaya ipuan, maagi mga po sa ngunyan. Kaya nagpuna po kami. Actually, kan nakaaging aldaw, itong pang-apat ng aldaw, aras sa pagpabot po sa mga department head, na ngayon i-depensa sa mga annual investment program para sa year 2027. Amay po, kita ngunyan na kapag diskutil po kayo ni Sir Gwen.
0: Mm-hmm.
3: Ngunyan, iguan na po kaming 46 na tapos.
0: Okay.
3: Na opisina, igwa pa po kaming apat na opisina.
0: Mm-hmm.
3: Buda tulo po. So, dumang po yan sa special purpose appropriation. So, City Development Fund,
0: mm-hmm.
3: Local Disaster Risk Reduction Management Fund, and Gender Development Fund or SUGAD po. Ano. So, yan po. Naka-schedule naman po kami sa Friday hapon, tanganing ipadagos. So, dapat inot niyong ma-approve po ang EIP Taang EIP po, mga wishlist po yan, bloated po yan. Tanganing duman po mabase ang pag-gibok ng executive budget po. Kan June 15 nagpapun na po sa itong alcalde budget call. So kan July 15 dapat nakasumitir naman ang lambang opisina. Tanganing i-discuter man yan kan finance committee buda kan mayor. Tanganing makasumitir man sinda po kan executive budget dahil dapat maglampas sa October 16 kan taon na yun eh, para sa mo sa pag budget deliberate man. So dapat bago magtapos man ang taon, huwag na taon, maka-approve ni man po ang budget ko year 2020 sana.
0: Gura no ba niya ngunyan o sa 2027 ang hiras niya to sa national tax allocation?
3: Dahil kung eksaktong figure, pero mas halang ka kumpara ka na kaging taon. Kaya ang budget na po ngunyan initially na report na sa Bukang Finance Committee, masalang ka mo po ang budget sa 2026, kung yan 2027 pa.
0: Maabot na sa bilyon ang NTA na tabi, Konse?
3: 2025 pa po kita naging bilyon.
0: Sa NTA lang kita, NTA.
3: NTA, a bilyon po. Pigiling ko, bilyon po kita ngayon.
0: Kasi last year or ngunyan na 2026, nasa more than 900 million kita.
3: Apa. More or less 1 billion kita kaya naka-manyan na taon. Sa maabot na taon, 100% po abot na bilyon naman po yan.
0: And siyempre, iguaman kita kay mga local revenues na million man ang pinko-contribute sa kabanka na siyudad ng Tabaco.
3: Ayun po, yan local generated na po. Pero mga 3% o 4% lang po yan kan NTA. Kaya more or less 90% na NTA dependent pa po kita.
0: Sa pagpreparar ba niya kan annual investment plan, kasabay na dyan si mga expected niya itong pundo gikan sa luwas ngayon sa mga ibang government agencies?
3: Ayun po, ang source permit po gan, internal and buda external. Ang internal, yun so NTA buda local generated income ta. Ang external, yun sa so, mga download buda mga tabang hali sa luwas.
0: Ang pag-presenter ba niya kan mga department heads o mga opisina kan sa indang proposed PPAs, program, projects and activities, halimbawa kan last year 2025 dai maninda na active run, dai maninda na consume sa masunod na taon na ang possibility ba na bawasan ang sa indang budget?
3: Dahil man po yan ang nangyayari sa muya, tabi, Sir Gwen, at tigdiriit na sa mga budget ka. But ang utilization ninda, ang pinaka, nag-arabot man ang minsan talaga fully utilized man po yan. Tapag review me, tigdi-discuss man ka na utilization. Ang medyo madipisa lang talaga na nadidipisi lang paggawit kang opisina sa procurement because of the RA 9184. Ngayon baga RA 2009 na kita.
0: Opo.
3: Kaya nga ni party na po kang pag-review me duman sa may mga kang budget pag-deliberate me na duman sa mga procurement ninda dapat ready na ang PPMPs po ninda at ayaw man ang kagad ang comeback dapat ready na ang PPMPs ganing madali ang procurement. Uda, dapat ang mga procurement na dahil na sila magkag-support kung pwede sa first and second.
0: Third. Kasi ang...
3: Ang mga fourth quarter, yun madalagang dahil na utilize pero may naibabalik po yan.
0: Ito ba yung kapag dahil na utilize na minabalik yan sa general funds, anong gustong sabihin? Sisay na ang magastos ka yan, Office of the Mayor?
3: Ang magiging surplus po yan sa sunod na taon, yun na po yan sa pagsasabing savings, yun na po supplemental.
0: I see.
3: Pero sa mga continuing, dahil man po yan, mga continuing. With ang city development fund, dapat antadakan within 5 years, dapat na i-pero, pwede mo man yan na i-reprogram, pati ang calamity tabi. Ang guardian ma-revert, mina-revert po yan sa dyan pa.
0: I see. Pero ining sa calamity na retain iyan?
3: Retain iyan. Then pwede po iyan na may pagkapod kaming reprogramming. So utilize ka mga previous years sa specific periodong dapat iyan. Pwede may specific ano bang po iyan paano sa diring ano po iyan pundo. So pwede po iyan i-reprogram.
0: Mm-hmm. Ito ba yung 200,000 na pig-alokar niya to sa mga barangay? Ano na ang ano, pagbabago duman? Gusto kong sabihon, kung dati ba nga nadidifisina na i-disburse iyan, tapos nagkaigwa kita ni na estratehiya o inisiyatiba na mag-prioritization na lang kita na kung na ana ibang barangay preparado na pwede niyang gamiton ang ibang i-implementar ang sarong dakulang proyekto. Ngunya na pataon tabi kung si Panuna pig-utilize ang naonabita ng assistance, barangay assistance.
3: The same po iyan, ano, ta, sa office kan liga ng mga barangay, igwala po doon nagigibo kay program of works po tabi.
0: I see.
3: Ta, minsan kanino, ang dilema is the program of works na didipisilan. Buda sa ang iba man, pag dahil talaga na dahil po iyan naliliquidate tulos, dahil marari, dahil ka ma-enjoy mo sa the next year mo, enjoying year mo, ano, assistance. Da, kaya dapat, pati ang paggamit mo, pag-liquidate mo po, tama, is masumiter ka po kaan for accounting purposes mo na auditing, dapat po, kompleto karne. Tanganing, pero may mo ma-enjoy taon-taon ang 200,000 na.
0: I see. Oo. Digdig kita sa mga appropriations ordinance ka na barangay. Sa sendong sesyon regular ka na kalis na aldaw, igwa pa lang ka mong pig-certificaran sa paagining resolusyon na declaring the appropriations ordinance ngaya kunyan operatives di 2026 baga dapat nagpipreparar na naman igwa pang mga barangay na sagkudgon yan dahil nakakapagsumitir kan sa indang annual budget for current year.
3: Nagkatira na lang po, Sir Ben, ano, ta, iyan po, ang appropriation ordinance kay sarong barangay, i-approvean sa kumite level.
0: Okay. Ay,
3: no, sa barangay level, I mean.
0: Sa barangay level, aha.
3: Basta makaigwa na sila po, ki-approve budget po, Linda, i-

0: budget, pwedeng iulit nila yan.
1: Mm-hmm.
0: Ano po siya na payback. Okay, ang ano ko sa inda, kung pwede, maging masinsin man ang pag-iwan na yan sa budget nila na ikaw ba kita mga statutory provision?
1: Uh-huh.
0: Okay, sir. Well, may 55, may 20, may 5, may 1%. Muna, sigwa kay mga direktiba, aling national, i-comply lang po nito. Nga rin, dahil magkaipuan ng problema sa pag-gastos kang budget po nila.
1: I see. Sa ngunya na taon ba ya, 2026, sa satuyang pagpreparar ka na 2027 budget, i-kaipuan, i-considerar ka chief executive and expected na savings o itong surplus tangani na mabilog ang proposed 2027 budget?
0: Dahil naman po yan, ta remember, may mga ano po, kita, because of the procurement, may mga, dahil mo pa malmano yan, yan po, itatawag nila po yan, duman sa supplemental budget. Maraman ni po, kumpirang tada talagang taunaan, pag-proposed na, sabi, kan, ano, kan, executive na kang finance committee sa supplemental budget sa magsunod na taon, 1, 2, 3, buda. Hilingon ko na kung ano po to, parang namang may antada o dyan, hilingon ta po. So, nakaaging supplemental budget, ay igwa po duman kay Quintada, o ni mga supplemental budget kita, o ni ang gagamiton, ang matatanda tapos taon na iwin eh. So, mga savings, buta ang utilize po na din magagamit sa taon na yan.
1: Opo.
0: Kaya namin na po, because, remember, ang opisina po kan alkalde, dapat makasumiter po yan sa October 15.
1: Mm-hmm.
0: Ay, pa.
1: Opo.
0: And then, kami man po, dapat bago magtapos ang taon, maproban na yung budget na eh. Kung magparahalat po kita, kan, kung pirang tanagang taon na yan, mahaloy po talaga kita. Kaya yan, i-reserve na yan for discussion pag-present kan supplemental budget sa taon na mag-abuton. Supplemental budget number 1 man o number 2 po yan.
1: Oo, kasi naihapot ko yan kasi magigirumduman ngunyan na 2026, nag-copy ang basis na na-delay ang budget kan gobyerno provincial dahil ang taso chairman committee on appropriations talagang pigihirit sa chief executive kay Gobernador Noel Rosal na dapat i-indicate kung pira ang beginning balance na pigaapod tabi konsi.
0: Akan mga ino tabi kan ano sa online kan eh sangguniyan yung mga puso ko pag di bala tig-explicar ko man po yan sa inda ta just na nagpapakapo ng beginning balance.
1: Mm-hmm.
0: Kaya kung beginning balance or ang kwarta kung pirapan natin tada dyan hilingon to yung pinaka-latest ng supplemental budget dumati ito mahiling More than po yan, ito may plus utilize, may savings, yan po magiging tada po kayang pundo sa taon na yan.
1: Oo, ang pinaka sigurado lang, iyon na maski gurano pa man ang surplus or beginning balance, dahil man yan kayang i-utilize kan chief executive without the concurrence or without a resolution from the sanggunian. Tabi, konsi.
0: Ang ano pa ano tabi sir Gwen, ang appropriation ordinance is an authority na po yan.
1: Uh-huh.
0: Authority na yan. Saro na yung authority po yan. Ang kikigibuan may po lang na resolution for concurrence kung mataon yung financial assistance po ang alkalde, say, donation city mayor, tapos sabi ka section 36 ka local government code, ay magkakataon yung financial assistance sa itong alkalde sa mga individual, kundi pong concurrence kasangguniyan. Kaya minahagad si authority ang alkalde sa mo kung mataw yung financial assistance sa nagsisorelated o sa ng estudyante o individual man na ma-interest kung ano-ano mga aktibidades po.
1: Oo, basta ang budget na dai kasabay duman sa budget ordinance kung igwaman ki surplus o ano paman dai kasabay duman sa computation dai yan pwedeng gastuson na dai kamunin pigigibong aksyon sa sangguni ang panglungsod. Tabi, konsi.
0: Opo, appropriation ordinance naman po kan maging authority niya, supplemental budget, supplemental budget, or reprogramming. Igwa pa nga, kita ang tigapod mo niya na mahangit po si naning bako ng realignment. So, ano na, sa term mo niya kan realignment. May term po na kan sa realignment, may term na po kung ganyan.
1: Continuing budget, appropriations, continuing appropriations.
0: Bako po, kung sa mga surplus mo kan taon na inidaya mo na magigamit, kung in MOE, pwede mo po yan i-realign.
1: Mm-hmm.
0: I-realign within the MOE man.
1: Mm-hmm.
0: Pero kung hali po yan na yan sa PS, kung MOE, kasi hearing mo sa PS sa para na sa Christmas gift na yan, anong bonuses, supplemental budget naman po yan.
1: I see. So, at least mga katindugon,

0: na makasabot lamang kita kung ano ang proseso, ano ang manera sa pagtasar ka na budget niya to sa lokal na gobyerno, tangani na maski purpa, no? Ah, nasasabutan niya to ang sa indang mga hero dyan po sa lokal na gobyerno. Kuning wag ka pa pong gustong ipaabot, tabi konsi sa ito yung mga kababayan, digdi sa tabako. Please go ahead po.
1: Dahil naman po, Sir Fred, so bagong taon pa lang po niyan kang realignment, augmentation na po. Ano ang bago na realignment kang gamit? Augmentation na po.
0: Augmentation.
1: Augmentation. So, dahil naman po, Sir Fred, thank you very much po sa pagtaon niyong panahon sa ko. Tayaging participo ako kasi the program as in nakatawan man po ng detail information sa mga nakaantaway po sa indo. Abi listening na lang po sa kapag sa kantabay, as in happy viewing man po so, nakaano sa imo sa imong Facebook. Good morning, thank you very much, Sir Fred. Mabuhay po sa imong programa.
0: Thank you so much mga katindugon, si Tamako City Councilor Riner Burse, Chairman Committee on Appropriation sa Sangguniang Panglungsod kan siyudad din Tabaco, tunay na amigo kagawad sa pag-asenso.
2: Si Bueno Sa King.
0: Maray na good morning kay Gina Lynn Quijano Toledo, Risa Kino Viloso, Elsie Bungalos, Terry Carborra, buda si Jerome, kay Laboy, kay Mangusi Vlogs, kay Christian Masinas, si mga vloggers pala, digdi sa Tabaco, buda malilipot, di ako nakasabay duman sa Tiripon, baysa na, tasamasunod, ako ang mapaapod ki Tiripon. Eyo, pasensya na ta, aram nindo, kinaban baga kita.
2: Si Bueno
0: Sa masunod ta, ako ang mapapod ka na telepon niya. Tanganing mahiriling ko ang mga kunyan. Pandok niya to. Magirilingan sa to yung mga pandok. Kinaban mga katindugon. So giraray, mga katindugon, sa maabot na Agosto 15, aldaw ning Sabado, may free medical check-up po digdi sa The Generics Pharmacy. Digdi po sa basod sa may atubangan sa nakaining One Radio. Free medical check-up. Apoon sa mga angke, may edad, pati bados. Mga katindugon, magpahit ka mo digdi. Tanganing maaraman niya to. Nindo, ang kamurugtakan kan sa indong lawas. Free medical check-up. Mapoon alas 8 nin pagkagasundo. Alas 12 nin udto. Marinaga kay Madam Sheila Bipas, Area Manager kan The Generics Pharmacy. Uyugugugun mo ang manigwa lamang kilimling bulong dyan tayo madam.
3: Mayumukun.
0: Maski ano vitamin sa mga senior citizen araw ko. Makagad lamang kita ki vitamin na manong mane. Tangani na ang satunyang resistensya. Doro diritso sana. Ano pa ngaya buwen ang pahit? An pahit bagan niya to, ha? Ilingaan kamurugtakan dyan sa kuyan, sa palibot. Ngunya nag-aataki ang dengue. Iguanan yung problema sa African swine fever, nag-aataki pa ang dengue. Ha? Ano nga yung gustong sabihin kan dengue mo? Dengue mo? Helang po ini na bit-bit kan lamok, ha? Ngunyan, mga nagpagirumduman Department of Health na dapat labanan tapo ang dengue sa paagikan 4S strategy na sinabayan pa kan alas 4 kontra mosquito, ha? Search and destroy, inot na S, self-protection measures, panduwang S, seek early consultation, pantulo, tapos support, fogging or spraying. Tapos, igwa pa ning 40s. Sa search and destroy, igwa ning 40s. Taob. Taob water containers. Tatak. Tak-tak palang tak-tak-tatak man sa kuya. Water from trap areas, tuyo o dry, tapos takip, taklob, 40s, taob, tatak, tuyo, tuyo, tuyo. Asin takip. Awid ako sa indo. Mga katindo, gun, basta maglikay po kita mga magurang, si dati po niya itong pinagigibo, ah, na regular sa satuyang palibot na naglilinig, nagsisigid. Gibuhon po niya ito, tangani na makaibitan po kita sa helang na dengue. 86 na po digdi sa siyudad ng Tabaco, pero iguan na inot dyan sa Bakakay. In fact, so sa kuyang aning BFF, so aki kan sa kuyang BFF, tinamaan kan dengue. Sa pangarang kan sa tuyang mga mabuot na sponsors di Inner Bakery kay Madam Gina ng Barsaga Itere, muna enteng barbershop and salon ni Ate Beth Barsaga. Malilipot kakpit kulisiyong kay Boss Boy asin Madam Burgerly Benya sa Adam Lack Laundry Shop kay Sir Naz Mabing Lian Kalmada sa Tabaco Color Mix Paint Center kay Boss Nestor asin Madam Helen Berwega. Nakasabay niya to kunya na paggaga si Tabaco City Councilor Rider Burse, tunay na amigo kagawad sa pag-asenso. Sa pangaran ni Manong Mani, asin kabogabos na paragos nagtitiwala, digdi sa 91.3 News FM, tindugo na! Enjoy the rest of the day, be with your family always. God bless. Ano? Tindugon pa!
3: You're listening to One Radio News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
4: Narito na ang programang Wellness is Happiness. Mga kaalaman ukol sa kalusugan ng katawan at kaisipan at pagpapaunlad ng kaanyuan para sumaya ang buong pamilya. Hatid sa inyo ng multi-awarded host at doktor sa linya ng alternative medicine, si Dr. M.
5: Hello po mga ka-wellness, maligayang buhay po sa ating lahat. Uli, ito ang programang Wellness is Happiness, hatid po sa atin ng Best Cafe, ha? Siyempre, lagi nating ipinagmamalaki ang safety at quality ng ating paboritong kape, ang Tatak Best Cafe. Pagdating po sa safety, siguradong safe na safe pong inumin to kasi ito po ay aprobado ng Food and Drugs Administration. Ang Best Cafe din ay rehistrado sa Intellectual Property Office sa ilalim ng Department of Trade and Industry at Halal Certified. Okay? At syempre, pagdating sa quality, lalong hindi magpapahuli ang Best Cafe. Katunayan, ito po ay napili ng Golden Globe Awards bilang the best organic herbal coffee sa buong Pilipinas at kinilala na rin po ng National Customers' Choice Annual Awards bilang the most outstanding herbal coffee mix sa buong Pilipinas. At yan po ay galing mismo sa mga sagot ng mga taong totoong nakinabang, ha, at natulungan ng Best Cafe pagdating sa kanilang kalusugan. Ang ingredients ng Best Cafe, ano po, ayon sa kanilang totoong testimonya, ano po, na lumabas sa survey ng mga nasabing award-giving bodies, ay nakatulong talaga ang ingredients ng Best Cafe para po sa kanilang kalusugan, mga ka-wellness. Sabagay yung mga halaman na yun, ano, na piling-pili, ano po, pinag-aralang mabuti yung kombinasyon, ay talagang kilala naman sa buong mundo. Dumaan sa masusing pag-aaral para patunayan na talagang may pakinabang sa kalusugan. Apat na variants yan, ha, na pwede niyong pagpilian. Okay, syempre nandyan yung original blend na Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Eto, na napakatagal na po nito sa market. Halos 13 taon na po na minamahal, patuloy na tinatangkilik at nananatiling number 1 sa maraming probinsya sa ating bansa. Syempre, nandyan din yung ating bagong paborito, ano? Bagong paborito, especially ng mga mas batang nagkakape. Hindi bata, mas bata yung edad kumpara sa ano. Kasi dati, pag sinabi mo nagkakape, iniisip mga senior citizen lang, eh. Pero yung mga a little younger generation po, ano, mahilig na rin magkape. At isa sa paborito nila, yung lasa ng Best Cafe Gold. Mas lalong pinasarap, mas pinarami ang sangkap para mas lalo kang makinabang, ha? Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. At syempre, nandyan yung paborito naman ng mga mag-asawa. Kaya kumpleto talaga yung linya ng Best Cafe, eh. Para sa mga mag-asawa na kailangan ng ekstrang gana at ekstrang lakas habang nakikinabang ka doon sa health benefits ng mga sangkap, yan yung Best Cafe Black 4-in-1 Coffee with herbal mix. At syempre, nandyan din yung paborito naman ng mga nagpapasexy at nagpapamacho. Para sa mga gustong tumunaw ng ekstrang taba sa katawan, andyan ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Basta tatak Best Cafe, sigurado ka talaga sa safety at quality. Available sa mga butika at supermarket sa inyong lugar.
6: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
7: Ako po si Larry Lombes, jeepney driver. Araw-araw umiinom ng kape. Para sa akin, dapat yung masarap at healthy na kape. Ito ang Best Cafe. Nakatutulong magbigay ng sapat na lakas sa aking katawan. Sa buong araw na aking pamamasada at higit pa sa lahat, normal na ang aking pagdumi, magaan sa pakiramdam. Kaya kayo rin, araw-araw na ang pag-inom ng Best Cafe. The best talaga.
6: Dito na tayo sa The Best na Kape. Best Cafe. Mura na. Healthy pa. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Awarded as the best organic herbal coffee brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence and Most Outstanding Organic Herbal Coffee Mix by the National Customers' Choice Annual Awards. Bilang

0: sa inyong lugar.
1: Mga ka-wellness, napakaganda ng topic na inihanda po natin ngayong araw na to. Ha? Pero bago ko talakayin yan, ha? Nais kong banggitin sa inyo ano, na kapag kayo po ay nagluluto sa inyong bahay, hindi nyo kailangang maglagay ng mga artificial ingredients, mga artificial na pampasarap para sumarap ang inyong luto. Siyempre mga ka-wellness, ayaw ko lang magbanggit ano, kung ano yung tinutukoy ko mga artificial na pampasarap. Pero yung mga artificial na pampasarap, ano mga ka-wellness, syempre may negatibong epekto sa kalusugan niyan, lalo na po sa kalusugan ng mga bata kapag sobrang dami yung nilalagay po natin dyan. Alam nyo na yung tinutukoy ko. Mas maganda na pasarapin ang mga pagkain gamit yung mga natural na mga ingredients, mga ka-wellness. At syempre, lagyan ng pagmamahal ang inyong pagluluto. Nang sa ganon, healthy na, masarap pa yung ihahain nyo sa inyong pamilya. Parang yung mga produkto po natin, hindi kailangan ng asukal para po sumarap, ano, mga ka-wellness. Kaya yung linya ng ating Best Cafe, walang asukal kasi isa po tayo sa mga unang nag-introduce ng kape na ang gamit po ay stevia at hindi po asukal. Pagkatapos nating ilabas sa market yan, maraming herbal na kape ang tumulad na po sa atin. Eh masaya kami, proud po kami na ginaya po yung Best Cafe, tinularan. Ginawa pong modelo ang Best Cafe ano, na bilang herbal na kape na hindi gumamit ng asukal kundi stevia. Maliban po sa kape natin, yung ating Best Juice brand, 10-in-1+1, napakasarap po niyan. May mga sangkap na prutas at gulay, mga ka-wellness. Ang isang sachet niyan, 28 pesos lang. Litro pack na pambuong pamilya na healthy-healthy pa ang mga ingredients. Katunayan, ang Best Juice brand 10-in-1+1, wala ring asukal. Ano? Stevia rin ang nagpatamis po dyan. Ano? Natural sweetener po ano? Na hindi magpapataas ng inyong blood sugar. Ha? Bilang patunay, ang Best Juice brand 10-in-1+1 napili ng Golden Globe Awards bilang the best organic herbal juice sa buong Pilipinas. At ang isa pa yung Dr. M's Amazing Tea. Wala rin po yung asukal, stevia po ang nagpatamis niya, natural sweetener din, kaya napakasarap at punong-puno pa ng health benefits. Ha? Ang Dr. M's Amazing Tea naman, napili ng Golden Globe Awards bilang the most trusted brand o pinagkakatiwala ang tatak pagdating sa herbal na tsaa.
2: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
3: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, lalandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapako estudyante, Best Juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
2: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines. Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
4: Dr. M's Amazing Tea.
2: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste, high in nutrients.
4: Dr. M's Amazing Tea.
2: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
4: Ang Dr. M's Amazing Tea.
2: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
5: Dati, ang bilis mag-oily ng skin ko. Kaya siguro, di ako nawawalan ng mga blemishes at pimples. Ang dami ko ng sinubukan ng mga facial soap and cream, pero walang pagbabago. Pero nung nasubukan ko ang Era Charcoal Soap, nawala ang pagiging oily ng face ko. Naging smooth ang skin ko at bumata pa ang itsura ko. Ako nga po pala, si Juvie Tutanes, isang certified happy user ng Era Charcoal Soap.
6: Era Charcoal Soap. Detoxify, cleansing, collecting, enrich with activated charcoal. Era Charcoal Soap. Revealing the most beautiful you. Available in supermarkets and drugstores nationwide.
1: Mga ka-wellness, eto na po yung topic na tatalakayin ko ngayon. Ha? May texter tayo ngayon, nag-special request kung ano raw po ang ano ang negatibong epekto kapag hindi iniinom ang maintenance sa diabetes, mga ka-wellness. Sa special request niya na talakayin ko. Actually, hindi lamang sa diabetes, mga ka-wellness, ha? Yung mga maintenance na nare-reseta ng doktor, okay po yan na talagang dapat sundin. Kasi kapag ininom nyo po yan, nag-expire po yan after certain number of hours. Kaya halimbawa, once a day ang inyong maintenance, ibig sabihin after 24 hours, nag-expire yung effect niyan, kailangan nyo pong inuman ulit para tuloy-tuloy po yung benepisyo ng maintenance. Ako kasi, mga ka-wellness, ang pinapayo ko kung ano ni reseta ng doktor, sundin po ninyo. At yung mga natural naman na paraan na ipinapayo namin dito, ano, para po maiwasan yung mga malalalang sakit o makontrol yung mga malalalang sakit, gawin nyo rin po yon para magtulungan yung epekto nun, ano, sa inyong katawan, mas hahaba ang inyong buhay, ha? Kaya maging yung maintenance sa high blood pressure, sa cholesterol, at sa iba pa, dapat po mga ka-wellness ay tiyakin nating naiinom po natin, ha? Katulad po nitong sa diabetes, kapag yan po ay namintis po ninyo mga ka-wellness, syempre ang tendency po niyan, ha? Yung inyo po blood sugar ay tataas, yung glucose kasi, ano, o yung sugar po sa dugo, imbis na pumunta sa cells para magamit na energy, eh mag-accumulate o maiipon sa inyong dugo. Kaya ang tendency ay mag-shoot up ang inyong blood sugar, which napakaraming negatibong epekto po niyan. Tulad halimbawa nung laging pagkauhaw at laging pag-ihi. Kasi syempre yung katawan ninyo, ilalabas niya po yung sobrang sugar sa dugo sa pamagitan ng pag-ihi. Madalas kang iihi at lagi kang uuhawin, ano? At palibasa yung glucose, imbis magamit na energy ng cells, ay naiipon lamang sa yung dugo, pakiramdam mo lagi kang pagod kasi yung cells mo, ano, mga ka-wellness, walang energy. Pero ang long-term effect po niyan, mga ka-wellness, pwedeng magdami siya ng iyong organ. Kapag po yung iyong blood sugar ay laging mataas, naiipon ng glucose sa dugo, ang mga ka-wellness, ang tendency niyan, pwede po yung makadami sa inyong puso, sa inyong mga blood vessels, sa kidney, sa mata, maging sa inyong atay. Tapos magkakaroon pa kayo ng nerve problems, ano, yung pakiramdam mo, lagi kang namamanhid, ano po, may mga pananakit sa paa at sa kamay, yan yung mga long-term effects, mga ka-wellness. Kaya again, yan yung mga negatibong epekto kapag yung maintenance, ano po, halimbawa po sa diabetes, ano, yung pinaliwanag ko, pwedeng maging epekto po yan, mga ka-wellness. Eh yung sa, halimbawa, sa high blood pressure, kapag namintis mo ang maintenance mo, baka biglang mag-shoot up ang blood pressure mo, pwedeng mauwi po yan sa stroke, mga ka-wellness. Kaya again, kung ano po ang pinapayo ng ating mga kaibigan doktor, sundin nyo po yon, mga ka-wellness. Yung maintenance naman po, dinesign po yan para po matulungan na makontrol yung mga ano, ha, yung mga sobra-sobra sa katawan natin, gaya ng sobrang blood sugar, sobrang blood pressure, ano, at yung mga ipinapayo po naming natural, marami na po ako na ibigay na payo para makontrol ang blood sugar, blood pressure at iba pa, halimbawa yung cholesterol, gawin nyo rin po yon, tulong-tulong na po yan, yung maintenance nyo, yung mga natural na paraan na itinuturo po namin, sigurado mas magiging maganda ang kondisyon ng inyong kalusugan at literal na haba ang inyong buhay.
0: Ako, si Rex Bautista ng Baor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong Era Shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapal pa ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang Eric Group Shampoo.
7: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo, available in supermarkets and drugstores nationwide.
8: Ikaw ba ay sakitin? Malamang ikaw ay may mineral deficiency. Ayon sa mga pag-aaral, ang kakulangan sa mineral o mineral deficiency ang pinakaugat ng maraming malalang karamdaman. Para ikaw ay gumaling sa sakit, dapat ay kumpleto ang mineral sa iyong katawan. Best Caps Mineral Food Supplement, nagtataglay ng mga purong mineral tulad ng magnesium, manganese, iron, iodine, copper, chromium, selenium, silica, potassium, and zinc. Best Caps Mineral Food Supplement, 100% natural at aprobado ng Food and Drug Administration, kaya napaka-safe inumin.
9: Mabibili sa mga butika sa inyong lugar.
1: Ayan, mga ka-wellness, ha, yung Best Cups Minerals Food Supplement, tangkilikin nyo rin po yan. Kasi yung mga minerals na galing po sa kalikasan, tulad ng sangkap ng Best Cups Minerals Food Supplement, direktang sa cells ang tulong para anuman ang sakit mo, yan ay matulungan gumaling. At kung wala kang sakit, hindi ka basta-basta magkakasakit. Mga minerals yan, All natural, walang preservatives, walang chemicals. Inumin nyo araw-araw, one capsule a day ng Best Caps Minerals Food Supplement, mga ka-wellness. Okay po, aprobado rin yan ng Food and Drugs Administration at available sa mga butika sa inyong lugar. Sa mga nais magtanong o kumonsulta sa amin, mag-text lamang sa 0917-186-4467. Again, that is 0917-186-4467. Maraming salamat po at maligayang buhay sa ating lahat.
10: One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio FM. Sitapat. All on FM. One Radio. Tindugo na. Picolandia. One Radio. One Radio. You're listening to One Radio News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia. Nakilala ang Bicol na isang motolite country. Pero saan kaya ako bibili ng baratong tanyag na bateryang ito na? Ika nga sa advertisement ay convincing at pangmatagalan.
11: Come to where the Motolite is. Come to Daliwawa Enterprises, Karangahan Boulevard, Tabaco City, with parking access pretty easy. Daliwawa Enterprises, an auto supply, established since 1992 for you to spare parts, batteries, and also tires for a very reasonable price. Daliwawa Enterprises has polite technicians who help and serve you of your wants. And for every item you purchase, they always say thank you as extra change. So, come to Daliwawa Enter. If there is dawn, there is hope. Daliwawa ay pag-asa. Pag-asa mo'y Daliwawa.
10: Oh yeah, come on, let's go on the road again.
12: On the road again. The best friends.
13: Iwasan ang anumang sakuna. Maging handa. Lalo na sa sunog, maging alerto. For all kinds of fire protection. Walang iba. Mylin Enterprises. Mylin Enterprises. The fire fighting exponent. Mylin Enterprises. Dealer of all kinds of brand new fire extinguisher. At syempre, mayroon ding smoke detector and emergency light. Talagang kumpleto. Also, we accept refilling of fire extinguisher. Mylin Enterprises. Tatagpuan sa 897 Rizal Street, Cormedal, Tabaco City. Mylin Enterprises with free pickup and delivery. Tawag na sa 0948-906-1051 at hanapin si Miss Mila Regalado, proprietor Mylin Enterprises. Mylin Enterprises, the firefighting exponent.
14: Naghahanap ka ba ni maaasahan pag-abot sa malinig asin ligtas na tubig? Del Waterwise Water Treatment and Supply Services ang simbag dyan. Sa Del Waterwise Water Treatment and Supply Services, available ang water treatment systems para sa household, industrial, commercial, asin hospital use. Gusto mo magkaigwanin sa diri mong water refilling station? Avail ka na! Kansa mo yung water refilling business package. Igwa kaming kumpletong water refilling supplies at

0: Alagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
1: Power Cells Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Cells Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glow. Skin.
3: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery. Mano

Diyos maray na paggagabi ko lang dyan yun at abin parada kasatuyang mga barata ang inyong pong aldaw ni Miyerkules 12 na kanagosto taon 2026. Kaibahan tatabi sa paghatudkan mga barata sa Technical Department si Manny Almuguera. Ako mantabi si Ed Bordeo San Saindong tagapaghatod barata. Sa mga detalye sa kira kansatuyang mga barata inot ko na sa kamugtakan kansatuyang panahon. Ang kamugtakan kansatuyang panahon hatod po sa Saindo kan Best Kapi 8-in-1, Best Kapi Gold, Best Kapi Black, sinan Best Kapi Green 6-in-1 with Herbal Mix. Gabus po yan, mababakalindo sa mga butika sin

0: mga supermarket nationwide. Southwest monsoon ang nakakaapektar-tabi sa Luzon. Dahilan kani ang Metro Manila, Ilocos Region, Benguet, Abra, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Nueva Ecija, Bulacan, Cavite, Laguna, Batangas. Siringman sa Marinduque, Occidental Mindoro, Patinas, Oriental Mindoro. Magiging madampog ang kalangitan, iguaning kalat-kalat na mga pag-uran as in thunderstorm. Abagat man ang nakakaapektar sa natatanang parte kan Luzon, ayuman ang magdadaraning madampog sagkot sa mas madampog na kalangitan na iguang isolated na mga pag-uran or thunderstorm. Mantang localized thunderstorms ang magdadara po ni madampog sagkot sa mas madampog na kalangitan sa Bisaya sa Sin sa Mindanao. Ang tropical cyclone sa luwas kan Philippine Area of Responsibility na pigmumonitor kan pag-asa kasubagong alas 3. Ang tropical depression nasa distansya ko niya na 1,990 km east kan extreme northern Luzon sa coordinates sa 22.0 degrees north, 141.0 degrees east na may maximum sustained winds na 55 km per hour, ang gustiness 70 km per hour. Nagiro ini east-north eastward sa kaskas sa 30 km ang kada oras, siguro yan sa pag-asa. Nagatodaan sa oras na alas 7.17 nin pagkaga. Sa mga detalye sa pagkitakan, mga bareta sa lado lokal at masunod na bareta. Atod po sa Indukan. Best juice 10-in-1 plus 1 health drink. Ang lawas po rin tao, nangangaipuhan po yan nin mga masustansyang inumon. Kaya kung nagpapabalon po kamo nin juice sa sendo mga aki. Pasiguro tabi mga nanay, dapat juice na masustansya ang pigpapabalon nindo. Best juice 10-in-1 plus 1 health drink. Nagpahayag si City Health Officer Dr. Lizelle Duncan na nagdadakol ang kaso ng dengue sa siyudad kumpara kanakalis sa Sibana basado sa silang pinakanghuring datos. Sigon kay Doc Duncan, nanotaran ang paglangkaw kan dengue cases kung sain kanakalis sa Sibana iguaning 70 kaso. Alagad ko niyan, iguana ng 86 na kaso. Sisigon sa sendang datos ang barangay San Lorenzo. Iguaning pinakanghalangkaw na kaso ng dengue ko niyan na iguaning 13 kaso. Mantang ang panal, iguaman ng 11 kaso. San Vicente Siam, Ginubat, 8, Kabangan, 4, Kubo, 4, Patima, 4, Bangkilingan, 3, Marirok, 3, Sapawa, 3 kaso, San Roque, 3, asin sa Santo Cristo, Iguama, Nintulo. Mantang ang iba pang mga barangay may tigdua asin saro. Nangapudan si Dr. Liz Duncan na i-report sa senda kung iguani mga kaso ng dengue sa sendang barangay para makapagkondusir ng paging. Piglilinaw man kainin na waraman subuot na casualty o kaya nagadaan sa may mga kaso ng dengue sa siyudad. Asin lugod na ini daiman mangyari ngapit na panahon. Alas 7.19 na po nin pagkaaga. Kinagaadala na kan mga stakeholders sa SDO Albay, DepEd Bicol, asin kan lokal na gobyerno kan Tabaco ang posibleng pag-host kan siyudad para sa 20th Regional ALS Encampment. Sigon kay Kirby Bragais, an Executive Secretary as in OIC Information Officer, nagkaigwanan ng inisyal na pagpaplano para sa gigibuhon na aktibidad as in kung malawos ini. Ang Tabaco National High School ang target na maging venue. Ang nabanggit na programa, pinagtawanan man, indakulang suporta ni Mayor Ray Bragais, ngani malawos ang sarong dakulang aktibidad para matawanan ng importansya ang ALS program kan gobyerno. Saro-saro na pinasalamatan ni Mayor Ray Bragais sa mga ahensyas di gobyerno, pribadong grupo, budaan, mga miyembros kan media na paragos na nag-aalalay sa 488 pamilya na naapektaran kan pag-alboroto kan Bulkan Mayon sa law kaya nina halos 7 bulan na pagtinira kan mga bakwit sa evacuation center. Paragos ang pagtuto kan mga nabanggit na ahensyas magin ka mga pribadong grupo na matawanan ng ayuda ang mga bakwit sa siyudad ng Tabaco. Mientras tanto, pinasalamatan man ni Mayor Ray magin ang miyembros kan media na nakatutok sa pagriparo kan kamugtakan kan mga bakwita na yuman na nagpapaabuting impormasyon sa lokal na gobyerno. Alas 7.21 na po nin pagkaaga, aristado ang apat na individual matapos sa matrayumpo na makorner ini kan Philippine Drug Enforcement Agency o PDA Bicol sa sarong drug den sa barangay 32 Porokshete San Roque sa Legazpi City kadang talikod na Agosto 10. Sigon sa PDA Bicol, binidbid sana ang mga ining sa pangagi kan sila mga alias na si George 46 anyos sarong construction worker, si Jer 42 anyos sarong driver, alias Linda 44 anyos sa wara ning trabaho, asin si alias Joe 32 anyos na wara man ning trabaho. Gidibuan 5 bus operation bandang alas 2:23 ng pagkahapon sa pamamayukan PDEA Region 5 Special Enforcement Team 2 kay bahan ng PDEA Albay Provincial Office, PDEA Catanduanes sa Provincial Office, PDEA RO5 RZ. Dangan ang PDEA Legal and Prosecution Unit kasabay ang Coast Guard Intelligence Unit Albay. Nakuha sa operasyon ang poco más o menos 25 gramos kang pinagtutubudang shabu na iguanin standard drug price na 170 mil pesos. Kay bahan digdi ang sarupang sachet ni poco más o menos 2.5 gramos na ginamit bilang buy-bust transaction, asin pito pang sachet na iguaning timbang na 22.5 gramos na nakuha sa posisyon kan mga suspect. Nakuha man kan mga otoridad ang iba-ibang kagamitan na ginamit sa drug den, arog na sana kan lighter, aluminum foil, gunting, pati na ang 500 pesos na kwota na ginamit bilang bundle money kay bahan ang iba pang peking kwarta. Presenting nasa kaustriya na kan PDEA ang mga suspect para sa dokumentasyon, asin nakatala na sa angataning kasong pagbalgar sa Section 5, 6, 7, 11, asin 12, Article 2, kan Republic Act 9165 on Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Pigtaw na doon kan PDEA Bicol na ang matrayumpo na operasyon, nagpapahiling ng palago sa dedikasyon kan ahensya na makortar ang mga drug den. Asin mahali na sa baga katinampuhan ang mga imbolto sa illegal na droga. Barada, prenda, barada, prenda. Aristado man kanong mga personahe kan malilipot Municipal Police Station ang sarong wanted person na minidbid na si alias Harold sa ginibong operasyon Manhunt Charlie kan nakalis na Agosto 11 sa malilipot Albay. Ginibo ang pag-aresto kan tracker team kan malilipot MPS sa kusog ni kan warrant of arrest sa pinagpaluwas kan korte laban sa suspect katakod kan kasong attempted homicide. May pinagrekomendang piyansa na kantidad 36,000 para sa paramientras kaining libertad. Pagkatapos kan pag-aresto, dinaraan suspect sa Malinao Rural Health Unit para sa medical examination. Nasa custody na ngayon kan malilipot MPS ang suspect para sa pagkakanigong disposisyon. Alas 7.24, ang oras na yan hatod po sa Indukan Best Caps Mineral Food Supplement. Ang lawas in tao, nangangaipuhan man po yan ng mga minerals. Kaya ugali unang gantabi ang pag-inom ni Sarosan ng kapsula kan Best Caps Mineral Food Supplement. Ngani makali kay kita sa posibleng kahilangan. Binisto ang lokal na gobyerno kan malilipot bilang saro sa baga Outstanding TB Program Implementation Partners kan Colyon Foundation Incorporated o CFI bilang party kan pagselebrar kan ika 50th anibersaryo. Inako ninda OAC Mayor Jose B. Bolaños, Municipal Health Officer Dr. Hermeline H. de Guzman, asin National Tuberculosis Program Coordinator Rhea Bolaños. Anao ng bitan ng pagmidbida para sa panago sa pagpapautob ng mga programa kan lokal na gobyerno para sa paglikay, pag-aram, asin pagkontrol kan tuberculosis o TB sa Banuan. Panagos man ang pagkikipagtabangan kan LG Malilipot sa Colyon Foundation Incorporated sa pagpapautob ng mga programa kontra TB. Oras, alas 7.25 na po nin pagkaaga ang Bipar Bicol nagkondusir na ng assessment as in verification sa na-report na fish kill sa Lake Buhi. Illegal na badil na pinagtutubod ang shabu na kumpiskar sa sarong gun by bus operation sa Pulangi, Albay. Parada 7.2 trillion pesos proposed national budget para sa 2027 formal nang inaksiptar kan Senado. Vice President Sara Duterte kinasuhan ng grave threat sa Quezon City Court. Parada 30. Yan asin ang iba pang mga bareta masunod na.
1: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas measles, rubella, supplemental immunization activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Munta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa ligtas tigdas, Bicol.
2: Child deserves a bright beginning. At Barn Engen International Preschool, we nurture young learners to become citizens of the world. Our European-inspired curriculum provides a safe, joyful, and stimulating environment. Barn Engen promotes lifelong learning, respect and equality, creativity and curiosity, sustainability, holistic child development, and global-mindedness. We cater to children from 12 months old until 4 years old and 11 months. Play, learn, grow together at Barn Engen International Preschool. Visit us at Rosal Street, Bunbun, Tabaco City, or book for an open house. Call us at 0917-327-7364. Barn Engen International Preschool, where little minds, big dreams begin.
3: Classes begin August 10th.
4: Wednesday!

0: Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email Responsible Gaming at Pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
1: Sa panahon ngayon, mahalagang magkaroon ng mabuting kalusugan at maagapan ang karamdaman bago pa ito lumala. Hanap mo ba ang mabilis, kumpleto at wastong isyo? Dito ka na sa Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Meron silang laboratory services tulad ng blood test, complete blood count, blood chemistry test, blood sugar, blood cholesterol, uric acid, kidney function test, liver function test, prostate test, urinalysis, pregnancy test, stool exam, Pap smear at ECG. Medical services, meron din tulad ng flu, pneumonia at hepatitis B vaccine. Pediatric checkup for kids, internal medicine checkup for adults, OB-GYN checkups at fertility checkups. But wait, there's more. Dahil naka 50% off ang kanilang electrotherapy treatment sessions para sa diabetes, stroke patients, may chronic pain dahil sa arthritis, dementia, ADHD, depression at anxiety, PCOS, myoma at cysts. Nakakatulong ito para sa mas magandang brain function, anti-aging, pampalinaw ng mata at pampaganda ng sirkulasyon ng dugo. Available din para sa employment requirements ang neuropsychiatric and psychological evaluation. Bisitahin ang aming clinic sa second floor, JRV Palmer Building, Barangay Bombon, sa taas ng BDO Karangahan Boulevard, Tabaco City. Bukas kami, Monday to Sunday, 7:30 a.m. to 7:30 p.m. Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Diagnose with precision, treat with compassion.
2: May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free grade Manok ni Osang chicken nuggets. Tiyan na siram! Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang chicken, Manok ni Osang chicken nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
3: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sa na ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagatkan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya de ipagbaliwalaon ang rabies. Pagdang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
4: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Ruy Vivar Street, Tayhi, Tabaco City, near Amando Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numero 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
5: Alta presyon o high blood, isang karanasanhi ng pagsikip ng pagtibok ng dibdib, sanhi ng di inaasahang kamatayan, kailangang bantayan.
6: Boss Herbal Capsule,
5: pinagsama-samang panaba, Okra Panax Ginseng, nakatutulong pa sa normal ang blood pressure, labanan ang alta presyon. Si Boss Capsule,
7: mga best cafes herbal po sila.

0: Vasquez. So dyan nakatira.
1: Green ang napili.
0: Atin to na ng Best Cafe Green kung mas gising ako sa klase.
1: Kung gustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green.
0: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
1: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
0: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
2: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
3: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: Kala 7.32 din pagkaaga, nagkonduser na ng assessment at sinverifikasyon ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Bicol. Manungod sa na-report na fish kill sa Lake Buhi kanang Agosto 8. Sigon kay BIPAR Bicol spokesperson Rowena Briones, nabasado sa resulta kansa indang pagbusisi hababa ang dissolved oxygen sa ibabaw asin sa tahaw na parte kanlawa. Paliwanag ang opisyal ng kaso o baba ini igwang epekto sa mga sira o sa mga stocks na nasa lawa. Sa rusubutin ng natural na phenomenon asin da itinutuyo ang insidente. Sinyalis man subutin na naghahalo ang mga layers kan tubig. Kunsin masalangkaw ang dissolved oxygen sa ibabaw na parte na mas mantang mas baba man. Sa rarom na parte na igwan ng mga natitipon na nalalapa na mga material. Nagdagpak ang opisyal na nangyari ini ang kaso igwang makukusog na paros o sunod-sunod na mga pagura na posibleng makadisturbo sa hararom na parte asin na magsaralakan ang mga nalalapa na mga materyales sa babaw na parte kanlawa kung kaya posibleng maapektaran ang mga face cages asin maapektaran ang mga sira sa katubigan.
5: Parada 30! Parada 30!
4: Alas 7.33, din pagkaaga, arestado sa rong persona sa ginibong gun buyback operation kan mga otoridad sa barangay Kinalis sa Pulanggi, Albay. Minidibid ang suspect na si Elias Rio, 38 anyos sa rong neighbor, residente kanabanggit na lugar. Naaresto ni makalis na makipagtransaksyon sa sarong pusher buyer kan o kung sa inpig papabakal kay ni ang sarong kalibre 38 revolver na warang serial number as in trademark na kargado ni duwang live ammunition kay bahan ng apat na karagdagan pang bala para sa kalibre 38 katukal ni buybust money. Nakuha man sa posisyon kan suspect ang 8 pedaso ng heat cell transparent plastic sachet na may lawag ang pinagtutuburang shabu na may gaba 3.2 gramo asin iguan ng kantidad 21,760. Ginibo ang operasyon kan Pulanggi Municipal Police Station Albay Provincial Intelligence Unit dangan kan Maneuver Company Regional Mobile Force Battalion 5 asin kan 1st Albay Provincial Mobile Force Company. Pinaganda na kan Pulanggi MPS ang magkakanigong dokumento para sa pagsasangat ng magkakanigong kasong kriminal laban sa suspect.
5: Parada 30! Parada
4: 30! Alas 7.34!
5: Parada 30! Parada 30! Parada National!
4: Formal nang inako kan Senado ang prosupuestong 7.2 trilyones pesos na national budget para sa taong 2027. Personal inakseptar ni Senate President Sherwin Gatchalian ang kopya kan National Expenditure Program o NEP kan nagtalikod na Martes sa Agosto 11 sa sarong ceremonial turnover sa Senado. Kaibanan ni Gatchalian sina Senate Finance Committee Chairman na Senator JB Ejercito as in Senate Majority Leader Juan Miguel Migzubiri. Pinanginutan man ni Acting Budget Secretary

0: expenditure program ang magiging basihan kang Kongreso sa pagtukarasin sa pagbilog kang 2027 General Appropriations Act o ang National Budget para sa masunod na taon. Isinangat na ka Department of Justice sa Quezon City Trial Court kan Marte ang kasong grave threat sa laban kay Vice Presidente. Kinoji spokesperson Attorney Pulo Martinez na ipiksunad ang kaso bandang alauna imedya ng pagkahapon. Sobra sang taon man na nag-agi sa proseso kan DOJ ang reklamo na inot nang ipiksunad ka National Bureau of Investigation kan taong pang 2025. Nagugat ang kaso sa payag ni Duterte na may pigsugo na subot siyang tao ngani na ipagadan sinda Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos, asin si dating House Speaker Martin Romualdez in kaso may mangyari sa saiya. Kanaputon kung magkakaigwa ng komplikasyon sa impeachment trial sa kaso, sinabi ni Martinez na nasa legislatura na an issue.
1: Parada 30! Parada 30!
0: Mientras tanto, ginamit subuot kan Office of the Vice President ang sendang confidential funds sa mga Christmas event, gift giving, tree planting, asin iba pang aktibidad na dahil pinagtutugutan sa regulasyon kan gobyerno sigon sa testimonya kan State Auditor kan Commission on Audit sa nagpapadago sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kan Martes. Ginibo ni Co. State Auditor Sailin Del Campo ang pahayag matapos sa puto ni Prosecution Counsel Attorney Lorna Capunan na reviewon ang listahan kan mga aktibidad kan OBP kung saan ginamit subot ang confidential fund. Kasabay sa mga inilistang aktibidad, iyo ang Christmas event sa Happy Land, Tondo. Sa ropang Christmas activities sa Sindang Extension Office sa Tondo, sa rong Thanksgiving as an update meeting, sa Traitors Planting, distribution kan mga wheelchair, pananaw ni mga regalo asin ang medical missions. Sigon kay Del Campo, ang mga siring na aktibidad ay subot dapat gasuson kan confidential funds sa lindong kan Joint Circular Number 2015-1. Inapot giraray ni Kapunan kung ang Christmas activities, tree planting, gift giving asin iba pang event nakalista sa dokumento kan OBP ang pinagtutugutan sa regulasyon kan gobyerno. Nasinimbag ni Del Campo na dai pigtutugutan. Alas 7.38, pasirin kita sa Lotto Result sa Ultra Lotto 658. Uyan winning number combination 43, 6, 39, 41, 53, 57. Ang jackpot price 199,976,621 pesos point 54 centavos. Dakulao na po ini. Wara pa dyan kinanggagana sa Super Lotto 649 winning number combination in any order. 18, 45, 40, 5, 13, 23. Jackpot price 25,107,811 pesos point 30 centavos. Wala pa man kinanggana sa Lotto 642 winning number combination 36, 1, 6, 7, 33. Jackpot price 28,260,769 pesos point 44 centavos ang gagana. Kaya pagiramdum sa mga tugang dinagad po ipaglaom sa swerte ang senong kapalaran, magigos asin magtyaga ngani umasenso ang buhay. Iyan naman tabi naging katripunan kan sa tuyang mga bareta. Para sa iba pang informasyon, i-follow, i-like, kasi i-share sa muyang Facebook page at ang Radio 91 sa FM. Nakatuwang taan sa pagtasatang nara, papakitaman sa pagpankan programang. Ako man po ang sinong naging tagapagkatod bareta, Ed Bordeo sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na!
2: Hatod sa indo kan Best Cuff Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Go 1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Q-Style. Best Juice 10-in-1+1 Health Drink. Asin kam Best Caps Minerals Food Supplement. Mababakal sa mga butika nationwide.
0: As alas 7.40 nin pagkaga.
3: This time check is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Wednesday. Attention adults and senior citizens. Di nyo na kailangan ng time machine para mag-enjoy at maging bata ulit. Reconnect with your inner child at Golden Wellness by Kidzea. Games and activities tulad na

Good morning na sa Gabusyato, mga parantabay. Alas 7:47 na po rin pag morning. Hey, slow down. Good morning sa iyo. Hey, mag-arali. Mabalik ang editorial sponsors ni Doming. Saro mo nini. Good morning, good morning. Ay, mga tugang. So, pigpadaradig sa tuyang reklamo kan sarong magurang, unong dyan sa paghatod kan mga o pagbaba kan mga estudyante. Digdi sa nabaga nakaabot sa may kunyan, sa may tangod kan NN Hardware. May development na ta suod ma pig monitor ko mga katindugo nakaabot na harani diyan sa may LCC dit na sana no mautob na sa talagang babaan kan mga estudyante. Pero sana naman ano, sana naman ugalio na na ihatod sa tamang babaan ang mga aki tayrak man madur distansya pa bagaan NN Hardware pababa duman sa may kanto sir Manny baka niyo. Oh, lalo ko naguran, hirak man. Ang rason man kay kan mga para tricycle, nakaka-piot na sina duman sa bulos kan trapiko. Kaya tigbababa dyan na sa may NN Hardware, kung medyo hiuga ko gakan, hindi sa may tangod kan one radio. Kaya ni makabultada to, los pasiring sa tabako, ay. Good morning, tabi sa sa imo, mahiguson. Kung may uslao nun may mahiguson, hindi. Nakasulit na duman sa dyan na sa may tangod kang kunyan ki Siga Marina Aga sa Siga Residence tabi. Good morning dyan sa Saino. Dyan sa tangod ni Lot. Good morning. Ano Lot? Good morning. Dyan na nagbababa kan mga pasahero so color blue na kunyan tricycle. Pag-arog kay ni Ansaindong Gibo. Very good. Dahil na paghalaton pa, may magreklamo na mga magurang. Ah, ay rakman, tama ngayaan bayad, 15 pati ngayaan pigbabayad ng mga estudyante. Dahil pang discount, dahil 20%, dapat gano'n may discount pa yan. Dahil na nga, inagahagad pala ng discount sa mga estudyante, 15 pesos mga katindugo. Halid yan sa tabako, hay, pababa, digdi sa may LCC namin. 15 pesos. Ay mga estudyante, kung ibaba ka mo dyan sa may NN Hardware, taon in Dujis, takating trip. Jis man igaw-gaw nindo, panagurob-gurob lang ta, 10 pesos na nantig, day man nantig tiyo, nakaabanti sa tamang babaan. Nasisibot kan pabultada, pasiring sa tabako ay paburukod, pati ano? Good morning, ng buhay sa maba. Nagpaparadiriit na databi, ang kayal. Oh, base po ini sa nagliwas na survey, harabo na dahil na interesado ang mga Pilipino. Mamuya ka pa man kaya kan magparahili. Maski nga niya, kung nawaraan naman gana maghiling kan mga impeachment trial na yan. Dahil pa yan sisintensyan, kung talagang sisintensyan, magpapara, kunyan pakamukaan, papara saro-saro pakamukaan mga ebidensya kan mga testimonya, kan mga testigo. Magburutuhan na ka mo dyan kung ni-impeach o dahiyan si Vice President Sara. Patotal, dahil man sa naman kukuha mga katindugon kan Senado ang 16 na buto, dahil pa yan pipuroonan magburutuhan. Matapos na yan. Good morning, good morning. Karo wala mang kipadumanan. An impeachment trial. Ay baaga na. At yan na udto, ano iba pa mga katindugo ng mga tema? Briagas Adlaw, Jan Paul, kay Mariel Buelya, Marilu Marindilla, Shirley Sabilla Villar. Good morning, Tabi. Feedback lang po sa Aplipa from SSS, dapat po nag-email man sinda sa mga member na mag-enroll sa disbursement. Dakol po ang din nakakuha. Nakaka-prostrate man po. Iyo, totoo yan. Dahil man po nagpahayag su SSS na mag-enroll kita sa disbursement. Ako nga ni. Kunyan man, dapat kwalipikado man dyan sa bagay na yun. Hindi ko man aram kung paano dyan maka-intra. Eh bay, nakaan, magparakurulog pa ang botidokaan bay.

0: Rabaw na sa nakita.
1: Good morning.
0: Matrabaw na sa nakita. Tangani, magbuwis kita sa gobyerno. Tangani, so ano ha, pinagpagalpagalan ta. Makatabang lamang kita sa nangangaipo. Ay, na magparahin na nakasyon.
1: Good morning.
0: Ay, good morning kay Ate Nenebet Saison. Kay Sir Boy, maray na pagkaaga dyan tabi. Nasa La Union na ba ya, kamo? La Union ba ya, ade? Adeline, La Union. Nasa La Union na ba ya, kamo? Tinenebet. Kay Eden Alim, Shirley Sabilia Biler, Marilu Mirandilla, good morning. Kay Nurse Man, maray na aga tabi. Shoutout na tabi kay Hiner Manuel sa Kinastil Johan. Oy, so mga parabingo na dyan sa Rawis, good morning. Nahiling muna ini.
1: Good morning.
0: Mga parabingo na dyan sa ini. Shoutout na sa mga parabingo dyan sa Purok 7. Iugon mo ini. May nagbaba, ah, may kibiringo. Bawal ba gayan?
1: Good morning.
0: Pagka mo dyan, oh, rinachada ka ng mga otro, bahala ka mo.
1: Good morning.
0: Oy, nagchat digdis ako, bationg ko na dyan sa mga para pro.

0: nihong responders ano man po na mga kasiributan ano may aksidente makaskaso nini kay Cokes Diaz Canyon. Good morning. Alas 7:53 nin pagka morning. Ay taud-taud na unto pag irestoryahan ta mga tugang tabi. Ayun na sa La Union na daasin na. Kasi Sir Boy. Pag irestoryahan ta taud-taud na unto ta si dating congressman asin Mayor Canligaw si Mayor Nando Gonzales si sibut-sibut na. Abi ni Mayor Nando Gonzales mga katindugon Canligaw ta na interview kan mga media. Dinuruman. Ang construction da kan alay ko substation sa Ligaw haluyon ang day patapos sabi ni Mayor Nando Gonzales. Day gayud aram ni Mayor Nando Gonzales na ang commitment kan kunyan pagpabulos kan budget hali po sa National Electrification Administration o NEA mga tugang by pace aram anin kunyan ni Mayor Nando o talagang ano sana naglilingaw-lingawan naman si Mayor Nando Gonzales. Isibot si Mayor Nando Gonzales, paspasan na rin kung ako kay Mayor Nando Gonzales, antiquilon ko ang National Electrification Administration, tayaon sa indaan budget na 1.2 billion pesos para sa total rehabilitation kanalay ko. Tasag ko sa day pinapabulos po ang pirak na yan, ang budget na yan, wala mang kimangyayari. Tapos pasanan sa phase 1, mo yan natulos na matapos ni Mayor Nando Gonzales, ha? Ay, pangani su budget. Paano yan matapos? Good morning. Ay, baka ng buhay sa mga baka. Param lang una, si Sir Manny dyan sa Technical Department. Taw-taw na lang na untutabi ang ibang mga detalyes kayan. Ako man po ang sinunang kaibahan, Edward Tayos Pulaman. And sa kong angog, binalagatak din sa mikropono. Bilang pagsaludo sa sendo, masunod po tabi, ini ang totoo. Kasabay po si Sir Glenn Ogao. Hindi po yan sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na! Good morning.
1: This time check is...
0: Ang tamang oras, alas 7:55 nin pagkaaga.
1: This time check is brought to you by Casino Plus. Casino Plus. Win every Wednesday.